0: FM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managok, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
0: Bullseye, kauban si Katropa Prince Oprah. Bullseye, the Vice President Impeachment Coverage. At sweldo o kundiktado. VP Sara, absuelto, suelto o convictado.
2: Balik tabayan sa atong paragmanuban sa programa nga Bullseye. Samtang ang oras sa XFM Bukidnon, 4 minutos ang milabay sa alas 8 ang tangnas kamuntangon. Kining ato mga kaigsuunan ba nga doon ay problema sa mga mata bitaw? Kalap-halap inyong mata, doon ay katarak, glutokloma, mga katrupa, proteksyon niin taon yung mga mata. Kining ato mga kaigsunan ni Aksyon na bitaw, gluha-luha, pula-pula inyong mga mata. Tinaagi sa graphic expose, mga katrupa, dihas gadget. Alang sa klarong tinaong pananaw, magbintinar yun kanunay mga katrupa sa Visionix Plus Capsule. Samtang ato mga produkto sa Yes to Health, mapalit mga katrupa sa Mercury Drug, South Star Drugs, TGP, generika nationwide. O niya, ma-order nis online, pinagi sa Lazada, sabi. O sa mga butika, sinong tagsa-tagsa kalugar. Ya sa online, kinahanglan nga, siguroon yun nato nga dunay tatak sa Yes to Health, ha? Doon na yung tatak sa Yes to Health, mga katrupa, ilabi na sa ato mga kaigsuunan. Gamu palit sa online, kinaghan mga katrupa, pares-parehas yung pangalan ba? Kinahanglan nga dunay tatak Yes to Health ang ato mga produkto nga i-purchase diha sa online para sigurado. Dinhi sa ato ang comment section mga katrupa, doon na tayo link o i-click ang link para sa mga legit nga mga produkto nga ma-order na to sa online sa Yes to Health mga katrupa, ha?
3: Tama.
2: Good morning ni katrupa nga Nora Vaquero. Oh, hello idol. Good morning diha. Oy, good morning diha nimo Ma'am Nora Tero Vaquero. May buntag, usap ni mo di abay. Padayong Japon ang atong share to win alud mga katrupa, ha? Naka-follow sa 101.7 XFM Bukidnon. Adunay share mga katrupa sa programang Bullseye nga naka-public. Naka-public ang account, dunay share badge. Posible ka makadaog o 50 pesos nga lod. Mabutangin mo pangalan diya sa digital katrupa leta. Samtang dinita sa atong punto isigutanan, nilaging statement ni Senador Risa Hontiveros nga ingon siya nga murag walay nahitabo. Sigon ni Risa Hontiveros, ang reaksyon niya sa pinusila ay sulod sa Senado. Pero ato sa nga Sharon Goodman katrupa kung unsa gini ang iyang reaksyon kaya nga nung grabe man maka React mga katrupa si Senador Pia kay tanong daw halos sa ganit mga katrupa nga kusog kay iyang dagoy ngoy gilak mga katrupa nga to sa privilege speak nila mga katrupa Senado. So ato ning siron kay unsa may mga pamulong ni ini ni Hontiveros. Ang iyang unang punto dako ang naitabo pero murag wala gi minor ra ba gi minor ra ba. Ah, para kang Hontiveros dili ordinaryong insidente ang kagubot o pamusil sulod sa Senado. Pero ngano nakaingon man siya por iso mangod wa sa dito atol nga atong mapanghitabo. Murag apil ni sila nakadawat og abiso sa iyo ng lakaw. So ato ni Siron mga katrupa unsa may mga reaction ni Risa Hontiveros ani. Oh, gay, grabe magyud kayo mga katrupa. Truma magani batod pa si Pia Cayetano. Ang iya manganing giingon ta mga katrupa ang secretary. Grabe magani kayo mga katrupa kahadlok atong time. Nga duna pa ito yung mga yanong katawan dito mga media. Dabi na damay ito mga katrupa sa binusilay. O niya karoon mga katrupa, ginadinay rabagyod sa buhatan sa NBI. O, ginadinay mga katrupa sa NBI ang nahitabo dito kagubot kay kung sila'y paistoryahon. Si Secretary John Vic Remulla, wa daw kung ano'y nahitabong atake. Apel po ni mga katrupa si Gingunta Senador Tolfo. Wa daw kung ano'y nahitabong atake. Unsa man ay pagtanaw ato mga katrupa, ato pagsulod. Pag-attempt mga katrupa, i-drill mga katrupa itong pultahan dito mga katrupas GSIS. O diya, ang ilahang giingon na siya karon doon na daw sila giprotektaran ng mga mahalon kay ng mga butang dito sulod sa GSIS. Grabe na kayo kapalusot mga katrupa ba? O niya, katong si Matibag mga katrupa, wa man ganito na. Dagan niya po itong si Kwan pa ipa-isuryahon si Marcos pa ipasuryahon, Lisa man si Army Marcos pa ipasuryahon, wa daw kunoy. Ngano daw kunong wala na suspended ni si Matibang. So ato ni Siron mga katrupa, unsa pa ning reaksyon ni Risa Hontiveros. May tungod aning giingon ta mga katrupa nga isyo. Niniabot siya nga murag walay na hitabo. So ato rin paminaon, okay na engineer? Oh, paminaon ito ni aga reaksyon ni Risa Hontiveros mga katrupa. Labi na siya na hitabo nga pag sulong ngadto mga katrupa sa sinit. Sige, ato paminaon.
3: Mr. President, I rise. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday. Including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito isu ng kampihan. What should trouble us is the manner by which disagreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency, we cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various
2: points. Yeah, so pag-imbestigar niya, buti na iya po.
3: Just remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely the body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened.

0: Yahang mga Itcha Britsy diya mga trupa, matun pa, kinahanglan, pakusigan ang investigasyon. Doon ay investigasyon nga pakusigan, kinahanglan nga doon ay himuon mga trupa, Senado. At pagutan naman ko diya karon, wala man ingon mga trupa, nga way gihimo ag Senate mga trupa. Tinuon man po ang giingon ni Risa Ontiveros punto by punto, nga first gyud ni sa history mga trupa na hitabo makaulaw gyud kayo, diba? Nung pangutan naman ko diya karon, kinsa ba'y nagpalikod mga trupa sa giingon na tong pagpugusong pagdakop nga to kang sa Senado ni Senator Bato de la Rosa? Wala man gani giingon anak mga trupa si former Senator Trillanes mga trupa, wa man gani siya gigukod. Bisan tuod mga katrupa nga dito na siya nagpuyo ay sa Senado atong time way back 2018 mga katrupa sa pagdeklara ni President Rodrigo Duterte presidential degree mga katrupa nga dili na epektibo ang amnesty ni Senador Atrillades. Wala man gani gingon adto mga katrupa ang puguso. O di akurte mga ganito sa Pilipinas mga katrupa ang di pagawas ato mga katrupa kay matun pa wala daw kuno nakapasa si Trillanes mga katrupa papel sa amnistiya. Mauto na buhi ang iyang kaso. Karon sa panahon mga katrupa ni Senator Bato de la Rosa, kung tinuod bagaling ni mga katrupa o gipainit lang baka ning isyo mga katrupa ni Aimee Marcos na dunay isyo gyud mga katrupa gikan gyud sa presidente. Unsa ba katinod? Kasi siya mangyun mismo nag-ingon ana. Si Aimee Marcos mangyun nag-ingon ana mga katrupa. Na dunay direct direktibang order sa ato presidente nga dakpon si Senator Bato de la Rosa at inikos. Madamay ang angay, madamay mamatay. Why? Pagkialab, kinsay mga matay diya mga katrupa, ingon pa, matod pa. Anya, karon, ipamukha man ni Senador Risa Ontiveros nga walay gihimo ang Senado. So, ay gihimo ang Senado, mga katrupa, nga dunay kamulo pa mang investigasyon. Ang problema ini karon, ang mga nalambigit lagi mga katrupa sa investigasyon, ginadinay man. Gihimakak man.
1: Bullseye.
0: Unsa na'y gusto may tabo ni Risa Ontiveros, ane? Ipamukha niya karon nga ang bago na tong SP or Senate President, nga si Alan Peter Cayetano, walay gihimong aksyon. Walay gihimo mga katrupa ang majority sa Senado.
1: Bullseye.
0: Sa pagani nag-ingon mga katrupa nga, ingon pa siya nga, walay majority, walay minority. Kinahanglan pag-ibisog, guys, tinuod yun na. Pero doon na mag-iulo ana. Doon nag-inangulo mga katrupa, king sa bagyon ang, sa ba na yung puti inigbuhok na dangas o agtang? Ha? Atun pa, it bulaga. Ako ka na? Si Mr. It bulaga. 1,000 isang tuwa buong bansa. Paano na ingon mga katrupa sa ato ang pulso kagapon. Biting lingawan ako na it bulaga. Si Mr. It bulaga. Si Mr. It bulaga. Iban ka na? Hey, good morning na sa bisitas tong amigo mga katrupa no? Si Sir Sarge Kalma. Buntag ni mo diya sir. May buntag. Nga, na, ulahi ko kuwan na. Great, sorry kayo. Naulahi great. Sa ato mga kaigsuunan diya bay. Nga kinibitang dugay na tang nag-antos. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga doon ay problema sa digestive system. Ayon mo kumpiyansa anak ay matod pa sa mga eksperto nga unsa daw kunoy hinungdan sa colon cancer. Labi na mga katrupa kay dili na regular ang atong paggawas sa hugaw kay atong kinaon mga toxic foods, mga ginabitang instant food mga katrupa nga musulod sa itong lawas. Pag-abos panahon, agoy, hinay ng atong digestive system. Kinahanglan na to, pagpakusog, pinaagi sa pagtumar o pag-inom, pagpangapi sa Xanthon Plus Coffee Mix. Atong paminom, ang nakasuway sa pagpangapi o Xanthon Plus Coffee Mix.
2: Plus Coffee Mix.
1: Ako si Grace. Sa una ako sa

0: kasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong ganda nga ng pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O ako nisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw ang acid ba? Ako nisulayan ang Sampun Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito ka lang akong acid. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Sampun Plus Coffee Mix.
1: Sampun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Sampun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampun Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sampun Plus Coffee Mix nang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sampun Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Sampun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Sampun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sampun Plus Coffee Mix.
3: Yes, to help!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
4: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ingon, ani ni siya, Kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
4: Karon di ay.
3: Karon, Kapitan, ulaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
5: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa inyong buhok.
6: Hi, Moni, laay ka ron. Masok ko magpagsalon ka ron. Shoot, mat sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Nanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, tama na ko sa ibuk, ani. Wapa kaayo ka sa inyong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara! Sa RK Beauty Salon sa Agayan Malaybalay City, Bukidnon.
6: No ba? Pwede na dahil kong magpaayos sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulang ni, isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Sampun Plus Gold users, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon, dire San Miguel.
9: Kung inong na ako, tulog ka pa.
8: Kaya kapunakit man itong ako.
9: Juri, umo, di ko ka. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati ka. Sampun Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyo, nag-us-us din sa akong tiis, dire.
7: Sampun Plus Gold, adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sampun Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
10: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
1: Sampun Plus
10: Herbal Oil, garantisado.
1: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag-Sampun Plus
1: Herbal Oil,
10: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
10: Sampun Plus
1: Herbal Oil.
7: Sampun Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
11: Kami nagungubal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, doon nagwagawa na, ngayon kayo ba, na ganing buntag, antong magabi, buntag na po, bulay, halang niyo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungubal ni si Dr. Sinestro, na panin, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa Apolo, banana, magkilang.
7: Sampun Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako nimo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape na di maka-nervyo, sumod kay natural ang sulod. Sampun Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Sampun Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-di-an bake shop na! Bagong luto, lamian o palato, Di-an Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
12: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan na biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
13: Gwapo, sinaon-taon tingga sa bunga.
12: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga pagkagamit?
13: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
12: Kaya nakagamit nga salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
12: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, tumon sa Crop Gold.
12: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapong turog, gapong gamunga, tumon sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Kung mamino ka sa XFM.
17: Hoy, Mr. Driver! Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: Mga katupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hindi nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balaybalay City, Bukidnon.
3: Pusay! Kauban si Katropang Prince Obra. Pusay! The Vice President Impeachment Coverage. At sweldo o kundi-tango. VP Sara, absuelto, suelto o convictado. The Impeachment Coverage.
2: Balik tabay sa Mambragmanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 8:30 na sa buntag. Dayon gapon ba yung atong sertuin alod ha? Amikanis, anong atong sertuin alod? Naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Naka-public ang imong account, naka-share ka sa programang Bullseye publicly. Doon na kay share badge kay pwede kayong mabutang imong pangalan sa atong digital katropalita. O niya, doon na kay chance makadao ko 50 pesos ng loan.
4: Tama!
2: So, sa pay mong yulat, share! Tuwin na loan. Katropang Darwin James Dino Melendez, good day! Katropang Prince!
5: Happy birthday!
2: Sa kadugay si panahon, o katuigan si Risa Honteveros, may nasabi ding tama or kaha, gapanguha rag simpatiya para mudaog sa sunod. Anay nga reaksyon ni katropang James, Darwin James Dainog Melendez, mga katropa ha? Sa wakas daw ko no, nanay na istoryan tama, katropang Panisya Bayang. Good morning sir, pa-shout out kang Iana Jane Morales. Kauban sa iyang pamilya sa Banga Morales family, Matugas family, Kunog family, Bayang family, taga Puruknoy Bito, kaya Valencia City ni Oy, good morning. Sa ato mag-eksunan diyan sa may tugaya sa sudad sa Valencia. So muna mga katrupa ay gingontang reaksyon ni Risa Honteveros. Ingon niya nga wala daw kunoy matod pa. Gikwestiyon niya mga katrupa ang Senado. Gikwestiyon niya ang Senado mga katrupa labi na sa nahitabo nga kagubot. Dito mga katrupa sa nato milabayng adlaw. O malibang simana? O diya, ang iyang punto ini, murag daw walay gihimo ang Senado ba? No? Murag walay gihimo ang Senado, murag baliwala la sila ang naitabo. Siguro mga katrupa, gipamukha ni Risa Honteveros nga, murag chill lang mga katrupa mo, murag chill lang ang naitabo. Pero kung imong liliyon, baga katrupa ang iyang mga punto, murag di siya gusto nga kinibitaw sa ako lang ni Shabdan, sa ako lang ni opinion ha? Labi na siya nahitabo mga katrupa nga to sa Senado kay nagsugod bang yun eh. Tungod mga katrupa sa pagpamugos nila pagdakop ni Senator Bato de la Rosa. Anya, nagdala mga katrupa o kinigingunta nga warrant sa ICC si Triling ba na itawag na? O si Triling, Trillanes di ay? O si Trillanes, maumag yun ay gingo na ito nga sinugdanan mga katrupa sa nahitabo. Ngayon siyang warag wala lay agihimo ang Senado. Pero pangutan naman ko diha, karon, kung bisan pag unsaon ni muna pag-imbestigar mga katrupa sa nahitabo, wa mang yapoy reaksyon ang mga ahinsya sa gobyerno nga nalang bigit daw doon na may halos pag-cover nga to sila ha.
6: Bullseye!
2: Ang ginasala, ang ginaduot nila nga doon na sala abang aside pa mga katrupas Duterte, mama na gusto nila ipasabot. Pero before ana, ato ganin paminaon mga katrupa ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano. Labi na mga katrupa sa giingon mga trupa ni Senator Risa Honteveros. Nasakitan man siyang maayo god. Kinesi Senator Pia Cayetano. Daghan mga katrupa, giingontang natruma ato nga time sa panghitabo. Sige, atong paminahon.
7: Utukan, siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority mo, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ko kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you. Siguro po, wala dito.
3: Busan, ka-VP Sara, absuelto, o convictado.
2: So muna mga katrupang reaksyon ni Senator Pia Cayetano. Nasakitan yun siya mayo mga katrupang, ginaingon nga murag wala lay nahitabo. Siya nahitabong pagpamusil mga katrupang nga to sa Senado. First time in history mga katrupang nahitabo dres ato nas Pilipinas. Ang ingon ana nga nahitabo siya unan ka, duha lang kapintuan ang pagitan mga katrupa sa opisina ni Senator Pia Cayetano. Siya katong nahitabong pagpangatake o pagpamusil mga katrupa. Kinsang yun ang angan basulon na to. Ang basulon ba nila mga katrupa, mga senador? Ang gingunta mga katrupa nga ang bantay mga katrupa nga to sa Senado o katong pugusong musulod mga katrupa nga to sa Senado? Kanara. O niya karun, grabe ka gingon na to nga sentimento kayo. O, murag kahilakon nga murag wailuha. Unsa ba yun? Ato respetoon, bitaw. Ato respetoon, mga katrupa, ang side ni Senator Pia Cayetano. Matoy giingon ngo, doon na mo istoryang inyo. Amo nang respetoon, pero respetoang amo. Kato mga tao nga naa dito, in kaso lugar, mga katrupa, ibutang na to. Nga, deng samot ang kagubot o kingson dito, mga katrupa, pagpusil sa pikas, pinusila sa pikas, mga katrupa, ning grabe o ninggara mga katrupa ang nahitabo nga to sa Senado. Ay kung ina nga katong tanang mga media, mga sekretary, nga naarito mga yano nga mga katawan, nga naarito mga katrupa, nga nag-update sa nahitabo nga to sa Senado, labi na sa isyo mga katrupa nga gustuhon nga pagdakop ni Senador Bato de la Rosa sa sulod sa Senado mga katrupa o nitinsyon tong maayo. Kung grabe ang nahitabo ato mga katrupa, simba ko. Wala kay daghang dugo ang mudangat nga ito mga katrupa, Senado. Nang uban mga katrupa, sa tinutanay, prangkahanay lang pagkaistorya, wala dito kay naniguro na kay dunay nasayod sila nga dunay mahitabo nga tinsun sa sulod mga katrupa sa Senado. Bullseye! Mara man yun na! May mato sila mga katrupa kay siguro na may. Bahala na mo mga matay mo diya. Kaya nakapaluman sila sa order siguro kung saan ang katinood. Ang order mga katrupa nga gikan mismo mga katrupa sa ato ang presidente matod pa nga ang pagdakop ni Senador Bato de la Rosa ngadto mga katrupa sa sulod sa Senado pinaagi sa ICC warrant sa bisan unsang pamaagi dapon si Bato de la Rosa. Bahalag kinsay mga damay, mga matay sigon ni Senator Amy Marcos. Tinood ba galing na mga katrupa sa ato pa, kabalo na sila. O niya kung nisamot tog maayo, ay kung ina nga kato mga media dito, may magmuingo ng bala, oy si Tarpulano man eh, bulikay lang sa kugamay. Bantag mo ana, ano? Ang bala, oy si, makaila ang bala ba? Oy, si Kwan man dahin niyo, si Prince Upra man dahin niyo. Likayan ako, gamay mi kay Prince Upra man dahin niyo. Oy, si taka Kwan man dahin niyo, taka Picas man dahin niyo, si Bianan. Taka Picas dahin niyo, TV.
4: Pinawa!
2: Likayan siya na ito, nay. Nalitag may ngunana na. Unya di man na ngunana. Oh, lisod man kay mga katrupa kung ingunana ang dagan mo na nga perti yung sakita kung atong liliyon ang side mga katrupa ni Pia kay Tano. Iya pong side, ilan po na ito yun nga nakilak nga way luha kay basin pong nahurot tayang luha ba? Inilak. Og iya bitong giingon ta mga katrupa ang emosyon. Dahil mag unang emosyon sa mga atong kababayanan sa tinuod lang. Lain ng ilang emosyon. Kung magisgot ka mga katrupa, labi na nga ang mga ingon pa mga katrupa nga ingon pa ni Senador Risa Intuberos, hindi maliit na bagay ang nangyari dito. Ano na siya? Hindi, manggit na maliit nga bagay. Kapirte manggit na dakuha mga katrupa na itabo nga ito Senado. Ang problema lang ang reaksyon lagi mga katrupa. Mora na ang reaksyon, ang dagan mga katrupa siya na itabo sa sulod sa Senado. Samtang ato sa ni Siron mga katrupa, ha? Siron sa tani mga katrupa, kineng duha kabalay, gilamoy sa kalayo, oy! Ang kompletong detalye, katrupan Jonathan Lee Suriano, katrupan Jonathan! Live report!
6: Yes, katrupang Prince Live Daron Diresh, may purok ka 4, barangay Kalasungay, kundi 8, pasado lasot sa buntag, katrupang Prince, duha agad kabalay, ang gilamoy sa kalayo, karumang orasa, atropang Prince gani kung makita niyo sa atong Facebook live karon kamulo pa ang atong kabimburuhan
2: tama.
6: Sa pag patay no nining kalayo katropang Prince nga daling ni silaob nining balay katropang Prince nga uban ani sa gama sa live materials katropang Prince nya dali pong idakop ang kalayo katropang Prince sungod kay adunay mga plastic sa mga prutas nini.
2: Okay.
6: Kaya kini marag magsuon rin tagyan ni katropang Prince. Ang isa tagyan ni kita sa live kung nakos babaw nga bahin. Tuwa dito sa siyudad sa Malasintrong Bay, siyudad sa Malibalay, kinamaligit, prutas.
2: Kung saan yung katropang Jonathan, ilan yung balay?
6: O, balay gini katropang Prince. Dari na itong, ato bitang gihatdan akong padulong kay Sir Eric Kakay, katropang Prince, sa area Sir Eric Kakay. Pasutod gini mo sa Kalasungay, katropang Prince. Katong ginahanian mo ni Joshua sa una dari, na nakatod ni Og... itong pagkatropalita, ito na mo, dire na portion ng tropang Prince.
2: Oh, dapat ilan yung Sir Kalma? O, unahan pa?
6: Unahan pa lang Sir Kalma, katropang Prince.
2: Okay, okay. So, unsag yung oras, katropang Jonathan, aga nahitabo nga sunog?
6: Mga alas 8 kapin gini katropa, mga alas 8 pasado gini katropang Prince. Kay,
2: dali aba?
6: Usta na ito oras sa karon, atong oras kalong katropang Prince.
2: Alas 8:42, oh.
6: So, mga alas 8 siguro ni or 15 katropang Prince ni tabo ang mga sunog.
2: Unya unsa oras sa naka abot ang ato makaigsunan sa Bureau of Fire Protection?
6: Kini pag abot ako sa police station katropang Prince, mo pagsunod nako baboy paggawa sa atong Bureau of Fire. So
2: pala dugay.
6: Pasin dili dugay katropang Prince, posible po dugay ang tawag.
2: Oh, kana sa puna
6: Prince na langan ani. So karon kamulo pang apula ang atong taga Bureau of Fire katropang Prince. Nining kalayo katropang Prince kay wa na gyud kung taman silang mga kuan ni kuan na lang ni katropang Prince gibali pake na lang kalayo ni ini kay kung atong ihulagway karo katropang Prince makita niyo sa kini atong Facebook live kung naka-appeal nakakuha ta sa atong kuan ug daw magining kinasak ni mutangan nga balay tubangan katropang Prince
2: kani
6: sa opos katropang Prince gipangpatay na lang gyud ang kining kalayo nga may kaon sa mga kahoy.
2: Yes, kita mo na to karon sa Facebook live on dunay usa ka kineng fire marshal nga magsigig ana-ana dito sa kilid nga bahin katropang Jonathan kamulo ni siyang palong.
6: Yes, katropang Prince, salamat po ta sa City of Malaybalay kay naadiri katong mga bagong giton over bitaw nga water
2: tanker.
6: Naadiri ga supply sa tubig ron siya ga supply sa kinatuang bombero, kinatuang bombero sila ang gasulod katropang Prince di sa tubig.
2: So far, walay natala ng mga ingunta na kalas nga kinabuhi katropan Jonathan, mga bata.
6: Wala ka tropa, wala. Kining sa balay, kining sa babaw nga kung nimutangan, kining sa balay. Niya, ang sa ubos katropang Prince, kung nakabantay sila, again, ako makita sa ubos kaniya, subay sa nagdala pong hulagway niya, na yung mga protas nga nagkatag. Okay, marang ibang ipitan pa. Dati nakita dire, una yung mga nasalbar, ginagmay nga gamit katropang Prince, sa masinina, sa gawas sa ubos. So, Sayo dun jud ka pa sa sunog ka tropang Prince. Kasi ang pagbasa, kaunong gina niya.
2: Tinod yun na. Tinod yun na ka tropang Jonathan. Bago gani ng uban nga maingon pa ni ng uban mga taga Bureau of Fire kung nadunay sunog, di gani diritsyo bubuan o tubig kayo musamot o ka dako ang sunog?
6: So itong tryan o hinabi karon si Dato Katropang
2: na Prince,
6: Dato Kakay Katropang na Prince.
2: Uy!
6: Lingan naman po na Dari Katropang Prince.
2: Oo, sige.
6: Kanya, atong kung kano kung unsa gid ni orasa nagsugod Katropang Prince Dato, mayo nga buntag live tano sa XFM Bukidnon. Kauban to si Katropang Prince Obra Dato.
4: May buntag.
6: Dato, pwede masayaran mga unsa gani oras nagsugod ang mangsunog?
4: Estimate gyud ni mga alas 8 gyud pasado ang oras, pero ang kuan lang kay na tawtawdan og papanawag sa atong fire department. So nalangan-langan gyud ang pagtawag. Gani pa ako, ay pa ko nagpalod. So, wala madugay sa pagkabalo sa fire, nakaabot na sila sa, estimate na ko, pagkabalo nila mga 5 minutes, nakaabot na gyud sila.
6: So, kini, nalit, posibleng nalit lang nila to. Pagkabot sa fire, murang ugdaw na gyud.
4: Ugdaw na gyud, kay kusog kayo may lamoy ang kalayo tungod sa mga plastic, kani mga trees sa mga prutas nga maoy na dagan na kabutang din eh. Muning dali ra kayo may lamoy ang kalayo. Duha ka balay na dungan-dungan din siya pagka ugdaw.
6: Ito may mga tagian ni dato? Masahira mo na to?
4: Ake, sining din sa ibabaw da pit, iniamong atong natubang kang kikang ramasong nakakuha na kikang dison dahil katong iyang katong ubos iyang isuon ang tagian nga balay nga duha ka balay nga nagtapad nga naugdaw og sunog gid karon nga adlaw.
2: Unsa man nga balay nato kung imo ihulagway puro ba ni kining gingo nato nga kahoy o duna po ni konkrito pod ang balay dato.
4: Sagol ni sir, makita nato karon ang poste is kahoy magyudi. Dayon ang mga iyang mga dingding kibali katong naikawayan dahil katong dito sa ubos usay ngalan ani karon nga bag-o nato nga mga murabagasin ba ang mga dingding. Oo. Karon sagol gyud ang mga materials ani gani pa kining isa bago pa gyud ni nahuman og koral.
2: Akoy, kay bagong koral.
4: Oo, bago pa still ni nga koral kining mga hag usani hag wire.
2: Oo. So sa imo ang taga silingan mo ni datuli lang kay layo ninyo panimalay.
4: Dili kayo layo sir kay ang kanani wasi district na din ang sikbit ani.
2: Okay. Yagi
4: sa district sapit.
2: Sa imong
4: ngatlan ni
2: okay.
4: Ngatlan ni Bantalason nga area
2: okay.
4: Dili ta puro 4.
2: Okay. Sa imo ang pagtanaw pag adinaw diha dato kining pirmi ba walay tao diha nga panimalay?
4: Kining isa gyud sir kining niya si Babaw sa among atubangan, wala bitaw ani kay sayo ni ga ato sa sentro sa Malaybalay kay naa sila diya sa sentro ang family giya ang mga protas. So kining isa maugyapon pero na nabilin nga mga anak atong tag-iya pero wala gi sila ka bantay nga nakabantay sila pero dako na kay kalayo mo na nga naailang mga butang nga nga hipos pero gamay ra gyud ang ilang nailog nga mga butang nila dinhi sa sulod sa ilang balay.
2: Yes, asa gyud nagsugod ang sunog ani dato sa ubos o sa babaw?
4: Ang nangutana mi sa mga silingan, dinhi gyud nagsugod sa tunga-tunga aning balay. Duha man ni kabalay, murag okay. Tunga nagsugod na dungan gyud sila og ugdaw.
2: Okay, katruban Jonathan.
6: Posible dato kung katunga nagsugod sa layo. Posible ba? Naiabuhan dia o naikpagsaksak?
4: Wala sa kukabalo o naabay abuhan pero posible nga na gisaksak ng mga cellphone ba o sa badya kay ang abuhan aning isa ni Aman.
6: O, nasa likod lagi.
4: Sa likod man.
6: Kato
4: ang abuhan murag iwataka kuan lagi anig. Kurinti ba o sa abuhan ba nagsugod ang maong kalayo?
6: Okay. So, kini dato, ugdaw gid to, atong kakabalayan karon. So,
4: luoy gid sa giya.
6: Luoy ni. So, isip ko sa ka kuandre sa klasungay, kita maagi na to ani dato.
4: Ah, kini karon loigid ang mga tagiani kay gani pag sayo gi sa mga lakaw tungod lagi sa mga nabuhi sila mao may ilang trabaho gyud ang kining pamaligya og mga protest diha sa sentro. So magkuan lang tatar sa atong gobyerno kung sa atong ikatabang sa atong government ani tungod lagi kay wala gay nabilin sa ilang mga butang gani pa sa istorya aning mga silingan namo silingan namo dere ang mga papilis nga na ilang kaptangan nasunog gid ni tanan murag na pagay kwarta nga nabilin kuno may bawo na to niya og makaabot tong tag-iya kung unsa pagid ang mga kaptangan nga naagi sa sulod iyang parimalay.
2: Okay.
6: Okay. Dato, salamat kay Buntag.
4: Salamat po. Salamat sa XFM.
6: So mo to katropang dato si si katropang pres si Dato Kakay no sa Kalasungay. Mo ni na itabo karo katropang pres unog do ugdaw gyud ining duha ka balay katropang pres.
2: Unsa napagina sila silingan katropang Jonathan sa likod?
6: Sa likod katong atubangan gibali duha ni galare magsuon mo ni diri katropang pres galare ni duha ka balay diri.
2: Kanang murag naman ko nakita pod katropang Jonathan atong murag na kural no na bay balay dito wala na.
6: Kining nay kural mo ning balay nga nasunog no ugdaw sa likod katropang pres.
2: Katong sa likod anang kural kana nay kural balay na o unsa man na skilid ba na o kana nasa picture.
6: Oh, kato mo to tong gilaga ni Joshua diri sa una katropang pres katong mong gihatda bitaw Rohita mi sa una dira.
2: Oo.
6: Wala naman si tatay dira karon wala na may nagpuyo diha katropang pres.
2: Pero at least wala pod na damay.
6: Wala
2: ra naabot.
6: Oo. Katropang pres. Wala ra na damay.
2: Oo. O nya, diha tanaw nimo diha nga compound katropang Jonathan, wala na po ilain nga mga balay diha skilid baka o silingan man lang dapit. Dapit nga duol na ana sa pagkasunog.
6: Hindi kay bakante ni dire, kani kay makita sa live tanaw nga.
2: Oh, bakante ra.
6: Bakante ra siya.
2: Mm.
6: Bakante katropang pres skilid. Kani mo dato na ni balay sa una diri ta to.
4: Kwadra mga payag-payag.
6: Oh, mga payag-payag katropang okay. Pres wala na dire. So bakante ni dire katropang prince. So diha mula to speakers, magina po, wana abot katropang friends.
2: So, latol lang na to, katropang Jonathan, kung unsag yoy hinungdan sa sunog sa investigasyon sa ato makigsunang Bureau of Fire Protection?
6: Yes, katropang friends, kamulo naman po, datong investigator, kasir ba makiling ka hindi, sa pag susi ka ron sa area, to sulod, kung makita sa live, to isa ka fire marshal dito, ang nagkuhan, fire fighter, man yung tawag sa hari, fireman na lang ito pa, madali tanin.
2: Fireman?
6: Para disuro ko to kinabu.
2: Listen, isuro pa na to kung sa fire marshal, fire man o per crackers o sabay
6: sa mo. Katropang prince. Mo na katropang prince, no? Luoy gyud ang tawon ng pamilya.
2: Pertay luoy gyud. Pertay luoy. Unya, naana. Makita nimo diha katropang Jonathan, naana diha ang tagtungod o tagiyas panimalay katropang Jonathan. Oy, napalong. Ato siyang balikon og tawag mga katropa si Antonio Sena, si katropang Jonathan Lisuriano mga katropa. Duna na ba? Dana na ba? Nakita na ba niya ang tag-iyas panimalay? Dito maong napita? Okay. Dana ba niya katropang Jonathan ang tag-iya? Wala pa?
6: Wala pa katropang pres. Huwag itawagan na to. Kahit bau na.
2: Ah, okay.
6: Sige na to. Okay. Muna katropang pres. Sige lang. Kahit maabot ro. Itong hinabihan katropang pres. Diri, baga pagkalayo diri. Yaso katropang pres.
2: Okay. Go ahead for your final report katropang Jonathan.
6: Ito muna itong nakuha nga report na rin katropang prince karoon nakabuntagon kalabot ning sunog sa may barangay Kalasungay pro 4 katropang prince pasado lang sa buntag Mayo 21-2025 katropang prince at mga katropa karoon na mag-amping kay kining kalayo katropang prince bisang pagbasa kaunong ganyan na katropang prince
2: malagi
6: amping
2: mga delikado muna'y gingon katropang Jonathan nga delikado yung magdulag kalayo.
6: Yes, katropang
2: prince. Yeah, kita pa ba? Kita na ba yung midyang na diaron?
6: Yes, katropang prince.
2: Ayun. Okay.
8: Tama.
2: Wala dyan, katropang Jonathan.
6: So, muna ito, gar live report ni Kendris Barangay, Kalasungay, katropang prince. So, mga tropa, kanunay mag-amping, mag-inom ta o santon vitamin C para ligon kanunay na itong panglawas sa ibuhos ang immune system, inagis pagtumar o santon vitamin C. Kay Kendris, may puro 4 barangay Kalasungay, katropang Jonathan Lee Sorianos kung graba ka bullseye.
3: Live report.
2: Dagang salamat si mong balita. Ato ang news head katropang Jonathan Lee Soriano. Nalukad mga katropa dito sa may sa lugar mga katropa sa nasunog. Dito napit padulong mga katropa. Ilan ni good morning day ni Dato Kakay. Monay gingon mga katrupa, basa sundo gani, basa kalayo, bisan ang saon mga katrupa, di gini mo na mapungan. Lisod yun kayo, magdulag-dulag kalayo. Kapi na, karong panahon na mga katrupa, perting inita, perting iganga. Sa ato mga kaigsunan mga katrupa, grabe na kayong panuhod sa itong panglawas ba? Tungod mga katrupa sa atong daga sa baho. Anya, gikapoy ta kanunay mga katrupa, tungod kay pag-uli na ito sa atong balay, sakit ang ato mga kabukugan, anya, grabe atong panuhod. Mas maayong ang atong suwayan mga katrupa at papanghaplas, lapit na sa atong mga kaigsunan ng mga edad-edara na ang Santon Plus Herbal Oil. Atong paminaw na nakasuway sa pagpanghaplas sa Santon Plus Herbal Oil.
3: Kating pabalik-balik na, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Ethel Komplikado. Si Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Nah, maaf di yun po kalceser. Magsige rin yun siyang totoy. Wala sa kipa totoy, ma'am.
1: Mga katupa, exciting!
2: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Zazan Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay ko Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diyang natilawa na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
6: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Nanuhan, usan na adik to?
6: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
5: Ha? Tinuot? Wala yun?
6: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
0: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
1: Exciting!
2: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, atong kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, Natural na Proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas na katawan, subok na.
3: Philippine Information Agency Updates.
2: Balik tabay sa tumarang manuban sa programang Bulsay. Samtang oras, XFM Bukidnon, alas 9.30 na sa buntag. May nga buntag na ni Ma'am Ante Darwinda Batulina Antipatia. Good morning, Ante Darwinda. Good morning, katrupang Prince. I miss you, sir. I miss you to Ante Darwinda. Morning, dati. Shout out sa akong pinakamahal, pinakapalangga nga bana. Dia sa Valderrama, si Tutot Antipatia, I miss you gang, sa katapusang pauli na nako. Sa katapusan pauli na nako. Hi po sa Batulina Family, Perez Family, og Antipatia Family. God bless dia sa inyong tanang. Asa na ikat eh? Asa na ikat? Abroad naman siguro na si Ante Darwinda. Mone na nito si Darwinda ha? Congrats yun, congrats. Ganun na ini cry mga katropa. Congrats cry.
4: Tama.
2: Help him on journey. O banan yun ka, kanunay si atong labaw mga gahom. Katropang Grande Santisas, good morning Katropang Grande. Sa tanan mga katropa ha, may buntay. Samtan din siya ta sa atong sa tuwag Philippine Information Agency Updates.
3: Philippine Information Agency Updates.
2: Samtang LGU Kalilangan nakadawat o 01 alang sa 127.25 million Malinaw Embarrass Farm to Market Road Project. Ato sa aro kompletong detalye. Ika ni katrobaan Janice Lumambas, PIA Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
5: Nakabot si LGU Kalilangan ang No Objection Letter 1 gikan sa Department of Agriculture alang sa 127.25 million nga Malinaw Embarrass Farm to Market Road Project ubos sa Philippine Rural Development Project Scale Up. Ang awarding ceremony gihimo ni atong Mayo 18, 2026 sa Department of Agriculture Central Office sa Quezon City. Pinanguluhan ni Mayor Attorney Raymond Charles O. Gamboa ug Municipal Agriculturist Roderick P. Bazanes ang pagdawat sa dokumento nga naghatag og opisyal nga clearance sa implementasyon sa proyekto. Gilauman nga makapauswag ang proyekto sa transportasyon sa mga produktong agrikultural gikan sa umahan padulong sa merkado nga makabenepisyo sa mga mag-uuma o komunidad sa kabukiran sa Kalilangan. Nagpasalamat si Mayor Gamboa sa Department of Agriculture, PRDP, Provincial Government of Bukidnon o si LGU Technical Working Group sa suporta o kooperasyon alang sa kalampusan sa proyekto. Ang Malinaw Embarrass Farm to Market Road o sa prioridad nga proyekto sa infrastruktura sa munisipyo aron mapalit iguan ang sektor sa agrikultura, pinaagi sa mas maayong connection sa dalan, nga makatabang sa pagtaas sa produktibo sa amahan, pagdasig sa pamuhunan o pagsiguro sa seguridad sa pagkaon. Kini nga kalampusan nagpakita sa ligon nga panagtinabangay sa LGU ug national nga mga ehensya sa pagpatuman sa mga programang direkta makabenepisyo sa komunidad o magdala sa mas progresibo o konektadong Kalilangan. Alang sa nagkahiusang Pilipino pa sa Pilipinas, kini si Janice Lumamba sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
3: Philippine Information Agency Updates.
2: Dagang salamat ni katropaga Janice Lumambas gikan mga katropa sa PIA Bukidnon kung Philippine Information Agency mga katropa. Wato ha, congratulations mga katropa labi na sa LGU Kalilangan.
4: Tama.
2: Sa pagdawat ninyo sa letter number 1 alang sa 127.25 million pesos Malinaw Embarrass Farm to Market Road Project. Dakogit ka na mga katrupag impact labi na sa ato mga kaigsuna mga mag-uuma. Labi na kinang Farm to Market Road. Ligasiya gina mga katrupa sa mga Duterte.
4: Tama.
2: Napanayon mga katrupag proyekto para sa ato mga kaigsuna mga farmers. Abi ninyo sa unang panahon mga katrupag kining ato mga farmers labi na sa kabukiran. Pertig yung lisura nila pagdala mga katropas ilang abot ngadto sa mga merkado. Labi na sa lokal nga dagan mga katropa din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Ranganay pag-istorya, labi na kung magisgot ta o ga mga produkto mga katrupas agriculture o agrikultura. Pwerte man kung lisura sa una, labi na kini mga dalan bitaw mga katrupas kabukiran. Siya ba lang aning dalan dias maililingayon? Labi na dia mga katrupa partikular sa upper lilingayon, lower lilingayon, kay andalan dias una sa dili pa panahon ni President Rodrigo Duterte. Kining ingontang farm to market road, pwede yung lisura di abay, basta gani mag-ulan, kusukang ulan. Kana bitong dalan diya mga katrupa San Carlos, diya sa unahan sa San Carlos mga katrupa, nga to pa Pasaka mga katrupa, nga to sa Mount Nebo. Pwede yung lisura di abay, taga ulan yun diha, pwede yung ligyasa. Kaya ang dalan diya mga katrupa, di man parehas diri nga dunay mga gining-giingo na to nga mga batuan. Ang dalan mangod diya, puros lang yun na mga katrupa nga lapok ba lapok? O kanang lapok spinyahan ba? Basta mag-ulan ganin na, ligyas ba na mga katrupas? Agtang si musilingan? Ingon pa nila, pati lang o maligyas, bisan pang magbaklay ka, magsinilas, kanang hubuhon ni mga sinilas mga katrupa, pertig yung ligyasa. Bawda, grabe na kahasol sa ato mga kigsuna mag-uuma sa una. Bawda katon, doon ay mga saging, gikan sa bukid, nga giampingan yung maayo mga katrupa, kaya ang bayar di na mo atos babaw, kaya dito ras ubos. Sus, perting luya in town sa ato mga kigsuna mag-uuma, mapay nangyawat. Pagpaubos mga katrupa, kaya nangatumba, pipila na lang kasaging, kaya pilian po ning ubang mga bayar mo palit. Inahanglan yun, nga way bunog. O na, perting luuyas mag-uuma diya sa una. Di lang diya, basta kasagaran mga katrupa, mag-uuma na to. Panahon mga katrupa sa Ligasias mga Duterte. Kining farm to market road sa Tinud-Alay, prangkahanay pag-istorya, dako kay kalipas mga mag-uuma yun in town. Prangkahanay pag-istorya, Tinud-Alay nga pag-istorya. Perting lipaya nga naman, nasiminto naman. Ang grabe ka hasol, grabe ka kapoy sa una mga katrupas mag-uuma. Nakabsan mga katrupa na pulihan o ginhawa o kalipay na di na sila kayo maghagog maayo nga pag-abot sa ubos mga katrupa. Mao pa ikaw naghago, napakyaw pa ka, kakapoy pa ka, dawa na kay ginansa mga katrupa sa imong abot sa imong uma. Kaya na puros bunog. Karon, safety na mga katrupa, balang ikarga ni mo sa bukag niya, doa ka bukag imong motor, gidala ni mo sa ubos mga katrupa. Di na ka mahasol mga katrupa nga naman, ang bayar ni Musaka dito kay simentado naman.
4: Tama.
2: Oh. Manay, tunod-anay, prangkahanay, mag-isurya man ang dako kay kalipay sa ito mga kaigsuunan kining farm to market road. Naisgutan lang nato ni. Sa tunod-anay lang, sayon na mga katrupa, ipadala ang abot. Sa una mag-uuma, maingon nga, palitay kang motor, wag ya po, mag-motor, kung saan matang motor, pwede mga nilisura niya itong dalan, mag-motor pa ta? Karon nga ito mga kaigsuna mag-uuma, nanay na mga motor. Nanay mga sakyanan, kaya di nalisod sa ilahe, pagpaubos sa ilahe mga abot sa kaumahan mga katrupa, tungod kay ang ilang mga dalan, simentado na, unya nindot na mga katrupa, ang dagan, mapadulong dito sa merkado. Mapadulong ato sa bayer. Ingon anak kadako, natabang mga katrupa, ining farm to market road, sa tinud-anay, prangkahanay, pagkaistorya. Muna nga, ako malipay ko, makadungog mga katrupa, dunay mga farm to market road. Labi na sa ato mga kaigsuna mag-uuma. Mga estudyante sa una mga katrupa sa kabukiran, maglisod pag ato sa ilahang eskwilahan. Kaya in town, basa mag-ulan mga katrupa, mga basa. Basa mag-ulan, ug sayos buntag, di maka-eskwila, kay grabe kaligyas. Tamayingon ana din sa atong lalawigan sa Bukidnon, kay Bukidnon gani. Natas bukid nga na bahin mga katrupa dres atos Mindanao. Pero mo na'y gingon nga dako kay Kimpak, labi na sa ato mga kaigsuunan, labi na sa kabukiran. Usap po na nakagat sa ato mga kaigsuunan nga mubalik sa atong panggoberno. Labi na sa padayon sa pagigbisog mga katrupa kay Duna na'y nakita nila. Gingon ta mga katrupa nga dako ang kahimuan, dako ang improvement sa ato nasus Pilipinas. Mamingon tag edukasyon, dalan, saktong gingon ta nga pamaagi para sa ato makaigso na mag-uma mo na nga palakpakan ta ni Ron. Dili lang unta mga katrupa na puro na lang bash mga katrupa sa dagan kung maisigot ang dias mga gobyerno. Mas mayo mag-isigot tayo ni mga katrupang nahimo o naitabo mga katrupang kayuhan labi na sa bagang duot sa katawhan. Samtang ato sa mning siron mga katrupa, kineng mitambong o pamalay manay kuyaw. Mitambong o pamalay mga katrupa, giluba na giposil pa. Sa mga ikagaw, patay! Ang kumpletong detalye katrupa niya Stanley Duenas, XFM Pagadian.
6: XFM Report. Ni sanggo sa ngilingig nga krimen ang pagsabot-sabot sa tradisyonal nga pamalay dito sa barangay Guligdob midsalip sa Buang Rolls Roman Gyan Sakan sa hain nga hinagiban o gipusil atol sa okasyon ang usa ka lalaki. Gilabig diba nga si Elmer Landown Bansal 37 anyos residente sa Baong nga Dapid. Ngaigo lang mi saksi o mi apil sa pamalay isip apil sa grupo sa Bayinan. Sa eksklusibong interview sa XFM kang Lando Landown Bansal iksoon sa biktima iyang gibudyag nga galit lang mirumbo ang dulog ka suspek atol sa ilang pagtapog o giloba ay hagipusil sa ulo ang biktima. Wala na matod pa madala sa ospital ang biktima samtang duda sa pamilya na nakainom matod pa ang mga suspek sa wala pa mihimo sa brutal nga krimen. Personal karon nga bangi ang usa sa gitanaw nga motibo sa buong brutal nga pagbatay samtang nanagpan ra usab dayon sa mga kapulisan ang dulog ang mga suspitsado. Kadroba mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian ako si Kadrobang Stanley Duenas XFM News.
7: XFM Report.
2: Good morning. Dagang salamat sa imong balita katropa nga Stanley Duenas nanukad gikan sa XFM Pagadian buti na itabo ha. Itambong lang unta mga katropa pamalay sa ikagaw. Kanya taga kalalakinan ka itong itambong o pamalay. Kung sa may naitabo mga katropa nga giinitan mas dulo kabuok mga katropang ikagaw sabay. Ang katumaw katrupang biktima. Kanya matod pa sa mga kapulisan nga ang ilang nakitang inungdan personal nga pagigbangi. Di ba kaha mga katrupa doon na ni giingon na to nga adaan na or giingon na to mga katrupa nga lahi na nga pagigbangi nila na timingan lang dito nga galalakinan na ito. Ngunay giingon mga katrupa, di na dahi ta kumpiyansa. Di ay mga katrupa, labi na magtamog-tambog ng pamalay kay basin og naakay kabikil sa una. Kaya pag-abot dito, initan ka, pero matod pa si kapulisan, ha? Lango sa ilimnong makahubog. Isod lagi mga katrupa, kining lango sa ilimnong makahubog. O sahay, ining uban mga katrupa, labi na sa pamalay, di maginamalikayan ang inuminom. Kaya mao naman ay nahimong daw na tradisyonal na bas mga Pilipino sama singunana ang mga okasyon pamalay, kasal, mga katrupa doon ang ginainom doon ang ginay lingaw-lingaw mga katrupa sa chance standwine unsa pakadiha mga katrupa ang mga ilimno makahubok di lang unta ibutang mga katrupa utok naging mga tao mga katrupang mauyon ba. Kaya kayo mag-igagaw lagi, kining tulo mga katrupa, sulaban-laban na. Pag-ingon sa usaw sa man, tirahan tanyo, kayo murag, magkuhan man kayo tabis, mga kinitawhana o. Lain man kayo taras, lain man kayo ka ng, anang aura. Kaya magiging mga tao mga katrupa, nga bisan unsa ulo lang po kung ingon ana, kina sila aura. Kaya po'y uban mga katrupa, hilasan ba? Hilasan mo itang aura ni tawhana, magjumurag hambog raman kayo sa atong pananaw. Kalabi itong murag nalabuan ang ilang kahambog at si kahambog ito usa. Duro sa itong pananawan, kaya mo man ay kasigaran, inom. Anton mga katrupa, niambot mga katrupa, nga giluba pa, giposil pa. Sa mga grabe na yun ang kasuko lugar. Muna ay atong kanunay tambag sa itong mga kaigsunan ba. Kita mga katrupa, sinuod lang sa una, sa karon, di naman kita mag-inom. Tubig noon. Ano ito? Tubig. Importante man na. Pero kadang ilim no makahubog. Ato na yun ang gilikayan.

Nanay, kadelikado mga tropa mo nang ang inom-inom, butas yan dili sa utok, ha? Para likay mga tropas, disgrasya o patay mga tropa, labi na siya, ingon ana nga. Sa ato mga kaigsuunan ba nga, doon na bitay problema sa inyong lawas, labi na sa baho sa ato ang lawas, katul-katul sa pamanit. O niya, kinibitang atong kilikili problem? Ba sa ato ang kilikili ba? Bisan unsa lay atong gipang suwayan ba ka tropa o pang panabon? Wagin intay nahitabo mga katropa na mas nidaghan pa inoon ang inyuhang mga bugas-bugas. Mas mayo isabon ninyo ang Santon Plus Herbal Soap. Nindot din ang Santon Plus Herbal Soap kay pwede na daghanan na kasuway nining atong sabon. Gawas ini dili po yun idaling mahilis. Ato ganin paminaw na nakasuway sa pagpanabon o Santon Plus Herbal Soap.

0: Anthem Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santhan Plus Herbal Soap.
1: Puputi Norma Oda, pagkatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santhan Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santhan Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santhan Plus Herbal Soap.
2: Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
2: O niya karon?
3: Kung karon, Kapitan? Kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
4: Nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato!

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na maningting og si makina bagko manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Alah, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: DXY2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. Nine basement coverage.
1: Balik tabay sa ito para kumunuban sa programa nga Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon, alas 9.26 na sa buntay. May nga buntay dahil ni katropang Cinderella ni Hamis manigmaayo si Prince Oy. Ay, bukhan ko ng atay. Lama di amat, ni Hamis yan. Mura nata si Ma'am Hanilo Anining, Hamis yung maayo po. Wala na, ipig sira na sa suga, ning Hamis ang agtang siguro. Ngamis ang agtang. Oh, niya. Kuya, sa kayong mga unsay tirada ni kining atuag hairlock, no? Salamat dahil sa pa-hairlock.
3: Pinawa!
1: Morning niya ni Katropang Cinderella. Katropang Darwinda Batulina Antipatia. Inom lang god pag mahubog. Inom lang god pag hubog. Kanta bisag mahubog. Kanta bisag ya ang og ya. Bisag ya og sayaw dayon, pariha kay cry-cry ba? Sayaw dayon, og mahubog na.
3: Pinawa!
1: Unang diyan ni mo, Auntie Darwinda Antipatia, mga katrupa. Ade ka te. No, ade ni si Auntie Darwinda, mga katrupa. Ay, wapa man ni makauli. Ikaw bitaw gaw.
3: Pinawa!
1: Unsay plano? Eroplano? Good morning, nagkasalamat sa ito mga viewers sa padayon niya po itong share to win alone. Sa ito mga kaigsunan nga naka-follow 101.7 XFM Bukidnon, i-share ninyo sa public ang programa Bullseye. Kaya pwede mo makadaw ko ka 50 pesos nga load. Kaya mechanics mo ko na ito sa itong share to win alone. Kinahanglan nga naka-follow ka sa 101.7 XFM Bukidnon. Ano niya, naka-public ang imong account. Naka-share ka sa programang Bullseye. Doon na kay Sherer Bas kay posible kay makatrupa nga mabutang imong pangalan. Ya, makatrupa sa atong digital katrupaleta o makadaog ka 50 pesos nga loan. Ala lang, share to win a load mga katrupa, ha? Sponsored by Kagawad Artemio Goye di Asmay San Jose. May buntag ni mo di awad. Atong buutag maaptikong Kagawad mga katrupa di Asbarangay San Jose. Mahingon kag proyekto mga katrupang plano, labi na sa kiring tulay mga katrupa dias may padulong sa ato may igsuon dias setyo panamukan. Ingon anda ng kaabtik mga katrupa si Kagawad Artemio Goye. Kana mga proyekto mga katrupa ba kay naaman siya sa infra. Siya man ang gagunit mga katrupa sa komitiba sa infrastructure. Inis Kagawad Artemio Goye dias may San Jose. Mauna ang nga, ipangusgan yun niyang maayo mga katrupa ang labi na ang mga kigsuunan na to nga mapiktaran, labi na sa baha niya sa maong sapa padulong mga katrupa sityo panamukan. Mauna ang nga, naay tulay kay pinaagis pagpangusog mga katrupa ni Kagawad Artemio Goye. Buntang ni mo diawan ang atong baptikon mga katrupa nga, uy, napamanday Drio, nag-comment, salamat kay Engineer. May buntang ni Colette Madillo. Hello po, warning pa shout out from General Santos City. Ay, good morning.
3: Tama.
1: Sa ato mga kaigsunan, yes, my General Santos City, Colette Madillo. Shout out to my family relatives, Madillo family and classmate ko dati sa Mindanao State University. Ay, good morning. Gikan na mismo ni mga katropa ni Colette Madillo. Sorry kay ma'am. Mama Colette Madillo mga katropa. Ayong buntay niya si Moha. Ngunit na lang ang pamaki sa itong share to win a load mga katropa. Batangas Manila kami. Share shout out ko sa kapatid ko dito sa Nagapaminaw sa Imuha program. God bless. Anade ka sa Batangas Manila. Kumusta po dyan sa mga kapatid natin dyan sa Manila? Kayo po ay nakikinig dyan sa XFM Mega Manila. Meron po tayong XFM dyan sa Manila at ating XFM Mega Manila. At maraming salamat din sa pagkikinig sa 101.7 XFM Buginon. Tagalog na kapalaka. Ito, magandang umaga. Tagalog ka na pala dyan, Ma'am Auntie Darwinda Antipatia. Diya siya may Batangas. Sa ating mga kapatid dyan, mga Batangin nyo eh. Mama na no, ganyan man talaga yung mga Batangin nyo eh. Batangin nyo nga Ilonggo nga nene. Mana mo nalaman na Ilonggo as ko siguro sa paglalakad ko mo. Samtan din ito mga katrupa sa atong viral nga eskutanan. Kineng giingon mga katrupa ni Sekretary sa DILJ John Vic Remulyaba. Diklaro niya nga dili daw mahulog nga atake na itabo nga ito sinado. Unsa pre tawa ka to di ay? Kaya natabo sa Senado mga katrupa, joke-joke lang to. First time in history sa Pilipinas, ganunay ingon tanto nga natabo sa sulod mismo Senado. Baka uulaw, diod kayo paminaon mga katrupa na to mga Pilipino. Ano ang dagan lang ani, kay wala gyoy, muangkon puros denial. Puros denial. Ano yan, doon na po'y kasalo mga katrupa, salon po dayon. Depensahan. Karon subo lang natong paminahon nga ang girequest mga katrupa ni Senator Bato de la Rosa nga TRO. Dili TOR ha, TRO. Temporary restraining order. Nga girequest siya mga katrupa nga to sa Korte Suprema. Wala mga katrupa na aprobaran kay wala doy nakita mga katrupa sa Korte Suprema nga giingon ta nga rason nga dili pahamtang ang ICC warrant bato kang Bato de la Rosa. Nagan kay komento dito nga money can blind all mga katrupa daw. Abot lang unsa ni katinood. Unsa na katinood mga katrupa kay mga gibasa raman po nato na dito mga katrupa nga mga reaksyon sa mga netizen o mga yanong Pilipino. Pero before na ato sa paminahon ang reaksyon mga katrupa ni the Secretary sa DILJ Department of Interior and Local Government may tungod mga katrupa sa giingon nga wa daw kuno dili daw kuno atak ang naitabo mga tru sa Senado. So unsa pasabot ni Secretary John Vic Remulyaba ini ato paminahon
4: pag hagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. The following will be a preview or will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato when he said that he would be when he gave warning that he would be arrested up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. Mm-hmm. I thought I'd turn over the mic to General Natatis.
5: Magandang hapon sa ating lahat. Ito po ay effort ng Philippine National Police, particularly nauna na po ang Pasay City Police Station na kung saan sila ang unang nag-imbestiga. And after the conduct of investigation by the Pasay City Police Station, the records of investigation was referred to the concerned prosecution office in Pasay City the next day, particularly to be exact May 14, 4 p.m. ng hapon. And then in the continuing investigation, nandun na po, sumama na po ang criminal investigation and detection group for the unearthing of records, facts, mga kailangan nating ebidensya to come up with a conclusions and recommendations, findings, conclusions, and recommendations. At ito pong pag-unearth natin ng investigation, lalong-lalo ng mga facts, lalong-lalo na last Friday, the Department of Justice have sent out directive to turn in all records of investigation papunta po sa Department of Justice. And then therefore, in compliance with the directive, we will be submitting the records of investigation to the Department of Justice, including the earlier records that was submitted to referred to Pasay City Prosecutor's Office last Thursday 4 p.m. And so we have, if I'm, meron po tayong, okay. So ito po yung ating records coming from the probers from the CIDG.
4: Pag hagila po na lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the...
1: So muna mga katrupa, ang gingon ni Secretary John Bet Romulyaha nga there was no attack happening in a Senate mga katrupa. Ang tuang Secretary sa Department of Interior Local and Local Government sa kundi ILG Secretary John Vic Romulya, siya ang mismo nag-ingon nga why attack nga nitamo base daw kuno. Matod pa sa mga videos, mga medias, mga na-interview nila. Pero kung saan tawag ni mo anang pinusilay nga to sulod sa Senado ay kung ina nga binuang rato mga katrupa. Di lugar to atake mga katrupa on siya man to. Agituyo lugar. Ano yung unsa man lugar ng gingon ta mga katrupa, doon naman po'y magbasihan sa mga media, no? Di raman usa, duha, kundi daghang mga media practitioner nga atul atong panahon mga katrupa naa dito sa sulod sa Senado. Onya, unsa na itamo nga ito sa sulod sa Senado atong pultahan mga katrupa sa GSIS. Then yun sila mismo, kanto baka niya itong dunay birhin dito mga katrupa, kaya doon na sila yung nadungog mga katrupa nga dunay ga-drill. Ah, kanto nako na mga itong ebidensya mga katrupa be. Dunay ga-drill. Then mga katrupa, doon na ganyan mga media ito mga katrupa, kaya dunay 15 una na paputok. Naa dito niya, unsa man itawag na dinay na atake kung si Army Marcos by Pesturihan. Dili jud nila ginadinay jud nila maayo mga katrupa kay di jud nila gusto maulawan. O si Senator Amy Marcos pa ay nag-ingon paingnon mga katrupa, ingon siya nga Senate unsa ito yung term, sorry, Senate seeds. O Senate seeds na mga katrupa. E atong nahunaon lang yun, first time in history yun na nagkakudita, nagka unsa ba itawag ka panahon ni Marcos mga katrupa, wa may nahitaboy nga nasulod sa Senado. Karon naman kay kini ra man gyud ilang gihimo pugsanon nga pagdakop ngadto kang Senator Bato de la Rosa. Mao na nahitabo kung ipamaagi lang gyud ay mga katrupa saktong proseso. Saktong proseso di lang gyud pugsanon mga katrupa kay I believe gyud mga katrupa nga kini nahitabo ngadto sulod sa Senado na agi na palikod ani. Kanang gusto gid bitaw mo balos mga katrupa, no? Kanang gusto gid mo balos ba? Tungod ba katrupa siya naitabo sa iya ha? Unya, kung imong liliyon man gud mga katrupa ha? Si imong liliyon. Kung imong lantawon, ang nagpa, ang naagi dito sa likod mga katrupa ining nahintabo mga katrupa sa dito sa Senado, ang nagbit-bit gud mismo mga katrupa sa ICC warrant kini si former senator Antonio Trillanes Daport. Bawag na siya nagbitbit. E buto naon-naon ni mo, dako magod kayo ng isyo sa unas panahon ni President Rodrigo Duterte. Mabit ang perte yun niyang sukuag maayos mga Duterte. Kaya nailan man ni mga katrupa nga kini si Senador Trillanes kritiko gining Duterte. Tungod po mga katrupas political color. Katong ni Agi, una-unaon ni mo, kinestrilyanes, ning laban dito sa Dilawan. Diba, karon sa dagan mga katrupas, mga Aquino. Okay mo man ni naghatag siya ang amnistiya. Sa mga Aquino, mga katrupa nga, pag dumala sa Nasus, Pilipinas, okay, naku, man kayo ni siya, giingon ta mga katrupa nga, na himo sa, giingon tang, murag masulat na si kasaysayan siguro. Kinasrilyan sa mga katrupa, usama ni kaso, nalo ni Bilagi. Leader sa Magdalo Group, panahon mga katrupa ni atong awkward munitis sa 2013. Panahon mga katrupa, usap sa tuig 2007 sa Manila, Peninsula Seeds. Pakigbisog mga katrupa sa corruption ni Halano. Gloria Makapagal-Alo, Arroyo. Samtang ang matas gobyerno siya, rebellion. Ang mata mga katrupa supporters, pagbatok mga katrupa sa corruption, marag naimo siyang pakigbisog yun. Ang kaso mga katrupa niya, sa panahon nga ang kini mga katrupa, rebellion o community o kining co-op ditat. Pakigbatok mga katrupa mismo sa gobyerno. O niya, imong i-compare ni Senador Bato de la Rosa, nga lahi man po niya ang kaso. Kini mga kong si Trillanes mga katrupa, naalagi ang ministry siya sa panahon ni sa mga Arroyo, sa mga Aquino. Pero panahon ni President Rodrigo Duterte mga katrupa, wagin siya nakalusot ay. Okay, mismo kinis Binigno Aquino III, patay naman eh. Nakata kinis siya og amnistiya. Okay, political color good. Doon na kung sila kiningingon na ito mga katrupang dagan sa personal interest. Kung na nahitabo karon sa Pilipinas, ako lang ang tao, ako lang ang opinion. Nga iag yung gi, kuan ba, iag yung gi, personalize mga katrupang maayo ang gipagawas mga katrupa ni President Rodrigo Duterte tuig 2018. Kining proclamation number 572. O, mamani nga proclamation number. Kasi siya mangin mismo mga katrupa, kabit-bit atong warrant of arrest. Nga sudlon yun nila mga katrupa nga ito sinado si Bato de la Rosa. O, salamat sa panahon ni Duterte. O, wasaging ana pagpugos. Girespeto mga katrupas, mga Duterte, labi na sa panahon sa una, kung unsa ka balaan kasagrado mga katrupa ang konstitusyon. Ilabi na magisgot ka mga trupa sa legislative, diya mga katrupa sulod sa Senado. Ano saktong pagrespeto? Balaod kun na, uli karon mga katrupa do, mura maggitamakan ang katungod mga katrupas balaod nun. Labi na kung magisgot ka demokrasya, din sa atong nasus Pilipinas. Bullseye! Okay, wala naman na agrespeto mga katrupa. Pero, boto na hunaon ni mo. Kung ilag yung dutan mga katrupa, doon na pamagod sila yung mga gamiton ahinsa sa gobyerno. Muna yung kapait. Iwa naman yung mo, tugan mga katrupa, sinaitabo. Pero nga lang yun nga ang mga Pilipino, gusto yung masayod mga katrupa, kung sa yung may tabo, kay dili lang ingon mga katrupa ngay pamukha karon. Nga ito mga katrupa, Senado, labi na sa gingon nato nga atong bagong Senate President. Labi na sa majority, nga daw wala rin sila gihimo sa ingon ana, nga dagan mga katrupa. Bisan usaw nila pangusok? Gusto lugar nila, gusto nilang himoon mga katrupa nga ngalan sa majority nga ipadakop yun nila sa Bato de la Rosa. Oh, kay una-una nila kabalo sila kung ako po'y Bato de la Rosa asa mako magtukan sa kung mga kaubanan o traidor pa lang nasa kuha. No? Oh, kung ako'y Bato de la Rosa mga katrupa sa dagan, pwede magkot sa dagas politika, pwede kang makauban, pwede kang makuntra. Labi na kung magisgutag money talks. Magisgutag kwarta. Unang akong Bato de la Rosa asa makumutugan. Eh, kumutugan, oy, kaya hayra. Oh, dit, ang akong tuganan, gantong makahibalo. Bisan asa tamo ato, mga katrupa, bisan pag panahon sa assassination. Doon ay pamaagi nga ikaw, grabe ka, pinaka-importante kay ka nga kinibitong, kuan ba, kanang testigo. O niya, i-under ka mga katrupa, grabe kayo ka mga elite force, mga katrupa, danon kasdalan. O niya, kay grabe man kayo ka kuyaw ang imong kinabuhi, bona daghan mo interes nimo kay katong naa sa korte, gusto kang patyo na to kay usa ka katestigo. O niya, pag-abot sa panahon mga katrupa, doon ay gira, ikaw niya, maniguro ka, wa ka na matay, na ay nakakuha sa imuha nga agent. Kuyaw kayo na, himo na sa lida. Itago ka dito mga katrupa silang si Faust. Bisan kinsa ana, dili sila mutukan nga to si kaubanan kay naargi na naay gaingon ta nga dunay traitor nga to sa ilahang buhatan. Ano na kabaluman sila asya mo agi ingon na ba? Mo nang di asa ka mutukan dito ka mutukan kung asa ka katong tao nga wa makahibalo. So ako ibato ni La Rosa di ko mutukan sa mga kauban oy kay ahay ra. Dito ko sa wa makahibalo. Dito ko sa nuhaw. Wala niya kong punto? So, yun na na ba? Oh, yun na na ang dagan. Kaya kung takabalo mga katruba, kabalo ka ba siya politiko, mura nagbalod. Sabi na mga katruba, hindi ingin mo kumpiyansyaan. Kumanay na itabo ka ron samtang. Kadayon ta mga katruba sa atong Sir to win alone. Ah, kinsa na pagkaha mga katruba, no?
3: Tama.
1: Ang budaog mga katrupa sa atong digital katrupaleta.
3: Tama.
1: Karoga Adlong Webes. Pensa 21 oy, ugba Adlong Bernes naman di ay. Pinawa. Ang dali as Bernes. Oy, good morning ni katrupang. Katrupang Darwinda, oo, naghamis o nagputi. Wala kaila si Totot. Siya last niya pag-antos balay. Ay, grabe.
3: Pinawa.
1: Pumagali kong ando siya, te. Kamu, inyo ko padako ng akong atay ba? Wara ba ko singko, re? Waga ni bisag piso. Bayang buntay ni Katropang Joy Bot, Andy Pusay. Good morning, Katropang Joy. Andy Pusto, family, good morning. Laag ni Pusor, is a prank, naguro ta. Tuka, bulls. It's a prank. Sabi ta, eh. Muna na ni mo, katrupa, galaag ni Mr. May punta, hindi mo na, sir. Pwede na ito, mga katrupa, sa atuaga, patuyo ka. Karol, mga katrupa, kinsa kay dumadaog, labi na. Good morning ni Ma'am Colette Badilo. Ay, grabe si Ma'am Colette Badilo. Good morning na niyo, ma. Labi na daw kuno siya, mga classmate, mga katrupa, sa... Kiring, ano, napita? Sa UP? Adiday. Yan classmate mga katrupa sa Mindanao State, MSU, Mindanao State University. Sige, kay ato na yung seron karon mga katrupa. Musayaw na punta mga katrupa. It's a prank, grady ay. It's a prank. Tungod na smoke, manggod. Parting sinawas agtang noon ka na noon. Sinaw agtang. Ang ato pangando ini mga katrupa, maabot ang mga katrupa, bisag 60 kilos or 70 kilos para mabalik ang atong pagkamatsyo. Balik ato pagkamatsyo mga katrupa, delikado gyud, delikado no? Impag. May hangin ba sa labas? Ay, puto, isang ato ingo lang matsupaan. Sige, ato ang ato aga patuyokon. Sayawi!
3: Tama!
1: Bebe, ginsa na mo kayong dumadaog mga katrupa? Sa color sa pula, color sa blue, color sa yellow. Oy! Oh, congratulations! Congratulations, ya, katrupang Eljen Adaya!
3: Tama!
1: Uyong kayo mo sa... Uyong isayo kayo kinanaana mo. Congratulations, Eljen Adaya, mga katrupa, ang katuhan dumadaog.
3: Tama!
1: Sa 50 pesos nga load, mga katrupa. Mrs. Yudain mga katrupa, ang 101.7 XFM Bukidnon. Alang sa pag-claim si mong 50 pesos nga load. Congratulations. Sponsored by Kagawad Artemio Goliad. Yes, my San Jose. Malay-balay City Bukidnon. Morning, daddy mo, what? Samtang doon natin announcement mga katrupa. Doon natin announcement. Ay, tama na may karoon at lawaw, no? Ang... Big fuel savings are here. Get ready to enjoy up to 5 pesos offer per liter on Shell fuels at LLU Silver Mobility gas station. More fuel, more savings, more dahilan para bumiyahe. Dadang imong pamilya, barkada or hit the road with extra budget in your pocket while this amazing promo lasts. Nanatay, dunayem, tineng 5 pesos mga katrupan discount. Visit the nearest participating LLLC Mobility Gas Station today. Fuel up for less promo runs from May 15 to 21, 2026. Only don't miss out. Tama na rin ni karun mga katrupan adlaw. 21, so unsa pa niyong giulat. Bisita sa tanang mga LLL Cell Mobility Gas Station para sa 5 pesos discount mga katropa, ha? Samtang doon na tayo announcement o sa mga katropa nga natunulag tabang. Ay nga karong bulan sa Mayo, ay nga natunulan itong tabang Carmelita Lamban. Ay taga address Brook 2, Flores Village, Linabo. Ang edad mga katropa? Ang edad ha? 68 anyos, namatay itong Mayo 15. Independent mga katrupa ni Gian Lamban, Coordinator Anita Hinampas. Sa so, manay ato natabangan mga katrupa atol sa tuay gagingo na ito mga katrupa class. Anya sa prangkanay pag-istorya, ubay-ubay ng gitpon ang natabangan sa class mga katrupa. Pwede nga ang ato mga kaigsunan sa class mga katrupa ni abot o ato mga gingonta coordinators, mga katrupa o mga members. Sa itong klas, padayon lang yuta sa pagtabang, labi na sa itong makiksunan, teliwan sa ilang minahans kinabuhi. Samtang, dinasam na ito kalimtan, mga katrupa ha, crop gold, labi na sa itong makiksunan nga. Doon ay mga tanong, di asin yung mga kamaan, di ang smig shop, alang sa lamian nga panuking. Ang Kililion Sin Mobility Gas Station, may buntang ni Cromel Kirilayan, Councilor Jensot Ayala. Be or may ukinlay, das may impasukong pigrulak, mapalit sa kyanin malay-malay. May buntag usap sa ito Mayor, Mayor Warren Pamilyaran, Ana Malibalay City Council, Gobernador Rogelio Neil Piroque, Govay Buntag, Madam Larne Roque, Congressman Larne Roque, Congressman Kitchen Flores, Agni Sir Brian Flores, may buntag yung tanan. Samtang mga katrupa, maulang ka na naglangkop sa programang Bullseye, niling adlaw nga Webes, Pitsa 21 na ni Bulan sa Mayo 2026. Sa ngalas kinatibuk ang puwersa, sa 101.7 XFM Bukidnon sa station na manager Ms. Rasi Marie Cunino, General Manager Sir Edwin Garing, o sa mga katropa itong kaubanan, mga katropa diya sa Newsroom at Newsend, katropa ang Jonathan Lee Suriano, News Writer, katropa ang Hanilo Tabios, kay sparring partner na ito sa itong Pikas Lawak, Master Engineer, katropa ang Grusong Binaprangka, Graphics Art and Design, katropa ang Devinero Lau, kauban usap nato mga katrupa sa technical katrupang Jao Pagutayo. Pagkinusaran, Disney Princess katrupang Cinderella. Inilanggapon ang inyong ubos ng alagas kanginan, inyong amigos kanginan, apan inyong kontra kung magtamag-tamag sa yanong katungod sa katawan. Katrupang Prince Obra, magbilin kaninyong panultihon. Ang pagigugmas kwarta, may sinugdanan sa pagkanautan sa tao. Bukidong na salamat o dalaygon ang Diyos.
2: Kauban si katrupang Prince Obra.

0: next you, sir. Atong paminawan.
1: Ako si Dondon from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Nimbas ko, gawang lawas ay. Para sa unang kape nga akong ginom kaniya itong nga. Aglabad, damay noon akong ulo. Karoon niya nag-Santon Plus Coffee Mix na ko. Basta niya, hayas ang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway, ganin ninyo ni. Iba, makahingon dyan mo. Ang nga, ay. Wala dyan si Miluya, ay.
0: Santon Plus Coffee Mix. Patakyas to health. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, kapot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawan.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko kay Bachelor ug mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay wala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Punta ganda niya at karon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kami salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Ako ko harvest, tapon sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Bapog turog, bapog lamunga, tapon sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy par, ako rati pagod ang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, pura ra mga resibo.
11: Exciting! XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
12: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: mong birthday ka?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka kap?
1: Kada tuig. Alam nga na mag sometimes.
0: Hey, hey, hey. Go, go. Bungo sa ito eh.
1: Excited?

0: Makakatrumpa! Exciting!
1: Well, oras mo naman rin. Retired 16 minutos ka nagkalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag. Welcome, welcome, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katrapa!

dali lang. Pakurati pagod si misis ni mo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta nga to ang mga nagkadayaing ng mga kinabuhi? O sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? I'm sorry to tell you that I'm not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuha mo ko na kuha ang kuano, ako ang stylist na kuha. Na tawag aning na late. Well, na mga maring, welcome. Nalapunta ka rin riyan sa tuang programa, pinakakusog ng programa diri sa XFM ng Network Philippines. Ako si Ibadi Oberas. Ako na mga maring, si Maring Inday Erika. Dili guwapa, dili mas testa, apan dili makopiansaan. Tungod gan, mangunay, og silingan. Ako ang sparring partner karon mga maring, ha, kay kakuan pa sila ga ilis pa ning mga bayutay, mga membro sa mga elite mo, mga membro sa Gabi Group of Companies mga maring. Wala lain si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Ga ugay-ugay pa sila ha, mga nagkadayaing mga ornamental sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring, oy, basta kalimot ba adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes mga maring, it's Mayo 21. Dosmel 26 na mga higala. Okay, live gikan diri sa studio mga higala sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion, mga kagungkong, mga kinupsan. Ako si Kuyawa gini. Ay, ikaw ni Ging. Kuyawa ni mga magpuntalikod. Ay, wala kang si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura kang si Taylor. Ate Loring. Ayun ako. So, Dadria, welcome Dadria sa toang panaguban. Mura pa rin si Master og kamubuan. Ay, gusto kayo musuyop o kuan ay. Gusto kayo musuyop o kanaganing santo na gold coffee mix mga higala. Kasi sa akin, sandi ako ang prestura karun. Uy, kay wala dyan ko nakapangandam ay. Wala ko nakapangandam today. Oo. Grabe na mga ay. Mga higala, handod ta sa alas 12 sa udto ang ato ang programa. Siyempre, ha, live sa takaro mabati diri sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O niya kay pilihan sa mga maring kay mabati pa takaro diri sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City mga maring. O niya kay pilihan sa mga higala, mabati sa takaro diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur nga diin gipagayon mga maring ang palarong pambansa. Daghan kayo mga kuan diyan, gatapok ro mga delegates diya. Ayo gikan sa nagadayaing nga mga rehiyon sa Pilipinas mga maring. Tungod kay na diyan gipagayon ang palarong pambansa 2016. Og pilihan sa mga maring mabati sa takaron diri sa 101.7 XFM sa Bukidnon sa lugar ni Prince Obra mga higala. O, ganyan na, nisood na ako ang sparring partner. Yun na, lubat lagi ako cellphone. Ay, laina, gagayo ni malubat ato cellphone. Uy, makuan ato ang keywheels. Ay, kanang mahebat ato ang keywheels, Marie. Oo, niya na kasalit na kayo man. Kikiplaster pa na mo kayo musulod. Dani ako ang kaubanan diri ang mga higala, ha? Sunda so, may maring sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Ala, sunda so, may liriamin dito palihog mga maring kay live ang ito ang barang-uban ganun, ha? Tungkol kay medyo na late ni gamay mga higala. Tungkol kay dughan siya kay mga kakulian sa kinabuhi, Master I. Ano yan,
1: Rangka? Boss! Hello! Good morning!
0: Patayin sila ka ng welcome dyan, makakalan din na sila makatog maghayan. Ladies and gentlemen, akong kaoban garo ang pinakagwapa nga bayot sa Agdaw.
1: Asa ba ko headset?
0: Basigi. Basigi ko ano. Gigamit mo ko rin payday ganina.
1: Asa
0: man? Anya na kadala ba yung
1: asa? Asa man eh. Asa man? Ay, do era. I like that.
0: Kung ada isang ako ada. Anyway mga maning ha, kini ato ang programa kung ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya mabuti gamay mabuo naman yang ang pagkuan oi ang wirings niya.
2: Ikambyo siguro ni Gisa.
0: Ikambyo siga lili ako no ta. Ay aba.
1: Kani siya kay.
0: Oh, dili siguro ito slok na. Ito slok niya. Kada kada kada. Si Tuti ka na ito slok pa si Tuti.
1: Gusto ko mga kuan ani kinyo kay lindot kay katol ng KMs oi ang kuan oi. Ibat sa nagamit.
0: Mukuan ang iyong kuan.
1: Mukiti yo. Ya, una ra na di di.
0: Mukuan ang imong ay nako.
1: Ay nako naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
1: Yes, because we're live. Dapat mga inani no nga mga instances.
0: So mga mari mag-expect kita nga magsugod ang hearing kay na naman si Sara.
1: Ay, alo, parejo si gamay. Parejo si gamay. Ana. Dili na. Mo na gina siya?
0: Mo na gina, built-in.
1: Built-in na gina siya. Mala, sige, mga bungol. O mga bungol, oy.
0: Welcome, welcome, mga maring. Sa toa, pero ako wala akong kaoban garoon. Dili ang kanang pinakagwapa diha sa Agdaw.
1: Natural, naturalmente. Naturalmente.
0: Kamusta man na ito ang mga pamitay? Dahil mo you are looks like Miss Tessa today.
1: Thank you, Dai. Thank you, Kayo. Oy, dapat tatay, dapat tatay tawag nai. Gusto dapat tawag nai, broy.
0: Gusto mo na broy?
1: Broy lang.
0: Brother?
1: Mamalit ang tawag nai nila ni Lin Lin, siya mga friends. Broy. Hey. Hi, hey.
0: Hi,
1: hey. Hey, Ana. Hi, hey.
0: Kamusta ito mga pamita? Naka-recover naman, gikan sa pagka-violet?
1: Hi, hey, Ana. Hey na lang, tapang ka na ito. Uy, kay. Hey. Kaya, manundog na sa nangoban ni, ha?
0: Mugani na. Kaya na kayo sila, ay.
1: Gani. Oh, hello. Good morning. Welcome to the jungle. Kaoban ninyo, Adwa ka, Kwan. Kaya lang, kang sulat na tayo. Pero lang, kabukalista sa Oasis.
0: Asa
1: ba ang Wizard? Talaga, ano? Bandang Wizard? Asa na kagika ng DJ makasaon na? Nasaan ko?
0: Kuan mo, wala ko nakakuan ba? Wala dyan ko naka-plaster.
1: Tanawa na ko. Tanawa biyan si Linlin. Tanawa Linlin. Ang ngayang ko ay marag Oasis sa nga Oyotars. Ayun yun. Marag vocalista sa Oasis. Di ba? Ayun yun. Ang ihay kay Linlin.
0: Ayun pag-ayon ni Linlin.
1: Ay, nako. Nagsa naman taon mo eh.
0: Anyway, salamat ka ayo mga maring ang ugma mo. Kuan jud ko maring no mo. Kuan jud ko mo. Nabdan ang limtan mo ko mga bestida. Oy, ako na tong gisuod sa sako. Nalimtan day ambon malagwa to kauna ni Lilo karon ay.
1: Kay Hello, oy, ako sa iyo sen ang mga bestida nimo.
0: Oh, nandala man ko ka tibang.
1: Ang tibang ka sa nimo tong sa tubangan.
0: Ka kon kanang ako lang gitahi, ako rin gatahi day.
1: Ikaw rin gatahi.
0: Oh, sako akong gihimo oy kay. Siguro yung libido ba niya?

0: Tangan na mo ganang kuan niya nga, mapipilit.
1: Mapipilit. Grabe naman na, uy.
0: Tangan na kong isisiglo, aron nga gahit din minde.
1: Otso-otso! Gimana tali ba? Gimana tali otso-otso?
0: Yes! Nga, karun kayo
1: na. Sana all!
0: Tapos karun, pagbutang na mo ba kayo na, naana man sa paa, na dikit man, so, hangin ko na, gadikit pa
1: nga sa paa. So, sa ato pa ba, mangi, ang enjoy yan, dito sa kumagua sa tiil mo na, ang gamaygo.
0: Tigay dahil ang iyahan
1: niya. Uy, ginungog ko.
0: Amin ito ba yan, malakot tayo kuha ng Edgar.
1: Iyong magkayo na, uy.
0: Walang gina nga, dito kita mapataka o kuha na maringhan, dito pataka o kaon kay, mo, kuha nga nga ito ang jubitis, uy.
1: Maring, tanang mga kong boobs, maring.
0: Wala may paka kayo, dako lagi ka, kuhaan ay, mura ka ganang butito.
1: Maring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
1: Yes. Ano, tanawa ko dughan maring sa video, oh, di ba?
0: May paka, uy, kayo nga anak.
1: Magchata sa ni si Rowell na ko ron.
0: Si Rowell.
1: Oh, may nga naman si Rowell na, ikaw ba, imujud kong ipasaka, gini mo ako ang libido.
0: May kabalo ba ka na mga rule, hindi na sila ba ng atubang day?
1: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
1: Ako gusto rin, nala ko yung bagong akong prospect karon. Bulang ka ko din si Ruelo eh.
0: Kisa mo ha?
1: Lisa lang ko ni Kukoy.
0: Si Kukoy?
1: Ganaan akong Kukoy kay Taas.
0: Taas.
1: Niya, baog.
0: Asa ba, paubos na ba sa haka?
1: Depende.
0: Kailan mo nag tundo sa buwan ba?
1: Ganaan kayo niya.
0: Maigo po na ito ang, kung ano na, maigo po na ito ang kanang gallstones.
1: Hoy, maigo din ang atay-atay. Musangko kita atay-atay, day.
0: Hoy, may murasik kita anak, day.
1: Hoy, oh, jokes lang, hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhage. Yes.
0: Hoy, mga maring, i-plaster ang inyong mga mensahe. Pakita ay na may gilas, B. Share ko din ang programa, B.
1: Bakit aming mga abilidad ninyo, inyong mga, siyempre, mga tricks ninyo niya, kaya kung magigay mo yung pinakangilngig din sa inyong lugar, i-share niya nga itong ang kuan, ang atong live.
0: I-share ito ang live, inyong comment mo niya mga marim para sa itong ang tila greetings taon-taon.
1: Yes! O niya, o, napagaling sa itong kadanghan, oy, si Jonah Lol, oy, shout out na mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba, Jonalo, ha? Okay. Sumasobra ka lang, Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuangi pinakanag-una niya si Ricabo. Si Michael Ricabo, gi ka ng Kuangi, mga ilahanan ng mga kuanan ng ubandi, ha?
1: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka, kamulo ba ka ni Michael Ricabo, maring?
1: Pinakadidli.
0: Gi, kagubta na sa mga taga Malaybalay.
1: Ba?
0: Mga taga ipasugong, gibag kagubda na siya.
1: Hala, uy, kamulo ka si Michael Ricabo, isa bibiyan na sa mga ngilingin nga mga nilalang diya sa bukid nun.
0: Ngilingin pa sa unsa?
1: Ngilingin pa sa humba.
0: Ay, nako. O, nga, ngilingin po din sila Pilipina.
1: Ah, kinsa man.
0: Si Eldred Degin yung piti ngilingin ka po na siya, uy.
1: Ha? Mau ba?
0: Kaya ka na siya, kaya katrabaho mo na siya sa New Korea.
1: Ah.
0: Ang mga babae sa New Korea, mga, di na gano'ng katarong o kuwan, uy.
1: Di na katarong o unsa?
0: Di katarong o mga panglabak, ay makita na si Eldred, ano, gabi yung ginasi.
1: Kwa po kayo, ka nang, kwa po, mga liki ay saan, nang liki pong agi.
0: Kasi yung liki nga, kang uban gani, kakuan na, ka, nagko na kayo masudang kuwan. Nabulasot ng bakho.
1: Lailagin ka, day, ay.
0: Ayaw ka, ayaw ko, ano. Uy, kabulo ba ka
1: ginagawa? Karagay ko si Bubog, day. Maraki ka itong, maraki ka itong, masa ikaw itong suspig sa ka itong driver video.
0: Ayaw ko, makabaw sa kong ibuhat, sir. Kabaw sa kong ibuhat, sir.
1: Hindi ko ano mahugong, kuan, sir, kanang, ay, sama mga kay, ako sa talaga kong side wheel.
0: Ayaw kay, gito, okay mo, ha? Ito ok lima ang sus ang kwan. Ito ok nga wa. Ang gano'n tingin ka matamit lima. Ito ok lima ni Masya.
1: Wag yung kukabalo nga ako siyang ito ok, sir. Kaya nawala ko sa kong unahuna.
0: Asa na yung unahuna?
1: Kay akong sala. Akong dapong sala.
2: Ayun ba?
0: Ay nako.
1: Ay nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras mga igala og ato silang balawa yun sa to ang lamian kaayo nga kape mga maring nga Santon Gold Coffee,
1: coffee mix.
0: Nga pero pag mayo ra ni bang mayo ra.
1: Ang mayo ra siya. So wala pang unyo. Oy, mong unyo sa to pa. Floating pa.
0: Ay, ano ko rin akong baso ron. Dahil lang dito ay.
1: Maring, kailangan ko siya masuot, Maring. Mara ka ka-drive o ganang X-Army.
0: Kahit garni.
1: Kahit garni.
0: Suot yan yung atong niya. sa Hong Kong.
1: Ah, mau ba? Ta, o sa, o sa.

0: Alam mo ba yung mga atribida? Na may mga atribida.
1: Gusto mo ko na nag-iingon din. Sige daw.
0: May mga atribida kayo. Di ba? Kaway-kaway.
1: Hello. Kaway-kaway. Hello, Philippines.
0: Di ba? Kaway-kaway kayo tawon.
1: Ako mo rin, parang sa akin, kada natin mga problema, no? Mukay, mukha na lang punta ba? Mayroon, bisa ko natin kwarta mo rin, no? Kaya yun din natin, kanang natin partner kay.
0: Tama yun. Kaya
1: yun kwarta, dahil yun tayo makuot-kuot ba?
0: Yes, indeed. Sakto nyo kay kaya pa rin.
1: Natin makuot-kuot. Ay, lagi ka mo rin na si Linlin dyan.
0: Sika tama si Linlin.
1: Ayaw, analin kayo, di ba ka pa analin?
0: Si Linlin ang wala. Si Linlin ang walang malay.
1: Kaya limin ito ang... sa mga hindi siya tao signal naman to makita ang udo na ba tayo mga nagalili sa to ang programa oy
0: pero nagalili ni mo diha
1: na may galili diri pero di na ko makita ko sa ilahan mga gipangkuan bagi padayag nila
0: ba pero daga mag rides dai pero daga mag rides
1: dai yan na lili oy na hurt ta ko ana ay alam ko mo ano sa imo ali la na dika. Na minor na baron si ko ani minor si si Ali Vicente.
0: Si Ali ama. Ay ka pala kay Tagalog ang yang Dusmel.
1: Hoy, ulang man ang Dusmel oy.
0: Ako lang wala siya.
1: Dapat si Gomel.
0: Kay Kalaman.
1: Kay kuan.
0: Kay ko dili siya mahatag ay. Sige, dan onjo ka dito sa kuan.
1: Sa police station. Oh, dili ma dala kaya kasi ba ba ay hot portion.
0: Yeah, hot portion. Iti.
1: Ay mga igala ang ato ang Santon Gold Coffee Mix dun ay sangkap nga glutathione o dun na pag say collagen. Sigurado gud siya mapahamis ato ang mga pamanit mga maring ha. Kaya ang kadabes ani kay dili mo hilab ang imong kutukuto.
0: Di mo aslom.
1: Kung gi kutukuto ka sa imong kaipon at least na lang mo kape dili mo hilab imong kutukuto.
0: Yes, ana.
1: Unsa pa mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix?
0: Pastor? Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix kanang nindot kay akong paminsar bisag na kay mga problema pero murag yun siya kuara. Marakwa lang bang? Marakwa, mabugay mong nangungsan. Okay nga naman, kung mga husky man kayo ka. Kunya, mo, manindot yung mong panit.
1: Oh, di ay.
0: Yes.
1: Muna nagpanit o salmulitis, ana.
0: Sa ana, marakwa, panit sa mamsa. Kanang panit sa mamsa yun.
1: Mamsa, ista na siya.
0: Ista!
1: Maubali.
0: Sa mga gagawin, dahilan din mo ka niya, pantat na mo ka niya sinyo.
1: Kami ang gugoy sa taga-bukid mo kung sa mong kayugol.
0: Mau gani.
1: Kapaitan, haluan.
0: Haluan.
1: Durami, kaya mga upo.
0: Ano?
1: Mga gina ako nakitaan ay.
0: Mag-tortasan mo ganang guan, dapya.
1: Saan mo na dapya?
0: Ay, ilang dapya?
1: Wala.
0: Ay, kinuha ko bayot. Ay, nausan. Nausan naman tao ka bayot.
1: Nausan ko na dapya, oy. Sa milaing words, saan ang dapya?
0: Kaya bang dapya ba? Wala, kaya ka magduwang lastik ko ba? Ay, dampa mo na siya.
1: Ay, dampa mo na siya.
0: Oo, ana.
1: Lagi ka, ay.
0: Lagi ka.
1: Lagi yung libog-libog ko na ako ang utoks today.
0: Asa man mong rides ron?
1: Una naman ko si Kelvin.
0: Si Kelvin
1: niya. Okay, masunod mo na ito si Kuanda. Masunod mo ito si Vicente Pichon the Fourth.
0: O niya, katongkuan. Katong taga-mati nga. Kuan mo lang, Chakidal. Si Pikong.
1: Si Pikong?
0: Oo.
1: Di naman ito siya angay mga grinds, kaya dako mo ito sa LTO.
0: Okay. Uy, kabalang ka ni Pico, dako mo ito sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisa ko ay motor.
1: Nga, gidakop po siya sa LTO kay isa, kay nga wala sa helmet, pero gidakop siya, ano siya, yun na LTO, dakpunta ka kay, lain na ganyan mong helmet. Di ba ko ni helmet, sir, kaya mong ganyan siya, ay na pag-rason dyan, lain kayo mong helmet. Ay, nako man na maring, ha?
0: Ay, nako!
1: So, sa to ang magbalik, ito ang tila greetings. So, sa may oras, mga maring, ito ang The Marites and Friends. Apan sa di pa, magpadangan sa taong sa kakanta at ipahinungod sa mga namati. Ang awit ng kanayon, mga higala.
0: Ni Kwan, Victims of Love by Joe Lamot.
1: Lamot ba na? Lamon.
0: Lamon. Kaya rin man sa Pilipinas. Mara ko na siya ganang G-O-8 o ganang what?
1: Y-2-8.
0: Y-2-8, ano ang... Si Joe Lamont, nabiktima sa gugma.
1: Asa niyo may pahinan ko din kanta?
0: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at Table 69. And I thank you.

0: Triumfa. Exciting!
1: Well, mga maring, balik na sa tuwang pinag-uban live. Ikan na rin sa studio. Mga maring, welcome sa tuwang Tila Greetings!
2: Yes! Oo, this is... Wala lang kay wala lang niya lang ang mata sa so. Oh,
1: maayo nga daw ni Modelsen. Abi ako gutago kasi narinig ka diri aday sen.
2: Ha?
1: Masigaw, may kay wakadak pa ni PD ganina.
2: Bukan kay kada ni. Aksyon kay ko gabalaka ganina. Oh, okay. Tama nang patay mali ko. Eh, live din na to isa ka pulis.
1: Wakan na dakpa kay kuan kanang kabantay ko wala mas lakalalag po sa sgon.
2: And ano to katong kuan katong plastic wire.
1: Hindi ka ma, di mo lang ka matabag plastic wire kay mga makabuhi yun.
2: Yes, ana.
1: Hindi mo naman rin kinatuan tila greetings sa tunin ka na ito mga igala ha, sa Turbo.
2: Bebe.
1: Ay, mas mugahay pa na inyong pagka-ikaw di ha. Ayaw ikon na laki, kako ang huy mo, aho mo. Kay basin o ulawan
2: ta. Malaw, o. Ayaw yun pag, ayaw yun patik-atik diya, ayaw yun palig-alig.
1: Ako experience na ba?
2: Masama na, be.
1: Dili ako ha, kay gaya mo gining ako ha.
2: Masukol pag ina na.
1: Sukol galing na ikuhan.
2: Masukol pa galing ang Jomongs.
1: Sukol. Ay, sumaya na to, be.
2: Ay, lahi lang ikang.
1: Ano yan? Ito ba? Ako'y kaila? Matanoon mo daw yung gi-check-in? Gi-check-in niya?
2: Gi-check-in niya?
1: Hindi ka yan siya. Ekstugaan sa ika-excited niya ba? Di daw mo gahi iyahang kuwan pag sold sa kuwan. Eh, sa lodging house?
2: Dili. Ang pungan mo. Mukagar, mukagar.
1: Iyahang gi-tukuran. Makakuan gi daw. Maluad gyan.
2: Maragin siya ang kanang kuwan. Maragin. Saan ba ang kanang kuwan? Di niya ma-explain?
1: Di niya ma-explain. Yan ako. Basin siguro o kanang kuwan kanang... di mo si diabetes. So, dili sam.
2: Dili sa siya. O saan ba
1: gyan? Sa kanang grabe. Sa sobra niya ka-excited ba?
2: Mm.
1: So, saan gibuhat niya kay kuwan? Saan nalawan na noon ka kay kuwan? Parang wala man niya mag iwan, lakaw ito ba eh siya?
2: Parang lang lagi kayo mong ganyan sa riyan.
1: Tinoon
2: niya. Parang tinoon na, kikinsama na.
1: Ano sa'yo?
2: Kaya na bago ana?
1: Marag mura. Sumutungod sa ulaw niya maring, halos sa ipanabi sa bay, kay medyo bataan on ba man daw? Murag ang ilan mo, wapay 30 ba?
2: Wala pa, kuan, wapay
1: 30.
2: Wapaliabot sa kalendaryo, alak pa sa kalendaryo, ana.
1: Gibuhat niya maring, aron nga di, makakuha ng babae, kay, mangluod ba din ang bahay kung dalunan mo sa lodging houses, tapos hindi mo mailagdan.
2: May ubos sa bigas nga bill.
1: Sa balansi, baka dako-dako, huna-huna, pero wala ito, ikabuga. Ay, yabit, yan lang kilodhan.
2: Yan lang niya?
1: Ay, yan lang iampuan.
2: Para mo
1: po ang malipay.
2: O niya?
1: Yeah, tagaan niya doon smell.
2: Dapat di mo niyang three smell.
1: Ay, wala man kay... Dako naman to kanya ito doon smell. Karang panahon na, mara naman to sa 5 mil.
2: Anong alaw?
1: Hindi pa uso ang gaya natin.
2: Ay! Oo!
1: Hindi pa uso.
2: Uso na tasa na, pero wala pa yung pangalan.
1: Wala pa tayo pangalan. Wala pa kayo ni Kuya Nap.
2: Wala pa kayo ni... wala pa kayo ni Kuya... wala pa kayo ni Kahilam.
1: Wala pa kayo ni... wala ka... wala ka virus.
2: Marang ko ni... ay! Grabe! Uy, sige o niya naka ha. Bantala jugaw niya, Kane.
1: Marang namuhin po ikaw.
2: Kaya nga ba siya, naa siya, gusto yun siya, mantala jog ka.
1: Kasi kainat no, kaya sige na, kukita, sige na, kaon ba?
2: Ano ba siya, mista o baby ama? Aba?
1: Maragay mo jugong
2: ipalagot, Kane. Ha? Musinyas naman ni siya, uy.
1: Andito naman kaya ni siya, bihana, uy.
2: Ikaw, Kane naman. Harapan ko yung mga screenshot ni Kane.
1: Na high blood ba siya sa ano yung mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gidaw yung high blood ano kay...
2: Kaya hindi gina tinoon.
1: Kaya hindi man gina tinoon.
2: Hindi gina tinoon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
1: Ha? Kasi kulong sa helmet.
2: Ba yung helmet niya sa una?
1: Oo. Yan yung motor.
2: Na yung broom.
1: Ang saan ang motor?
2: Man, kanang shooter kayo, sniper.
1: Ay nako mga maring. Alas 10:55 na ating oras mga igala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang tila greeting.
2: Biyasa na rin paspasan tila.
1: Sige bes, sa mga gusto mapatila niya, comment na mo niya kay lamin. At yung ganinya na ako katilaon.
2: No, lamin na kay panila. Uy!
1: Ito pata sa police station.
2: Sa police station. Ngayon, nakuha ka na dito sa kwan, mga report sa kwan, police station. Kaya naman, nilagiputang dito na may ato dito sa kanangan tokmang disposisyon.
1: Wala lang gid ko mo pakuhan yun, kaya basi mga... Makuhaan dito, mabalhog dito.
2: Mabalhog dito ka, mapin dito ka itong kwan. Eh, wala dito down siya.
1: Eh. Okay, andin yan si Jeter Ludubais. Good morning.
2: Grabe, eh.
1: Mga tropa, napasay mga pinakiskis.
2: Aba, o niya, ang sakalman naman din si Alvin Guok B, si Narda Montesilio.
1: Ang saingo niya.
2: Aba, gupa, gupa hagi ninyong doon. Unsa, unsa ka, Nard?
1: Unsa ni ka niya?
2: Unsa ka, Nard? Karuhan
1: na nga. Ayan, pag-anak, Nard Sky, paano na ba ka na yun?
2: Wala nga, naka-except ay bukid nun. Kapalang kong isa'y nagwala ni. Si Inday Marie. Aba.
1: Si SM.
2: Basta ba lang si SM. Uy, anak ka na na yan. Si Inday Marie ni.
1: Speechless ka si
2: SM. Siyempre, anak mag-inay. Kaya hindi mo na siya ka nanong task kay Gisteria. Oo, kaya kabalong biya ka na na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat yun. Sa paman na.
1: Napadilihan si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kaayo mo dilihan sa dasing niyo, Kurilya. Ay, mga maring shoutout ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon ka ayo pangamotor eh sabi nga kusog mi diha
2: kusgi na si kusog kay karat ana Bethlehem
1: share na be nya siguro mag magkuan siguro sila mag videos lang kusog ang
2: ato isend sa to and diri sa tong sa tong page
1: o di ba ka i-comment diya sa comment video diya di ba
2: pwede
1: mga short lang gud mga 10 seconds
2: ang mga clips
1: ang mga clips lang
2: ang si kuan bati og nawong tinuod mapon si pikong
1: ana siya na siya
2: ang half human half Chucky Dan.
1: Napadilihan si Uncle Dar.
2: Aha.
1: Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin.
2: Aba, mga taga XFM Jensan.
1: Kumusta ito mga pamitay diha, mga taga XFM Jensan.
2: Namilagyan si Ate Evelyn sa Masahi, baby.
1: Ito ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Group Company. Kamilaan si si Philip Oligario.
2: Oy, Philip Oligario. Muna na itong ang Guadaron. Muna na itong Muraga OIC.
1: OIC na sa Gabi Group of Company.
2: Aba.
1: Siya itong in charge na.
2: Mga kwan po, nagpakailab sa nasa sa mga Gabiers di ha.
1: Kwan, dapat ginama, di kita patakaugdawat sa tuang kwan, dapat doon nagin sila yung
2: mga stricia.
1: Mga requirements.
2: Sa alam mo sa mga pamatuod?
1: Mga restriction, mga requirements. Di kita mo dawat anang walay mga tibak nga pulang.
2: Uy, ginang lagi lang, kung di tibak nga pulang, kalang blue. Kanang blong yung natibak.
1: Kasi nasa blong.
2: Kanang kayo lang, kanang, niya, ang tibak nga blong ay bulsa-bulsa sa tubangan.
1: Buta nga
2: kanang. Sa Sicilio.
1: Ang ana. Kuha sa Sicilio, mahon ang kuha.
2: Pwede mahon ang kuha, it me gives.
1: Nagsagol na ang baho sa Ethnic Games o sa Sicilio.
2: Ang sakwa o ano.
1: Pero in fairness, nindot sa baho dahil.
2: Mga naman.
1: Sa kayo mo sagol na siya.
2: Gising mo, teni mo.
1: Alam mo. Dudong anak Jimboy. Pa-shoutout mga idol diri kay Buyet, nga Pugi, nga Oberhang pa, aba.
2: Aba, dyan sa Maragusan.
1: Mga lugar ni
2: Kainet.
1: Dyan sa may Maragusan. Salamat. Uy, doon dito sa Maragusan sa Facebook.
2: Sa Facebook, siguro. Pamatod din nyo na kung madungong bida sa radyo.
1: Sa radyo, kay Murang Apiki, man tadya, kay doon naman yung mga bukid-bukid tayo. Napadiriya si... Arvin Dumandan and then tanini tirae lapod ko bin
2: tama kisa ka lang si
1: tirae lapod ko ninyo bin si Arvin Dumandan nga taga Osmeña Extension nagtanaw biya ko karon sa FB Live aba mga
2: taga Osmeña unya ka doon kaya naminaw man na tanaw man sa tuwa guwapo na dahil mo dihanan yung paminaw ha.
1: Diya ka ba sa Osmeña Extension na mati na sa XFM ang ganda mga butungan di ha?
2: Aba!
1: So, pamatun eh siguro na nga lami na yung mga butong.
2: Oo, kalamahan namin ya. Kamaya siguro, be, kay kabala mo, kaning ang laundry, diya sa kalang labam laundry, diya sa Apokon, diya sa Apokon Rata, naminaw, pabayaan lang sila si Ani Bayawa. Sama na ni mo, be.
1: Aba.
2: O, kagiyahan nga. Uy, iyang pamilya nga. Iyang bala nga si Dundun. Nga kusog kayo mo inom og turbo. Mano yung nga naka-anak mi. Ayan mga anak nga si Carlos, si Jonah, og si Daniel, og si Ace.
1: Aba. Mo na pinaka best din naa, dapat ina mo kita og turbo kay. Aba baka lang turbo maring?
2: Ah, sa na maring.
1: Ang pa himself pud sa to ang mga similya di ay.
2: Aba sa mga sperm cell ana. Kumaga,
1: kumaga maayo pagkaluyong ang imong similya ana.
2: Hello, oy.
1: Pagtisok nimo sa ganghaan.
2: Pagpugas nimo.
1: Pagpugas nimo so epektibo gyud siya.
2: Epektibo gyud ang binhi.
1: Majuntis gyud ang imong kapikas
2: ana. Kabungga, kabungga gud ana maring.
1: Pero ga ambot kung itisok nimo to kang kainit, majuntis ka ha.
2: Ambot na. Amok lang yung kainin. Pakutanong tanin si Guan Romeo Amogis.
1: Pakutanong na, Abir.
2: Ah, ma'am dal. Diwata og sir, bato. Patila. Patila. Patila ko, be. Wala ko sa day ka di, ha?
1: Wala ginin sila. Yung mga security na day taan ni di, ay.
2: Kuri, sa day mo, ha?
1: Kasi diwata ang napurdo. Yung bato ko nagtago-tago.
2: Tago-tago.
3: Ayaw ko ba?
2: Ay, dako.
1: Salamat kaayo kang Romeo Amogi. Salamat sa si mapaglili. At patila po ko. Atilaan, oy. Sa di ay.
2: Oy, turbo lang gina ang sakalam. Mingon ni Ma'am Ani Bayawa.
1: Napay kay, pag-watching diri a si Tuber Kiliano.
2: Nag-watching di ko di, ha?
1: Sige, may apas mo, Bikoy. Lamin nyo kayo tila, Master.
2: Sige na kayo, makatila. O, nasan kayo ko?
1: Mau ba? Magpuli-puli lang tao.
2: Ay, magbangga itong ulo. Magbangga itong tang. Puli-puli lang tao.
1: Iganda sa ni Paring Mister.
2: Ano naman?
1: Kasi si Mister, si Paring Mister o si Paring Lord kay... Kami sa kanyang adto, kanyang komplot na siya.
2: Oo, kanya.
1: Kumpanya man sa mga kalihukan nila.
2: Sa una.
1: Kanya, doon na po tayo mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
2: Ayaw ba? Naglungan sila?
1: Yes. So dapat likayang ginata ng maglungan kay mabangga ang
2: ginata. Magbangga ang ulo, ha? Sige.
1: Ano na itimbaya si Tia Daria? Uy, kaya asa naman ito ng mayuta na buhi, makanto?
2: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na... Pagkuhan po niya, pag paramdam po na mo, para dilim ka na mo, kanang, sa tawag ka na, kanang, tamnan o kaning, tamnan o gabi.
1: Nga no, nag-ilis man mo, sa nag-ilis?
2: Nag-ilis mo ka niya ay.
1: Wala niya ka-prepare, oy, kay, kuhan niya ganyan na, kanang,
2: anyway. Mga emergency lakaw.
1: Anyway, mga kanang kuhan, ganyan mo, kanang, akong rason ako, kaya passionated today.
2: Ako kay, gulahin kayo kung paminoy, namangod na ako.
1: Nice sa'yo mo, ha?
2: Wala kayo sa mood.
1: Tanawa ko nung ko.
3: Ayaw ba?
1: Kasi kaya gadaan yung except ang bukidon nga comment dyan, nga
2: ilis mo. Ano man eh sila, oy?
1: Ilis nila, aron nga mapurna sa bintaw, oy.
2: Pertaw sa bintanawan, para ka-respeto-respeto, sad?
1: Ang ilis mi kay, lahil naman kayo dinagdan naman mga parinti.
2: Ang among mga parinti nyo kayo, nalilimang kabong, gibungulan nami. Ako, nalilimang kabong ako, mga gibungulan, ako tagdang.
1: Hindi tamo tuktok sa balay ka na pulo, di naman taablihan.
2: Ang gani.
1: Kain lang kayo na itong trabaho,
2: ma. Ay! Listen, yung kabagitang sapi, maring.
1: Lagi na muna ito ang... Ano, mutila na tayo, kaya nasa 11-3 na.
2: Sige na, B.
1: Sa mga naka-plastar.
2: Plastar mo, diyan mo sa tarima, diyan mo uban, diyan mo sa bangko. Diyan mo sasako sa kupras, plastar mo ni Abi.
1: Ang katong mga ga-construction, patong sa haloblang.
2: Haloblang ako dito sa kuhan ng sinako nga simento, di ha?
1: Katong mga nakaroon sa mga kuhan, mga lutuhan, mga... Kanagano yung mga... O sa wala, mga... Kanang...
2: Kanang mga steel.
1: Mga pronton.
2: Mga pronton, di ha? O, katong mga nasa karinderiya. Babe, plastar mo niya sa banggira.
1: Ang mga senior karon murag
2: diyan mo sa laking chair sa wheelchair lang mo
1: ana-ana nga bangko
2: sa laking chair
1: kaalang gamay
2: siya tuwang siya tuwang tuwang ala sige na B
1: ali ana
2: ani ana B Bibi, tanggalon ko ni mga gingi-gingi deskili.
1: Eh, edison ko ni mga markings.
2: Mga mark, mga fine lines drip.
1: Ay, balibo sa
2: kapurgana. Usap maning mga kuhan eh. Luguri po rin yung bugan,
1: oy. Kita magdungan din kayo magkuhan
2: ta. Magkabaylo ba? Ay, ginuog ko.
1: You taste me already.
2: And, once more.
1: Nauraan niyo
2: eh. Ay, kaloon ba yan
1: eh? Nauraan
2: ito. Sige na.
1: Wajay, mas muluod pa sa ito pang kinabuhi.
2: Namayungan mo sa mga, hayay din mo trabaho. Kamu diri, be.
1: Bala si Kinet kay mo gini ang ganahan ng mga ingani.
2: Si Akala, effortless.
1: Oh, effortless.
2: Effortless.
1: Ay, nako. Kaya, abay, gata, abay, saka na po rin kabuhin ni Jeter, kaya katawan na siya santang gatila.
2: Tama. Uy, sinusako naman din mo si Kwanbi Alexander Umagi, alagang presidyor na naman. Nagtanaw ni B.
1: Gwatsing San?
2: Nagtanaw, nagwatsing San. O si Nancy Camilo.
1: Sa inyo, Nancy.
2: Hi, mga Marie, good morning. Ano man, imo ang kauban, wala na ibog. Aba, Nancy. Gusto nyo ka, Nancy? Gusto nyo ka makakita ka, Nancy?
1: Naku, ikaw, kung nakapunta na siya, master ba? O paon ka ganang endorsement sa shampoo, masugot ka?
2: Depende. Masugot ko, pero katong Head and Shoulder.
1: Ano ka, nasa sila, kung malugi sila.
2: Depende. Kung kaya ninyo ang zero sales.
1: Ako mga maring ha, kato na ito ang tila greetings. Natutok na ito mga igala sa Turbo. Mm-hmm. Turbo, klaro ha, pakiklaro, Master. Kaya ba sige, ay naman palit ba? Kaya mong sisilin ba?
2: Ayaw mo, Turbo, kaya kwan na siya. Duhan, pula. Pula ni siya, unya, may pagka ito, o pula ang kining iyang tapiti. Ay, asudlanan. Tapiti. So, na siya, duhan na siya kabuok, unya, nindot ka rin siya, kaya 5 days ang iyang tama.
1: Wala,
2: abid, ano, eh. Oo, 30 minutes bago ka magkuhan, digmaan, ginapsanay.
1: Bago ni mo atubangon si Madjilan.
2: Bago ni mo atubangon dito, ato mo sa Limasawa Island.
1: Speaking of Limasawa Island, ako ni Mas Nindot ang Cebu o ang Camigil.
2: Malo mo, sir, di alam mo, kalum, speak island. Island naman po din ato, ano, sa Camigil yun.
1: Sa Camigil, sir. Ako, ano makuha niyo sa kamigin kasi sikat man kuno na diyan kada ka man kuno na mga kuha niya mga mukha ng duko.
2: Yes, mga kuha mga buwangan tawag ana kadang hindi kada buwan kada kuha ng lansunis ba?
1: Lansunis ganyan.
2: Buwangan may tawag ala niya.
1: Sa English be.
2: Ha?
1: English.
2: Kuha ng lansunis.
1: Sa English ba?
2: Oh,
1: kada nga lansunis ya para sa English.
2: Oh, buwan na tawag la dito bayot.
1: Sa
2: Earth sige ka bayot ay wala kay wakal.
1: Uy ako na i-google dai.
2: I-google na. Oh. Ang lansunis dito, dito na naga. Kuan, buwan ang tawag ala dito sa Camigin. Dili na sa taras Camigin, ba dili sa taras Tak ba. Kay kabalo biya ka dias Camigin inot ka na na ning katibawasan po. Na pagunay White Island. Kunya sa pagyud bi. Na pagunay hot spring o cold spring.
1: Kabaw ba ka na ana dan si Ray Alindong gidala na ang palangga.
2: Palangga ni Ray?
1: Ha? Ay, what sing sab?
2: Hoy, Ray Alinton, ikaw ha, Ray, ha? Sumasobra ka na.
1: Ambot, wala na siya nag-post nga nagkakaon sa balot dahil magpadugang siya.
2: Magpadugang manan siya siya, ang kuwan.
1: Ano ka na magpadugang manan siya?
2: Magpadugang sa kuwan, ha? Kanang iyang hangkusog. Ano?
1: Dito ang husgot ay, kasi makahusgot tayo di maayo mading, ha? Sa to ang babalik mga higal at ang ato ang live drama gikan diri sa XFM Studio. Usa kawit sa ato'y pahinangon sa mga namati labi pa kang tanan nga nag-comment ganina nga ato ang nabasa. Ay si, kung ano si si Mimi, mina daw siya sa Davao.
2: Ah, si Mimi.
1: Uncle Robert sa Salubre, yung gitimbayan niya.
2: Aba.
1: Mga taga Davao, maayong pagpamati ha, muraga. Kusog ito signal sa Davao dahil.
2: Kusog kayo tadya, uy. Muraga, laos-lahos ba?
1: Tibok Davao, namati sa Tuaron.
2: Kusig ko si katropang Bong Alvarez.
1: Namati sa siya karoon.
2: Yes, okay. Uy, nagsitsit ang utas na Sir Alinton ay.
1: Sa inyo niya?
2: PSSST.
1: Sa short
2: Ana
1: Marasa kasi si Tablaki ay
2: yeah. Ikaw Ray ha
1: Ayan
2: Last Alam pa taga day last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell gas station sa Bukidnon. Aba, bisagwata ng utana. Ni sorti sila ha. Grabe.
1: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa duha. Ha ba.
2: Aba.
1: Ulugan na pud nila.
2: Ayo menyo talo-talo iba mga talo-talo is. Ana.
1: Sige, amining sa POE.
2: Sa man ang POE may kadang person of istriyahe.
1: Ay magkakabalik niya. Ako

0: Kinsa man yung sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Panawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Motor. Kiparte.
0: Nikinsa.

0: okay, but before that, no, but before that, but before that, mga kasulina. Mga katropa, okay, sa, ha? Last day na rin, Karol, diyan sa ako, ano? Last day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline, diyan sa diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, amin mo mga katropa ito diyan sa may kwan na bukid nun ako nga. Asa mo napita na mubiyahin mo, amin na kay sayo
1: ko. Pagka na mudaan, kaya rin nga, kwan pa, kay last day man ka ron, nga doon ay discount nga 5 pesos. Kanakuha na 5 pesos.
0: Uy, ako kayo, uy.
1: Ako kanin, patubil ko din rin, no. Yung kaya ako, mahala doon ay, alimbawa, 75 niya sa unahan, no, nga tulok ka kilometro na, 4 dito, ba't ko siya po dito?
0: O siya, 73.
1: Oo, basta piso diferensya, 2, atuon siya ako na siya.
0: Ako, di jugoan ang mga 75, kaya kinomnom ko sa kongrado.
1: Oo ba?
0: Oo, di jugoan na. Bahala na mo, Diyaw, eh. Basta kayo rin ako sa kuan, 73.
1: Bulukon mo, nagkakanihan to, no?
0: Uy, sa mo, ay, mag-garden, magugoyon. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kayo mag-garden.
1: Asa napit ka mag-garden?
0: Dito sa gawas, sa aloyo sa mong eskwilahan.
1: Abin ako, sa Samal. Ika sila kaya garden diha
0: sa Island Garden City Samal. Yes, indeed.
1: Hala, hayang kulob mga maring ha. Sa mga naakaroon sa mga lodging houses, gakuan, kamulog, hayang kulob.
0: Aba, kulob. Hoy, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City, siya ang mga buryo. Aba, kisa man eh. Mukha rin, ibasa na nato ni no.
1: Napadiri si Carlo Jose James Torre Franca. Mm-hmm. Shout out minamig karon diri sa Davao Uncle Robert Zalubre. Aba, parinti ni Rustom Lia Franca.
0: Doon sa kanin sila?
1: Si Torre Franca, mamawara mga apelido.
0: Mamawara po ni Dagway siguro.
1: Marang kanding.
0: Marang kwan, marang kabaw.
1: Ay nako mga
0: ala sige.
1: Mga maring, ano na sa mo ang kamot kini nga suwat tampo nga atong pagabasahon.
0: Mm-hmm.
1: Ang sadipan ni sana si Mimi, shout out po ko sa Lubre family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteros family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apam. Hapit na mga anak, shout out kang Scott Pet. Usa ka Australiano maring. In a shout-out sa Abdiri, shout-out mga idol from EJ Motor Shop.
0: Aba. O, si Kwanri, o. O, sa mani, si Jojo Isidoro, shout-out na sa Matis City. Aba. Mga maring, nadagko ang mga taba dito, si Jojo, di na kong taba dito. Aba, si Marifi, ina
1: siya. Amatod is, igaw ron, ha?
0: Amatod is, Jojo, screenshot, ikuan sa comment section. Kung ako ba kinataba dito sa Jomong, ipatang sa comment section. Hindi ba?
1: Arang yan apoy, mahalilihan si Paring Ray.
0: Si Paring Ray, yan. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawan ni Paring Ray Alintuan. Nga, makaingon siya, oy!
1: Dako kiti, oy!
0: Dako kiti siya, kwan!

yung pamarisan. Apan napugos na napugos sa pagsuwat kayo, nakapalit na ako bagong bullpen. Lain pa ato, itago lamang ko diri sa pangalan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan diri sakto ang bamarong. Dili ko na lamang pa isulti ang tinuod na kong lugar kayo. Basi Ibasco. But anyway, may tumulis ako ang love life ba? Sa ako ang ipakaslan ko nga itago na naman ito sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ngayon pa. So dun ko atong mga panahon. Nanguyab pa si Joe kanako. Okay, ini ang mga panghitabo.

0: Twinkle. Kamalo ka.
1: Salty na yung salty. Eh, kay...
0: Noong kaya na kayo ko nagkagusto niyo mo, Twinkle?
1: Tinood ko.
0: Pagkita pala na ito daan, Twink. Nakaingon ako nga. Ikaw na ganyan ako mabayang pagkaslan.
1: Wait. Ano yung mga linya? Joe? Muna mga linya lang niya. Jojo. Isidro. Jan Rambo sa Mindanao. Kadoong ako anangan ang mga
0: linya. Ayaw ko pariyasa na nila.
1: Pero dito ko mo ito mga tinood. Agikan sa kasing-kasi. Pamatulis sa na.
0: Kamalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang kipuyan ako sa Mati City.
2: Makita lang ko ang lugar ko.
1: Asa pa dapit na lugar?
0: Da sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw naman.
1: Bitaw, Joy. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kay nakabaw pa ka nga. Strike ang ako ang parents.
0: Huwag ko labot. Ang angkuha din rin ngayon. Kita na ko akong pagigugma niya ni mo. Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle. Kamalong ka.
1: Ayaw ko po. Ayaw kami rin akong kamot baboy iba.
0: Pamino. Listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe.
0: Ah. Tuwing umuulan, tuwing umaraw, Twinkle, ikaw ang nasa kong muna.
1: Ano mo ka na mga anak nga salti ko eh, mapugas ang punta.
0: Kamalong ka, gunita ako imong imong buhok.
1: Ayaw.
0: Twinkle, paminaw.
1: Maibot isa.
0: Paminaw ako.
1: Joe.
0: Kamalong ka.
1: Panuuli mo imong naong sa kuang nao.
0: Paminaw. Gunita na ako imong aping.
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Anong anong wa man itambali ni mo imong bugas? Buga.
1: No, inahinay na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan og clear skin herbal soap.
0: Kung di ka mo tuol ako, kung di ka mo tuol sa kong istorya, mamisita ko sa inyong bahay! Mato ko sa inyong bahay niya sa bahay, New Corellia!
1: Ayaw
0: naman. Kamalok. Suko ka, nasuko. Nanduro ka. Huwag ko nasuko. Kaya ka na sa inyo. Ako na ikaw. Si John Lagumbay. Ikaw na ko na.
1: Nangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez.
0: Nangit! I don't care!
1: Pero... Joe... Hindi ipunta ko mag-relasyon ba?
0: Kamalok ka.
1: Kaya kamalabi ka nga. I study first.
0: Sultiyan. Ito lang masasabi ko.
1: Juba, ay mo na kukumpan ko ano na lang imo ang anak ba? Kuan na yan, zigdayin kuan na, malakot niya ako.
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Saan kasi?
0: Maaga kang may pinanganak.
1: Saan mo na si Fernando po, si Joey De Leon? Ang balak na ba sa
0: kuko? Kani kong hit. Damo yung kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero magtuwa ka, magkanta ko. Mato ko sa inyo balay. Mato ko.
1: Ang bahala ka, inisobya akong tatay.

0: was salto twinkle. Tinood bang ako na dungog na doon ay mamisita sa imo.
1: Ganit no?
0: Aw. Sultihan mo din mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka twinkle.
1: Wala ganit. Ako magignan nga dili ko. Pero kuan man gid siya, desidido gid sa mamisita sa kuha.
0: Ano na ba na doktok? Kinsa mali ako nga brihan twinkle. Hoy.
2: Kumayo gabi.
0: Kinsa man ka?
1: Tahi si kuan na siya, tahi si amang...
2: May gabi na nung ako si Joe.
0: Kisa nga Joe katong manumbag.
2: Pwede ba ko mabisita din sa mga mali?
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko din na doon. Dayon, siralansin ako ni Portan, masing muso ng mga hero.
1: Maayo kayo na kanika.
2: Dano, yung ganito, Twinkle.
1: Dayon, sir, ganang gimo si Kit, nautawa na ka.
2: Ipakita na ko, Twinkle, lang akong pagigugma dyan.
0: Gagasarajagay, mamgus, kurso na da, Joe, kasi ako, ganak. Joe?
2: Kita kasi ko patilya ang mga kong si Elvis Presley. Kanaya kong hitsuran, bisag walay kwarta, apanda ko. Ako Teddy Bear. Ang Teddy Bear ko, baby. Ihatag ko guniti.
0: Ayaw, sige, kanta-kanta diri sa kong baya.
2: Managang isang pali mo ko.
0: Sige, huwag istorya di ka mamati siya.
2: Natapog ang akong patilyas, pita.
0: Ay. Kurso na da jog kag magkig mimbisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh. Kurso na da ko sa mga anak.
0: Tingin ni Manggodo.
2: Maminaw.
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Manoy.
0: Si Kwan, si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Diyan mo buntay sa inyong lugar. Ipakita na ko ang kong pagigugma si mga anak.
0: Ay, akong tulutuluwa kay wapo sa animo. Ay, hindi, kali.
2: Dayo pa kay kukikikanan.
0: Doon na mong problema, no?
2: Huwag mo ilapot. Huwag mo ilapot na problema. Layo pa kayo kukikikanan. Anhi ko din siyong lugar. Anhi ko din siyong lugar ni Samaya. Yung Korea.
0: Asa po ka mantong lapos sa mandiri?
2: Sa may Asunsyon!
0: Kanoon na rogon tao ni Joe. Doon na bago'y problema. Ano, mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinon?
1: Tay, tatay bala, inan mo, uy.
2: Suntiyan ta ka na si Doy. Ang akong pag-anhin na rin na ikini. Pag-anhin ako na rin, pakita na ko akong pagtaas ka, respeto! Ako paghigugma si mga na! Mr. Twinkle, huwag andang ko'y pagkasal. Bisag asang simbahan. Bisag pa huwag magpagkasal ta sa mga mayor's office.
0: Yeah, Joe, ay hindi, Manggo Joe, ay hindi. Na yung mga problema ba? Ha? Basig, unyag, buatras ka.
2: Buatras pa'y hapunan eh.
0: Gigupahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan na ka.
0: Gigong magini mo ako, ganak.
2: Gigong man ako, mga anak. Kabalo ka, Lucy Doy. Twinkle. Kung mapagkasalta na ka na kay Gigipipranahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagloon ako sa tagom ko. Nakuha na mong mga... Nagkuha na mong mga ninoong ninang. Si Jojo, sila ni si Nancy. Huwag labo sa tanan. Ang akong kumpare, na si paring Bubong Algabre.
0: Bubong ka na rin mong gusto. Ay, ikaw mag-gido kay Tiguang na magka.
2: Ay, sama! Pakasal ko rin mo, anak.
3: Moto maring irigati adari o agamaster in the Danini. Namisita ka sa bahay na mo si June?
1: Ya kay.
3: Wala kay pinisya ka bala maring ili ka og tiya dari ya masal ni tanini nga usa ko kayo tarba. Mo tama. Katong gabi
0: una to gisugot kid nako siya. Kaya sa panahon nga kanang barahon sa ako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Ano gid siya, uy, my sister gid siya nga gusto ko daw ko niya daw, uy. Kasi sultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usa ko kaoyotar. Ano gid siya, kanang gusto ko niya. Maring ganit ka atiya dari oga master. Dili sa bakun sa guwapa jug ko. Sakto kong bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyotar ko. Kay maayaw masabog ko mo ipit. O sa gabi ani, nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. O ba ko ni mga nahitabo?

0: Pa ito din.
1: Wala uy. Kanang kaman eh. Lauting malin tatay diri ah.
0: Kakuyawan na inyong area diri. Dagang kay mga balanghoy.
1: Ikaw ba gabi? Ang kaiba nung nanay makadisbay. Lain lagi ka tiyo.
0: Twinkle. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dugayin ng panahon nga pag-ubanta.
1: Sa iba't pasabot ni mo, Joe?
0: Gusto na ko nga. Mutilaw sa magkatamis.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Sa laktan niya pagka-istorya, ka-Georgiron ka?
0: Kita ka din.
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ni ka tong balanghoy nga na cyanide na ditawa. Makahilo nga balanghoy.
0: Ayaw.
2: Ayaw ka ba?
0: Twinkle. Dugan ako ng dugan ako ng antos. O karoon din ako din palang paso ni mga palahon.
1: Ayaw ba? Ayaw.
0: Halukan ako. Halukan. Lipso. Punta ka na. Nag-menstruation ka, Twinkle?
1: Yeah, exactly.
0: Wala ka kagayton, Sil.
1: Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Dili ka. Wala ka kagayton, Sil?
1: Dili ko.
0: Wala ka gisipon.
1: Bahala ka di ko.
0: Sama. Dali sa drink.
1: Ikagigihawiran niyo akong bukton.
0: Ay, nakaturbo ko.
1: Nakaturbo di ay.
0: Oh, kita ka di.
1: Maugid niyo. Jupa, aminaw na ko ba? Aminaw na ko. Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Usa may mina.
1: Dili lagi ko kay na anak ko.
0: Alam, huwag makagagyal mo ranas ka.
1: Dili ko ba?
0: Sige.
1: Dahil makapasad dun eh.
0: Sige, I'm sorry.
1: Dili lagi ko. Unya na
0: respetuhon ako na yung
1: imo desisyon. Unya na makahilabot sa kakong kasal na ta. Timan ika na.
0: Twinkle.
1: Di na nakabit, di na nakaantos ako bit.
3: For what?

0: mau berdiai. Punya gisul tia ni mong imong yam nga si Joga. Usa ka kami bro sa gabi grobong kampanye.
1: Ayaw ka ma.
2: Masa ko ng gabi tay?
0: Ah, gabi nakla.
2: Wa lagi.
0: O yun sa ulo po yun ang gag. Mabot sa punto nga mabulabog sa gab. Doon na po kay Tabalidoy po.
2: Mahala na tay. Gusto mo gusto ang pakaslan ko niya. Sayangan mo ko niya tay. Kay guwapo ka siya tay niya. Sakto siya pamarog.
0: Ah, bahala na ka niya, Twinkle. Buhat ang imong desisyon nga makalipay sa imo. Basta ko ang imong mahala ko si Tatay Sidoy. Nara ko diri permente. Aron, kung usay mo mga problema, pakasli kay gusto mo siya magpakasal si Diyosay mo. Bahala na ka.

balikat ya dari yoga master and data nini dalam istorya. Napakasal kami ni Joe. Nyo kaya ito nagkasal sa mo kay Tangaon Sab. Wasa na kabaho maring Erika diya Daria oga master nga. Usa ko ka uyuta. Hanok sa ito mga maritis sa mong barangay kay iso ba po niya akong tatay babasig masuko ba nga ilang imaritis nga usa ko ka uyutar. Masa ako kamulot yung kong bayo pagsikot-hikot. Uy! Para ligid mga bulambog ba kay. Sus, pagtanaw na ko sa tabaridoy ni Joe. Dako-dako, bening ako ah. Isa ka gabi, ano kayo, humalang may kasal. Nag-honeymoon, me. Kanya sa pag-honeymoon, kulbaan siya ko maring Erika. Uy, yung tiyadariya o master kay. Basing, usi, may tabo ba? Basta kayo, piyungan na lang ginakot. Dawat ko niya ako sa dili. Basta kayo lagi. Amo kanina mga nahitabo.

0: my love.
1: Salamat ha, kagi pakaslan di kunimo.
0: Muna ko giyon si mo. Gamisig asa si Ban, pakaslan ta ka.
1: Wa ka nagbastol na, dipakaslan ko nimo. Dako, ba ka gasto, pila ka baka na tumba.
0: Oo ba, mga bana, ubang mga lalaki nagmasol sila. Paghuman sila kasal. Ako, sutiya ta ka. Magbasol ko, hindi ta ka pakaslan.
1: Salamat ka ayo, Joe, ha?
0: Kabalo ka, Twinkle. My love.
1: Gigi.
0: Ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibok kalibutan karong mga panahon.
1: Gigi, kapagunin mo akong paa.
0: Hindi, ano paa ni mo
1: eh. Ayaw. Joe?
0: Ganahan ba? Dukay ko ni mga long legged ka paa.
1: Ayaw, anak Joe?
0: Libi. Hubuon sa ako niyang akong kasusilyo. Kita kali.
1: Ay, ang balanghoy nga makahilo.
2: Ayaw ka ma.
0: Maginaw ko ngayon mo kong pagbigyan, Twinkle.
1: Joe, bana naman takaw. Asawa ko ni mo, pero hindi sa lagi ko.
0: Ay, astalid eh.
1: Joe.
0: Asahon na ko ng isang kapaan ni mo. Ganun yung parasahan mo yung isang kapaa.
1: Aswat naman ko ni mo.
0: Twinkle.
1: Joe, dili lagi ko ba kay na anak ko?
0: Unsa?
1: Na anak ko.
0: Nani mo?
1: Na anak ko.
0: Nagsige na nagnaani mo? Gigapoy na ko anay nga nahangyo na gumiung ang nanay mo. Grabe naman mo kang itayming gina na grabe mo na imo haoy.
1: Naalag. Ay, aba.
3: And we...
1: Hindi ko ba kay na anak ko?
0: Di ko palapotan eh.
1: Juba?
0: Kung naani mo, di ko masagot.
1: Ayaw.
0: Di ko masagot. Kadali lang. Ganun na idoka kamera ko. Ganun na idoka kamera ko plot din.
1: Nakita niya ako.
0: Unsa gini? Pekal.
2: Di ba gina takang na anak ko?
0: Kada ko bugot sa ito.
2: Ano gina ko? Ano ko pa?
0: Bayo tega dako. Kini banda taka. Kini banda taka.
2: Jo.

og mata maring Erika ti dari og master ni tanini. Wala. Dapat yung problema na ko kadun. Kaya gani sa tanggi suwat na ko ni akong suwat kaagi dahil ako sa selda. Nahulam na ko ka ng bullpen sa jail guard. Harun nga makapada akong suwat ka kaagi sa inyong programa. Masabi ang ngayon ko buhaton nga kini ako ang nabanan ako nga si Joe. Disini nga magiging siya mapasaka o gaso. Uy, ako sa gilan nga magpakanaw na lang kagaso di ay. Kaya sukuagin niya kay ang ilahang upat ka baka, lima ka kabaw o mga kanding, mga gansa, mga pato o banpa sama sa bibi o ganang pato, manok. Nahulot yun o kuan ka gipakaslan yun ko niya maring Erika ti Adari ang master ay. Niya kay disini daw magiging siya nga mapasakas ako o gaso. Kasi may angan akong buhaton ani. Palihog tabangi o tabagi ko ninyo. Kaya di ko na ako kayang dawaton nga mawala si Joe nga ni kanako. Inyong swat magdatampo.

0: na rin. Mga tato ay gibasa. Nakaagi today.
1: Grabe, uy.
0: Nakaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Muria Master nga huwag kita mo. Sulti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang ato ang kuan ba? Ato ang constituents.
1: Yes. Ang importante ba kunya ay maring Erica, yes. No? Nga. Ka, kung gusto ba yung mga plano sa kinabuhi naman, sinipira na sa tao nga, tanaw ni mo nga, siyempre, di ba, musulot mo kung kagmanginan ang abutang niya, nakagilatago-tago. Kung gusto kang, kuan ba, kanang dilikay ka maglaban, di ka mga problema, idika tanan.
0: Ano man po nakabaho, man po sa sigbing, iti sa sigbing laki ani ni Joe kay, gahiyon sa bukong pasabtun. Kaya nila maminaw ba niya, katuganin si pag-ato nila sa balay, musulti lang ito si Tatay Sidoy. Na kay di man siya, di man niya po humanong istorya kay, di ko ba lagi sa sakang Twinkle? Kay si Twinkle, sumapos siya ang suwat diri, gisay-say niya siya ang suwat. Guwapa gano'n siya ng klase nga pagka-uyotar.
1: Nakay mga inanang nga mga uyotars.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura gano'n yung kulatag lima kalaki.
0: Sa pala sa sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya. May bantay mo magguan mga maglaway. Palaway yun, gano'n na mo.
0: Sa nga, musaka o 150 ang gasolina. Amo do lagi pa sa mo.
1: Yes, tama. Tama
0: ang krudo sa mo regapon mo pa kuan.
1: Diregi mo sa mga mangayog pang tubil.
0: Atik na bay na atuon nya. Gusto lang gyud nga makatubil.
1: Ana.
0: Kita man basubo sab ta ana amarin nga muhatag punta
1: kay. Sige kay dali ra gud kita ma malukmay dayon.
0: Nga humok ko na to ang kasing-kasing. Mura gud taga nang pusong mamon kong sa tagahog pa.
1: Sana all na kuan kanang lumoy nga kasing-kasing. Ang uban na kay ba, wala man ka na mga maragipag-injeksyon na ng mga kasing-kasing.
0: Wala na ganang...
1: Ganang wala yung mga pagbana sa mga gibang bati.
0: Wala yung mga... Di na bati.
1: Kadang-kadang anyway. Kadang-kadang basta, uy.
0: Lain lagi kayo na sila mga ingana. Ewan nga, Maring, din ako makita dali ito ang mga mensahe mo mga Maring sa mga gusto diyan nga mapadangat sa tambang ato alang kang Twinkle ala pag kuan mo ha? Pagpadangat mo sa inyo mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page.
1: Padatay yung mga mensahero para ito mabasa. Ana.
0: Dili asab sa
1: ana, no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City. Basi doon na po yung kuan na, doon na po yung gatikaw-tikaw. Ito po naliliyon taon-taon mga Maring. Di na ko makita lagi diri atong live ay sa to ang computer 1 maring
1: asa sila sa computer 2?
0: Basta sila ay dito sa computer 2 ha? Di na ko makita diri ang nakita na ko diri akato maning kuan katong siya kabaho siya ang gagibuhat maring
1: wala di ay wala di ay ang nagunit lang na sa microphone lahi lagi nagnawong mo nang suspeak.
0: Wala mo kung makita ang yang hurot pa niya po ang kuan diri oy. Ano niya ko ang yan ang kadalit ang kaayo mo rin. Ano man yun, nga niya man siya ang yan mga steeping mo rin.
1: Hala, sige.
0: Ayan, so, hala, text ka mo mga higala sa 0966309569. Mas bon ko mga higala 0966309569. Naba na kuhaan? Wala man, no? Dahil na duplok.
1: Baby, pakwala na si DJ Tuti.
0: Wala din siya si DJ Tuti, Marie.
1: Tanawa niya si DJ Tuti. Ay lang, baliha kay maganahan ka.
0: Kamulokan ni DJ Tuti, Marie. Dako siya ganun sa kargada, Marie.
1: Dako yung grabe kay ni Guan, Marie. Grabe ni Guan, batirul.
0: Nilingkod siya, Marie, ni Guan, Marie.
1: Nalingkuran ganun niya, sinago.
0: Ni kawas ang iyang kargada, na-stress ang iyang kargada.
1: Alaw, eh, nang yamid. Sus, ginugan, dagway sa bayot nga upaw.
0: Ay nako, i-share ato ang live mga Maring B. Aniki at nasab ni ako ang mga Maring ay gikan kang Jovi Castillo. Aba si Kuan, si Atikiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega, ito ang Jumega na ito.
1: Lahi naman day siya ron, uy.
0: Makainan siya managad.
1: Lagi managad, sukan lang nakaba na o gwapo. Ana.
0: Kisa pa dili, kini ko si Jojo ba? Gika ka Jojo Isidro. Aba.
1: Aba, B.
0: Asa ni si Romotig? Romotig?
1: Romolo. Si kwa na, Romolo. Laman na ng opera sa tao, Kapgo.
0: Asa siya nga, humanjod ako ang labunon, ani ron. Ha. Wa siya nakapanglaba.
1: Aba,
0: Ito sa ani kay, musang giaghat nga mamina.
1: So, karun, Romotegi?
0: Romotegi?
1: Si Romotegi Maricel.
0: Ako na sa malasugi.
1: Malasugi. kami na may sanaan ni Ruan, ha?
0: Sa ano ba ka ng word nga malasugi? Ang pagbasa niya mo sa malasugig. Malasug, malasog, malasog.
1: Malasog, malason.
0: Niya kayo naman sa sumbay, so malasugi.
1: Malasug.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Ni Ginsa.
0: Rimotigi.
1: Rimot, mura siya ang tangigi.
0: Oh, mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya, ingala, Ginsa, maring.
1: Kaya si Kuan, Alexander Umagi Algabri, unsa man siya?
0: Unsa ingon niya?
1: Unsa man niya, kung sa isda niya, unsa man niya?
0: Ang buta. Ikaw, unsa kayo sa siya?
1: Ayaw, kaya libre biya, tag-corn pa niya.
0: Kasi malugay, luwa na kita, ana niya.
1: Pagkakano niya, yan ang niya. Anya na lang injection na lang kwan yung corn beef. Pati ka na magbula-bula na itong baba.
0: Sige, maduwa. Yan ang butangan na udurarat.
1: Udurarat. Kilibri may tanan niyang kwan. Saging latang.
0: Gani, lami kaayo. Huwag pati lami asa saging. Nagko pa dyan kaayo.
1: Yes!
0: Ang ganaan dyan kung saging nga nagko maring. Kaya kanang inagkoan mo sa namulag-ok dyan ka ba?
1: Ayan, ganaan pa ikaw yung turun po nila dito.
0: Lagi kayo mo rin. Kaya hotuot gin maring.
1: Nakoy ni Kaila. Nipalit siya o ganang lumpia. Ito niya nga sikat ko rin kayo sa Dabao ng lumpia. Nilinya sang kanahan.
0: Nilinya.
1: O niya, pagpapit niya sa lumpia rin kay pure yun, pure. Pure rapper lang. Wesulun. Oh.
0: Na scam siya.
1: Na-scam ang bayot.
0: Na-scam ang uyotar mali. Alam mo, itong oras, mga higala, 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang ito ang mga tambag na lumi. Di mo mo nang
1: tambag. Kami tambag, be. Kami tambag, be.
0: Dili mo, kami na itambag, dili ang kay... Mga maya biya po ni manambag mga maring.
1: Palik-aling kami biya nagpalik-aling aling radyo nga kuya may manambag.
0: Gani, niya, niya may hagiton. Alam mo pag ana maring. Uy, kaya, uy mga taga trade center na minaw karon diya maring.
1: Oo, mga okay. Kaya katong imuhang katong sapatosan. Kasi nga na to si.
0: Sa bus R, sa stall number 21.
1: Uwa po rin mga sapatos diya.
0: Okay, sab. Uy, kaya.
1: Makatunin na. Makatunin na.
0: Ito na gisot titiya dariya di ay.
1: Hala, uy, tama no.
0: Ito gisot titiya dariya nga. Kuhaan ka ay kanang mo dapla guys sa tanawon.
1: Ispungat ka sa tanawon.
0: Parang marasag ka ng kuwan.
1: Marasag ka din nga naman kasi ulalyo.
0: Ay nako mga maring, mo kuwan ito, matambag na ta bayot kay
1: Murata. Ang kay Tom Jones, nag-concert na si Tom Jones.
0: Butumay naman kaayo.
1: Sige.
0: Kaayo, ato na lang nagtambagan mga maring ha, ang ato ang suwat kaagi. Apo ato san taga-tambag na ito, hagito ni mga taga-Bayugan, taga-San Fran,
1: taga-Jensen,
0: taga sa gasa pa
1: taga Bukidnon
0: nga mutambag sa sila
1: tambag pod kay kasi po kay kami camera di rin nya apil ba mo no
0: sige mo tan audio mga maring so ana na siguro kung namin naman si Twinkle karon kanang atubangan na lagi na Twinkle kay naana magin na siya. So ang ako lang katambag nimo kung bisita na si kuan kay imo magin na imo magin ang gipakaslan man kaana so ay ko nang hangyo.
1: Sabi hangyan niya.
0: Hangyan niya nga ka nang, sige, buwag nila ang tao niya ka nang pasailu ako. Kay, dahil po ko'y gusto isulti siya, di man ka maminag, ka nang gahion po, kang ulogod.
1: Ang malito, kaya ka lang ha, sa pakiro.
0: Si Tatay Siloy, pero sa part po siguro sa laki, di po na ito sa mabasol bayot, kay mura, sakit po siguro sa iyaha.
1: Oh, siyempre, kaya kuhan. Handong
0: doon siya nga, kaya lamid yung kainin ba, kailangan kuhan yung kainin.
1: Ibaligyan natin ang mga kuhan, hayop.
0: Di pang, kaya araw naging nga pakaslan niya, bahuman niya ay kay President Grano ang ilang kuhan.
1: Nag-low na siya sa ang tagong kuhan. Imagino ni mo na.
0: Yan, rin niyo pagin sa asa.
1: Asa?
0: Para lang ganyan nga makapakasal niya, yung anak na di ay.
1: Correct.
0: Oo. Ngayon pa si Ismael sa Villano Asuncion nga, honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga, dili siya girl para dili siya magka-problema, ha.
1: Ba? Tapay ha. Sige.
0: Ay, good morning. Di ay kang, ano ito, makalimtan si Ma'am Philly Feliciano. Dahil sa mga, salamat sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilili na mga maring sa ito ang programa. Maroon ito, katambaw na po eh. Kaya nalagot. Kasi ba, ani nga mga istorya ay, kita rin giba stress ani.
1: Okay, sige. So, mora to day.
0: Kato lang ako,
1: Sige. Be, ako'y tambag, be. Ikaw, Twinkle ba? Ano ni masultihin ang imong uyab nga si Joe? Dapat, imo'y nagipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan girl lalo. So taas yung expectation ang uwagan. Na Joe, kaya mo, kaya gusto yun.
0: Kasi nima, pila ka kuan, gusto nung kaisa mo kuan ba niya? Napungan lang.
1: Napungan, o, ana. So, ang akong matambang nimo karon mirisi nimo. Yeah. Atubanga na.
0: Atubanga.
1: Sama tara to kingon ni mo yot nga. Imo nga mga kagpasaylo. Ah, pero wala gud ako mga isa ka semana di pagpatagam lang gud ko pagpatagam ko pero ay lang bugugal ang tuloy po ay pugdayo na ni kay usaw na lang ang ako nga buhan tiguwang na bitong ako nga mahan.
0: Wala gid nga kwarto gid na pugdi mga maintenance mga 3B.
1: 3B mga kwan na gani buyo, mga bunga, kala mga bunga, ano. Oh, kala mga apog. Oh, di ba?
0: Ay, kala nga gipagkaon sa mga ka-inspirasyon ana.
1: Yes, kana, kala gipang usap sa mga hello ka mga ka-inspirasyon! So, ana lang? Ato ba nga lang ng mga constituents kay ana magandang live pero kala, listen lang na nanin mo. Dapat, kita talaga nga naminaw rin, no? Nga sa mga naminaw. Dapat kung naman mo yung mga kwalit, dapat idigag ito na. Ayaw yun mo pagpamakang. Bisa dili lang sa gugma, dili lang sa relasyon noon sa pabananiya. Kung naman mo yung mga kwalit, i-declare. Kung mga alam mo yung mga, for example, ka nga na mo'y gusto applyan nga, mga appliances ba ron, mga sakel, motor, i-declare ganun yun. Ayaw yun mo patik-atik niya nga. Naamo yung mga inana, idigag yun na, tanan.
0: I-declare ganun salin, ana.
1: Salin, ana. Kung so, pa'y salin.
0: Kung wala.
1: Wala na'y salin.
0: So, mga marin, sa ulahi, adihan kayo salamat, Twinkles. Salamat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga kung ako ikaw katropa.
1: If I were you?
0: Handog og mapon, kita makauban mga maring ha sa tuang programa diri sa XFM Mindanao.
1: Yes!
0: Ako si Maring Indo Erika Deligopa, Delimistay sa apang dilima kopyan sa antong hudgay, mangunan ang silingan.
1: Master na itani niya is useless. Guwapa ka, may pangit ako.
0: Nakahangking salamat, og
1: bye-bye!
0: Thank you for watching!

0: naman ang imong pangutana?
1: Unsay? Alis!
0: Sa unsa man?
1: Kalam! Tabay! Is running!
0: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabe!
0: Akuan! El Niño Misotoy!
2: Mga katupa, exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Kanina ka tinilyo, hindi sa sabihin niyo yung sibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog ato, kay di magkatulog o bayo, niya magkamatulog ko buka na sa kagbalik katulog. Yung manatili ka, tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magbando na gubo. Kanina ito, bili man, masama, di magkatulog Santon Plus.
3: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Antika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi ba? Iintagali mabayad sa tusyon mo?
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyo.

0: Akika Nationwide.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting time, katropa. Alas 12.
3: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News.

0: Face.
1: Ang mga pounding headlines, katropa atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area. Posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
0: Headlines. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo.
1: Headlines. Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
0: Ombudsman, pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
1: Headlines. Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel nagain po ng reklamo sa ombudsman kaugnay sa 94 million pesos ng mga ghost projects dyan sa Davao Occidental.
0: Headlines. Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
1: Headlines. Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
0: Headlines. Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
1: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News, Nationwide, Nationwide.
1: Mga tropa, panahalian na po ng Webes Mayo 21, 2026, live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian DePaz.
2: Nationwide.
1: Simulan na natin ang balitaan mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit ng tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
0: Iniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% ng tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
1: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ng Webes. Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert, katropa, ay ang hindi paggana ng mga malaking coal plants tulad ng TB1, 1, TB1, 2 at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
2: XFM News Nationwide.
0: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay ni schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi, tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman, nakatakda ang kanilang sesyon.
1: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
0: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
2: Live report.
0: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat patapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahat ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Chisa Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter-affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinabibilangan ng graft, malversation of public funds, at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
2: XFM News Nationwide.
0: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng viva voce voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Gayon de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan na formal na pandinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng prangkisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi ng bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawin mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanathala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 15 minuto na mga lipas po, alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
2: Balitang regional.
1: Lain natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
6: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher E. Javier, ang National Director for

0: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Mm. I-ano muna, i-paulan din siya yung kasalanan. I-encourage siya magbalik loob. Dapat yan i-paghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu a'lam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang dyan. So, pero wala tayo sa Muslim country. At of course, hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
1: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Pulonan, ex-FM News.
2: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na ex-FM Cebu.
3: Pitong taong gulang na magkaibigan lalaki matapos matagpuan wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala mga biktima sa alias na Raymond at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang investigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabahong amoy na nagmumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng magnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likurang bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturo paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sulfona Vitamin C, ang alkaline base of vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruben Amunsyang ng XFM Santiago City. Live.
4: Isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruben Amunsyang, XFM News.
2: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
5: Critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Dipuluan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga

0: sa saka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napagalamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Para naman sa ating ulat panahon, katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng Easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
1: Katropang buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mamababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tigit dyan sa Sangli Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi. Showbiz!

0: balitang showbiz, edit sa inyo ng Sandon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Sandon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International. Ang balitang international ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports. Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po ng Oklahoma City Thunder ang Game 2 matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian Tipas.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: si Gemma, mayroon akong problema sa kidney.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang bagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programa The Secret of Health, ang programa ang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, harid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hingas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live ngayong araw ng Thursday. Ayan, welcome po sa ating pong programa, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa kanan po ng ating butihin at gwapong-gwapo na CEO, Dr. Remilito Uy. Ayan, at sa kanan po ng ating partner, Dr. Algie Bakla. Malusog na araw sa inyo pong lahat, mga katropa, mga kaibigan. Samahan po tayo dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan ng inyong pong mga katanungan, nakalagay po ang inyong pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig ngayon. Para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nais pong subukan naman ang ating pong mga produkto, pwede nyo mabili ang lahat ng produkto ng Yes to Health sa mga authorized dealers po natin, ha, nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ERX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila. At sa mga local pharmacies also, dyan sa lugar po ninyo, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health upang makasiguro po na ang inyo pong bibilihin, ang inyo pong i-take ng mga produkto ay hindi po peke, ha, at hindi counterfeit, at makasigurado na yan ay legit, na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-order sa atin pong online shopping store sa Shopee, search lang Yes to Health 2011, ha. O di kaya ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health clinics nationwide. Ha? Sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga produkto. At the same time, dyan sa atin pong mga Yes to Health wellness clinic, ano, ay meron po tayong mga services, ha? Mga modalities na pwede nyo rin pong subukan kung kayo po yung nakakaranas ng mga problema, ano? Mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda, matagal nyo na tinitiis-tiis. Eh, subukan nyo po ang procedure naman ng Yes to Health Wellness Clinic, ha? Sa atin pong clinic, eh, meron po tayong iba't ibang klase ng mga program, ano, na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Gaya po ng cleansing and detoxification, therapy, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biosupper therapy, at therahertz therapy. Meron din yung napakasarap sa pakiramdam, itong nachotrad therapy by Doc Wendell Pedroso. Sa mga kababayan natin na gusto pong gusto makakilos ng maalwan, ayan. Dahil iba, pag kumilos, parang robot na, ano? Dahil hindi ma-fold na maayos yung mga joint area, yung mobility mo na anuhan, na babawasan, ano, yung ratio ng motion mo. Hindi na ganun kaganda, eh subukan nyo po yung ating nachotrad therapy. Sa ibang tawag nila dyan, hilot hubpungan. Ayan. Especially sa mga clinic natin dito sa Quezon City Branch, Batangas Branch, at dito po sa Santa Rosa, Balibago Branch natin. Meron tayong mga schedules ng nachotrad therapy po natin, mga kaibigan. Ha? Sa mga gustong sumubok niyan, eh, bisitahan nyo po, i-contact ang atin pong mga clinics. Ha? Sa mga kababayan na nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, eh, narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3 Soft Gel. Ang napaka-powerful na soft gel na kasama sa atin pong Ultimate Trio. Isa sa mga unique na suplemento ng Yestro Health. Bakit nasabi natin na unique? Dahil ang Premium D3, hindi lang yan siya vitamin D3. Hindi rin lang VCO ang taglay-taglay niyan. Meron pa yan siyang Moringa Seed Oil, which is isa sa mga sangkap na bibihira mo lang makita sa ibang mga suplemento. Karamihan niyan na pure na moringa extract ang mabibili po ninyo mga katropa, mga kaibigan. No? Pero ang ating pong Premium D3, may vitamin D3 na yan, may VCO pa, plus meron pang moringa seed oil extract. Napakaganda po mga kaibigan sa pangalaga ng ating pong dugo. Yung lipid sa ating pong dugo, mga katropa, naiingatan niya na basta sapat yung mga essential fatty acids mula sa moringa seed oil, mula sa VCO, at ganoon din yung vitamin D3, ha? Yung vitamin D3, nakakatulong din po yan siya sa pangangalaga ng malusog na bloodstream, mga kaibigan, ha? Premium D3 soft gel, napakarami po ang benepisyo na naibibigay sa ating pong pangatawan, ano? Mula po sa pangangalaga ng presyon ng ating pong dugo. pati yung mga kababayan na nahihirapan mag-control na kanilang blood sugar, eh subukan nyo yung atin pong premium D3 soft gel, dahil meron po yan siyang mga medicinal properties na nakakatulong hindi lang sa pag-stabilize ng blood sugar sa inyong pangangatawan, kundi ganun din sa pagsasaayos ng mga parte ng pangangatawan natin na naapektuhan na sa pagkakaroon ng mataas na sugar level. Pangunahin na dyan yung ating pong mga itong mga nerve sa ating pong pangangatawan, mga nervyo, natutuklap kasi yan, nawawala yung kanilang protective sheath, kung tawagin, kung sa wire pa yung insulator niya. Ayan. Pag nawawala yung insulation na yun ng mga nerve natin, which is tinatawag yan siya ng myelin sheath, katulad din ng isang kurente, nagkakaroon ng short circuit sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, electricity loss, ayan, dahil nga dun sa nawawala na yung protection niya, So para maibalik yun, isa sa pinakakailangan ng ating pangangatawan, yung mga essential fatty acids, mga kaibigan, para maging efficient yung myelination process ng ating pong mga nerve, mga katropa, ha? Kaya subukan nyo, premium D3 soft gel para sa mga kababayan natin na mayroon pong ganitong problema. Okay? Kumusta po mga kaibigan? Kumusta ang inyong kalagayan dyan? At talaga naman, Ramdam nyo na ba ang tindi ng init? Ayan. O mayroon mga lugar, ha? Ayon sa latest forecast ng PAGASA as of May 20, 2026. Nako, grabe. Maraming lugar kung saan natili sa 40 degrees up ang temperature, ha? Sabi ba kung ano yung pakiramdam pagka nasa 40 degrees pataas yung temperature nyo? Pinakamainit pala na naitala this 2026 so far, ay nasa 48 degrees. Grabe. Diyan po yan sa Butuan, Agusan del Sur, mga katropa, Pagka ganyan daw yung pakiramdam, para kang na-immersed sa warm, humid soup. Ayan. Parang sinabawan daw ang pakiramdam niyan, mga kaibigan. Yung powers mo hindi naman basta-basta na-evaporize. Ang nangyayari yan, lumalagkit yan dyan sa atin pong skin. Kaya lagkit na pakiramdam pagka ganito kainit. Tapos na exposed ka pa sa init. Pagka exposed ka sa matinding init, eto yung tuyo, yung balat po ninyo. Kasi na-evaporize ka agad yung mga pawis natin. Pero pagka nasa nasa shaded area ka, pero nandun ka sa area na yon na nagtatala ng 45 degrees o pataas, sa 48 degrees. Nako, napakalagkit ng pakiramdam ng atin pong skin. O yung iba, nakakaranas ng hirap na sa paghinga, difficulty breathing, heavy sweating, rapid heartbeat. Yung iba, ang pakiramdam nila, pagod na pagod. At yung iba ay nakakaranas na po ng pagkahilo at muscle cramps. Ayan, nakakaroon na ng crampings dahil nga nadideplete na yung mga minerals sa ating pangatawan, especially yung magnesium. Pagka nadideplete yan sa katawan po natin, due to excessive sweating, at iba pang functions ng ating pong pangatawan na nakapagpadeplete ng mga electrolytes na yan, mas prone tayo sa pagkakaroon or makaranas ng crampings sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, especially doon sa ating pong lower extremities, yung madalas mag-cramps, ito namang calves area at saka yung hita po natin, mga katropa, So maraming lugar sa Pilipinas sa kung saan naitala 45 degrees, O diyan sa Bulacan, napakatinding init, ha. Somewhere in Masbate also, Catanduanes, ayan, nasa 45 degrees o 44 degrees ang temperature na naitala as of May 20, 2026. Napakatindi ng init, mga katropa, mga kaibigan, So pag-usapan natin dito sa ating pong talakayan, ano yung mga dapat natin gawin, especially sa ating pong mga inumin at mga pagkain. Ano yung mga do's and don'ts? Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat nating iwasan, lalo na kapag nasa lugar po tayo na nararanasan natin yung matinding init ng panahon. Ayan. Kasi mayroong mga pagkain at mga inumin na yung iba unknowingly na i-intake po nila na mas nakakapagpa hirap sa kanila pong sistema, especially how your body react dun sa mga pagkain po na yun. Kasi maraming pagkain ang nakakapag-deplete ng water, ha, sa atin pong pangangatawan. Oh, hindi ka na nga pala inom ng tubig, malakas ka pang kumain at uminom ng mga pagkain na nagnanakaw ng reserve water sa inyo pong mga selula, ano? Yun kadalasan ang ano, nagdudulot po ng dehydration, heat exhaustion at iba't iba pa na mga simptomas, ano, ng pagkaubos ng tubig sa atin pong pangangatawan. Kaya mahalaga na maging aware po tayo, mga katropa, mga kaibigan, kung ano yung mga kakainin natin, ano yung mga iinumin natin, especially this time of hot season, mga katropa. Kasi pagka hindi tayo naging aware sa atin pong mga kainin, ako, eh, lagi kayo magtatanong, bakit kaya hinang-hina ang pakiramdam ko? Bakit kaya lagi ako nahihilo? Lagi nagkaka-headache? O yung iba, nagkaka-migraine? Ayan. Nagkakaroon ng crampings? Yung iba, lagi pong inaatake ng, ano, pangangasim ng sikmura? Ayan. At yung pinaka-delikado dyan, yung heat stroke, ano? Pagka maranasan natin yun, ano? Mahirap na situation sa atin pong pangatawan, no? Kaya that's why choosing the right foods and drinks, ha, during hot weather is a very important, mga katropa, no? So, alam niyo naman yung katawan natin, nasa 60 to 70% ang composition of water, ano? Kaya napakahalaga talaga ng tubig. It regulates our body temperature. Ayan yung nagka-transport ng nutrients sa ating pangangatawan, sumusuporta sa ating pong kidney area, ano, kidney functions natin. Even in our digestion, napakalaki ng ano, ginagampanan ng water. Kaya nga, pagka tayo nadidehydrate, most likely tayo din po, mga katropa, ano, ay sinisikmura. Kapag kayo nakakaranas ng ano, laging nangangasim yung sikmura po ninyo, ano, bukod sa pagkakaroon ng digestive problems, eh, isa yan yung kakulangan ng tubig. Ano, ibig sabihin, nagkukulang na yung water level sa inyo pong pangangatawan. Kaya isa yun sa reklamo niya, yung pangangalam or pangangasim ng inyo pong sikmura. Ha? At hindi lang yan. Ano yung lubrication ng joint area natin? Tubig din ang ano, tumutulong para maging maganda yung ano, lubrication ng ating mga joint area. Kaya yung iba na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga joint area, ano, o yung naglalagutukan na yung mga ano, mga kasukasuan, nako, tingnan niyo po kung ilang ano, ilang basong tubig na nauubos sa buong maghapon, ha, especially sa mga elderly person natin. Kinakailangan sapat yung hydration po ninyo, ha. Ganoon din sa ating pong balat, ano, pag nakita niyo na yung balat niyo, pagka kinamot niyo, nako, gumuguhit na. Gumuguhit na yun, pumuputi, gumuguhit ng puti sa balat po ninyo, nako. Eh, inom na ng tubig, ha. O, kasi pagka dry na yung skin po ninyo, nako, eh, alam niyo ba na ang dry skin, associated yan siya, ano, sa pagkakaroon ng mga skin problems, skin allergies, mga skin irritations, at mas prone kayo na tamaan ng mga ano, mga fungal infections at bacterial infections sa balat. Maraming yung ano, maraming yung mga skin diseases ang nagsisilabasan during hot weather season, mga kaibigan, ano? Pinaka-common dyan itong mga skin rashes. And then merong isa pang ano yan, yung pinaka-hit na hit ko na pagka nagkaroon ka nun, ano, mag-umpisa lang siya sa parang maliit lang na tuldok na napakakate, na parang hindi mo ma-resist, na hindi kakamutin, ano? Ang problema, pag kinamot ng kinamot, lumalaki na lumalaki yung part na yun na nangangati, ano? Tapos, ayan na, nagkakaroon na ng blisters, ano? Nagtutubig-tubig na, hanggang sa masakit na, napakiramdam. Ang problema nun, dumadami yun, kumakalat, lumilipat-lipat sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan, ano? Especially sa lower extremities, nag-uumpisa sa paa. Packet ng packet hanggang sa upper extremities po ninyo, ano? So yung mga ganong ano, mga ganong skin problem, maaaring maiwasan naman yun basta maganda yung moisture ng ating pong skin, and then sapat yung immunization natin dun sa skin area. Ibig sabihin, efficient yung trabaho ng ating immune system na nandun na nakastay sa ating pong skin, mga kaibigan, ano? And of course, brain function. Alam niyo ba na kapag ikaw ay ano na, mentally confused, o yung iba na nakakaranas ng confusion, isa yan sa mga simptomas ng heavy na dehydration or malala na dehydration, ha? Kaya wag na wag talagang magpapa kulang ng water intake or fluid intake, especially ngayon pong kapanahunan, mga kaibigan, ha? O kaya sa mga kabayan natin, kung nararanasan nyo na yung pagkakaroon ng dry mouth, pansin nyo yung ihi nyo, dilaw na, dark yellow na yung urine po ninyo, tapos nakakaramdam kaya ng matinding uhaw. Yung nabanggit na Dok, lagi nating alahanin, yung uhaw daw ay hindi yan ng katawan mo. Kumbaga hindi yan proactive ng iyong pangatawan. Kumbaga yan ay reactive na reaction ng katawan mo na ikaw ay mildly dehydrated na. Ibig sabihin, nagkukulang na yung tubig sa inyo pong pangatawan kapag kayo ay uhaw na uhaw. Lalo na pagka extreme na yung thirst po ninyo, na talagang nanunuyo na yung buong bibig at saka yung labi po ninyo, dry na. Huwag nyo nang hintayin na humantong sa ganun, ha? Plus, yun nga, madalas na headache, weakness, dizziness, fast heartbeat, nako. Yan po, mga simptomas na yan ng dehydration, mga kababayan, mga katropa. Ha? So, ano yung mga pagkain na dapat nating iwasan? Dito muna tayo sa mga pagkain na dapat pong iwasan, ha? Tapos doon naman tayo sa mga pagkain or mga inumin na dapat nating i-intake naman, O damihan natin yung intake nito sa ganitong kapanahunan. Unang-una, mga dapat nating iwasan is pinaka-common, yung mga very salty na mga pagkain, Nabanggit naman ito ni Doc nakaraang programa natin, Naiwasan natin yung mga maalat na mga pagkain, Nandiyan yan sa mga instant noodles, mga chicheria, processed meats, kasi meron yan siyang mga salt content talaga, Yung mga processed na mga meats as part of their preservation, meron talaga yan siyang mga salts, So pagka madalas tayong kumakain ng mga processed meats, ang daming salt nun na ibibigay sa atin pong pangangatawan, Mga dried fish, yung mahilig kumain ng mga bulad, ayan, tuyo, nako. Bawas-bawasan muna natin yung kain ito kasi hindi maganda, ha? And of course, fast foods, ayan. Mga mahilig kumain sa fast foods, hindi naman natin dini-discourage na wag na kayong kumain dyan. Mas maganda, limitahan. Ayan. Kasi nga, pagka tayo po ay kumakain ng mga maalat na mga pagkain, yung alat na nandun sa pagkain, it increases thirst, And it worsens dehydration. Dahil yung too much sodium na nakakain na o na ipapasok natin sa ating pangangatawan, hinihila niyan yung water na nandun sa ating pong mga cellula. Ang cells natin, kumbaga parang naglalangoy yan sa water, mga kaibigan, At para maihatid yan efficiently dun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan mo ng tubig, Ang problema, pagka kininanakaw yung tubig na yun o kinukuha yung tubig na yun para i-back up doon sa pag-dilute doon sa mga sodium na nasa ating pangangatawan. Kasi ang katawan natin, merong automatic reaction yan siya against siya sa concentration, So, pagka masyadong maalat yung mga kinakain mo, kinakailangan ng katawan na i-dilute yung alat na yun, i-dilute ng water. Saan siya kukuha ng water? Doon sa mga cellula ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, At once na nagkulang ng tubig yung mga cellula natin, hindi na yan siya makapag-functions ng maayos, Doon na mag-uumpisa yung dehydration ng atin pong pangangatawan. At maaaring magdulot yan siya, ng increased blood pressure, dry mouth, feeling mo bloated ka palagi, at yung iba nakakaranas po ng water retention or edema sa kanila pong pangangatawan, ha? So, bawas-bawasan natin, ilimit natin yung pagkain ng mga maalat na mga pagkain. Pangalawa is oily and dry foods. Bawas-bawasan din natin yung pagkain ng mga mamantika na mga pagkain. Mga fried chicken, mga fries, at iba't iba pa na mga deep fried foods, bawas-bawasan natin, mga kaibigan, kasi yung heavy oils, na nandun sa ating mga kinakain, napakatagal nun i-digest, sa ating pong stomach area. At ginagawa nung hotter and sluggish yung ating pong pakiramdam, mga kaibigan, Kaya nga, pagka mainit ang panahon, bawas-bawasan yung pagkain ng mga oily and fatty foods, ano? Dahil maaaring yan siya mag-cause ng acid reflux, indigestion, bloating, ano? Increased body heat. Yung mga oily foods, ito yung ano eh, maganda siya sa mga ano, mga cold weather season, mga kaibigan, ano? O sa mga lugar na kung saan mga malalamig. Pansin niyo, mahilig talaga siya na kumain ng mga oily foods, ano? Kasi yung oil, yung fats, nagpapainit yan sa ating buong pangangatawan. Eh pag ganitong mainit ang panahon, tapos babakbakan mo pa ng kain ng mga bulalo or kung ano-ano pa man ng mga mamantika, mga taba na mga pagkain, ano? Mas lalong iinit yung pakiramdam mo, yung inyong pong ano, pangatawan. At hindi siya advisable kapag mainit ang weather natin, ano? Kasi possible na hindi makakoop up yung heart area mo, yung mga blood vessels mo, ano? At maaaring yang makapagdulot, ano? Ng masamang epekto sa atin pong kalusugan, ha? So, bawas-bawasan ang mga oily and fried foods. Ganoon na rin, itong mga sugary drinks, no? Ito pa naman yung masarap inumin, di ba? Pagka, ano? Pagka mainit ang panahon, ang sarap uminom ng malamig at ano, matamis-tamis, ayan, ng mga inumin, ayan. Lalo yung mga carbonated drinks, nako, parang solve na solve yung thirst mo, yung uha mo pagka nakakainom ka ng mga soft drinks, mga sodas, mga powder juices, ano, commercialized juices na yan. Ako, ito pa lang mga sweets na ito, mga kaibigan. Yung sugar na nandyan, ha, yung sobra-sobrang asukal na nandyan sa mga inumin po na yan, it increased dehydration. Tulad na nabanggit natin kanina, no? Our body is against concentration. So pag kami nakapasok na sobrang asukal sa ating pangangatawan, i-dilute din yan ng tubig, mga kaibigan, no? O kaya, mataas yung chances natin na makaranas ng dehydration, ha? At ang sobrang intake ng mga sugary drinks na ito, it caused our energy to crash, ano? Possible na makaranas ka ng energy crashes at pagtaas ng blood sugar levels sa inyong pong pangangatawan. And of course, increased urination. Mas madalas yung pag-ihi-ihi natin kapag tayo ay umiinom ng mga itong mga matatamis, masyado matamis na mga inumin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ganda yung pag-inom ng sobra-sobrang mga ano, coffee and alcohol, especially yung mga caffeinated coffee. Kasi yung caffeine, mga kaibigan, pansin niyo pag uminom ka ng isang tasa, 'di ba, ng kape, mamaya ang ihi mo, napakadami. Naobserbahan niyo ba 'yon, ano? Minsan yung ihi mo, may kape pa din, ano? Sabi ni Doc, magpa-check up na daw pag gaganon ng inyong nararanasan, ano? Kasi yung coffee, especially yung mga caffeinated coffee, diuretics kasi 'yun sila, ano? At the same time, ay 'yun nga, yung katawan mo, dinidilute din niya yung mga ano na yun, yung mga caffeine na yun na nakakapasok sa pangangatawan, dinidilute niya ng water, ano? Kaya mas malakas makakuha siya ng water reserve dun sa katawan natin, ha? Kaya prone din siya, ano? Possible din na makaapekto siya sa dehydration ng ating pong pangangatawan. Ganun din yung alcohol, ano? Di ba? Pagka uminom ka ng mga alcohol beverages, ang pag-ihi mo napakarami din, ano? Ganun din kasi yung effect na naidudulot niya sa ating pong pangangatawan, mga katropa. Ha? Kaya kung kape lang din naman ang ano nyo, kung kape lang din naman ang usapan, eh ang ating Santon Gold Coffee Mix, napakaganda. Kasi una, hindi mataas ang caffeine na nandyan sa ating pong Santon Gold Coffee Mix. Plus yung asukal na nandyan o yung pampatamis. Hindi natin sabihin asukal, yung sweetener na nandyan sa Santon Gold Coffee Mix natin ay stevia. Eh, ang stevia po, zero yung glycemic index niya. Ibig sabihin, hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng ating pong pangangatawan. Yun ang kagandahan dyan, ano? O, sa mga, ano, mga trip ay kape pa din kahit napakainit ng panahon. O, kasi iba naman, ginagawa nila ay, ano, iced coffee naman ang ginagawa, ano? O, pwede rin yan, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede niya rin gawing, ano yan siya, iced coffee, ano? O, napakasarap din yan. Nasubukan ko na yan once, ano? Sarap, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, iwasan na lang yung mga caffeinated coffee. O, doon na lang kayo sa, ano natin, mga healthy coffee natin, ha? O, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix, puro stevia po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? And then, lastly, iwasan yung mga masyadong maanghang na mga pagkain. Itong mga maanghang na pagkain, masarap itong kainin pagka malamig ang panahon. O kapag maulan, yan. O, masarap kasi papawisan ka, no? Pang, ano, pangontra sa, ano, sa lamig. E pagka mainit ang panahon, nako. Eh, pawis-pawis ka na nga, ano. Hindi ka pa nakakahigop ng mga spicy soup na yan, ano. Eh, iwasan muna natin, ha, yung mga spicy na mga pagkain. Kasi ang mga spicy foods din, mas binuboost niya yung circulation ng pangatawa natin to the point na grabe yung ating pagpapawis. Minsan nga, hindi na nakokontrol ng ating pangatawan. Even our brain, ano? Pagka, ano, sobrang init ang panahon and then kakainan mo ng mga, ano, ng mga masyado maanghang na mga pagkain, yung brain natin hindi nakaka-adapt, eh, ano? Nagkakaroon ng, ano, konting malfunction. Ayan. Hindi ka, kumbaga yung concentration ng ano natin, brain functions ay nawawala po, mga katropa, mga kaibigan, ha? At ang mga maanghang na mga pagkain, especially during hot weather, mas nakapag-promote yan siya ng acid reflux, stomach irritation, and excessive body heat sensation, ha? Sa ating pong pangatawan. Kaya hindi siya advisable kapag ka mainit ang weather, ano? Yung mga maanghang na yan ng mga pagkain, ha? O, doon naman tayo sa mga ano, mabilisan lang, sa mga pagkain at mga inumin na dapat po nating kainin, ha? At i-intake. O, unang-una, yung mga ano, water-rich foods. Yan. At marami din yan ngayon. Ano, watermelon, melon, orange, pineapple, strawberries. O, yan sila. Mga mahal-mahal yun, ha? Strawberries. O, watermelon, napakarami yan ngayon. O, pakwan. Tsaka yung mga root crops, yung singkamas, di ba? O, yung pinya. Marami din yan ngayon, season ng pinya, ano? Eh, kain po tayo nito, mga kaibigan, kasi maano sila, makakatas. And yung fluid nun, meron din yun silang mga electrolytes na nai-impart sa ating pangangatawan na nakakatulong para ma-rehydrate yung katawan po natin, ano? Kasi, ano yan, may mga vitamins and minerals pa yan siya, and then antioxidants na nakakatulong para i-keep yung water na nandun sa ating pong pangangatawan, ano? Hindi ma-deplete yung water reserve na yun sa katawan po natin, mga kaibigan. As well as, yung mga vegetables. Alam niyo ang mga gulay, mga kaibigan, punong-puno yan sila ng mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan. At yung mga minerals na yun, mga electrolytes din yun na nagsisilbing pang ano ng katawan natin para mag-function sa maayos, ano, yung ating pong pangangatawan, no? So yung mga pipino, lettuce, kamatis o tomato, ano, celery, yan sila yung mga magagandang kainin po natin ng mga gulay. Green leafy vegetables, ano, napakaganda na i-intake po natin during this hot weather season kasi mayaman yan sila sa mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangatawan. Plus, it supports also our digestion at yun na nga, it provides fiber and minerals sa atin pong pangatawan. Ano? Ay, yung sabaw ng buko, kung marami din buko dyan sa inyo, nako, inom kayo na to araw-araw. Meron tanong, Dok, pwede bang ano, araw-arawin yung buko? Hindi ba yan masama sa sikmura? Ay, hindi po. Napakaganda nga yan kung ano lang din, unlimited yung buko dyan sa inyo, nako, napakasarap yan araw-arawin, ano? Dito lang, medyo hindi kayang araw-arawin, medyo mahal-mahal yung buko, ano? Pero sa mga lugar, lalo na kung meron kayong tanim mismo na, ano, na buko, eh, napakaganda yan araw-arawin, mga kaibigan, no? Kasi napakayama yan sa electrolytes, ha? Potassium, magnesium, sodium, punong-puno yung, ano yan, yung tubig yan, ano? At napakaganda yung laman ng buko, eh napakayaman sa essential fatty acids na kinakailangan din ng atin pong pangangatawan, ha? And then fluid intake, wag na wag talagang magkukulang, ano? Sa bagay yung mga tubig naman, lalo na yung mga ano, mga purified water. Problema lang sa mga purified water, ano sila, tinatawag kasi sila na dead water. Wala silang any minerals talaga. Ano, yung mga purified, ano, distilled water, wala silang mga minerals kasi tinanggal nga yun during purification ng water na yun. Kaya minsan, hindi enough yung pag-inom natin ng mga water only. O kaya nga nandyan yung ating pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C to provide the minerals na kinakailangan ng ating pong pangatawan, no? Such as yung calcium, magnesium, potassium na yan, na napakahalaga para sa pag-balance ng water level sa ating pong pangangatawan, ano? Kaya nga minsan yung iba, kahit na inom, inom sila ng inom ng tubig, minsan nakakaranas pa rin sila ng ano, pangasin na sikmura, crampings, yung fatigue, ano? Tapos sumasakit yung ulo nila. Dahil sapat yung water mo, kaso yung water na iniinom mo, wala naman siyang any amount of minerals na nakukuha mo. Ano? Eh, pagka nagpawis ka, yung pawis mo, hindi lang naman yun siya tubig. Pati electrolytes kasama po doon sa pagpapawis po natin. Ano? So to replenish yung mga nawawala na yun ng mga minerals. So ano kailangan mo ngayon ng minerals from your foods or through supplementation? Ano? Kaya nga mga halaga o maganda na mayroon kayong ultimate trio dyan sa inyong puntahanan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Para yun yung isasabay nyo sa daily fluid intake na ini-intake nyo para makaiwas po ano sa dehydration, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of
0: it. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Good morning po. Ano pa pala natin po?
4: Kirina. Kirina Bumboy.
3: Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Easter Health.
4: Opo.
3: Ano product na yan?
4: Ay, product. Santon Cookie, Santon Gold nga, capsule na.
3: Santon Gold capsule. Mm-hmm. Ilang taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
4: Tagal na ako. Nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
3: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
4: Oo.
3: Nung gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
4: Okay lang. Pag gamit ko na ito, maawa na yung juice. Parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
3: Nagsasumpa pa po kayo?
4: Opo.
3: Sa edad ng 93?
4: Oo. Okay. Marami nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad ngayon lang ng ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglalakan, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung buwan kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas ilan.
3: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagayon nyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
4: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok. Itong Santol Cookie at saka mga Santol Plus. Mga ano kayo mamili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
3: Salamat nanay ha sa inyong pupatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Easter Health.
1: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Josepino Talis ng Mawab Babaw de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito lang yung iniinom ko yung Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw.
6: Premium D3 Softgel. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay halid po sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap po na kape ha. Ang Santone Gold Coffee Mix ay meron din pong mga herb extract, mga kaibigan. Ha? Na siya rin naman na nakukuha natin dun sa ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Meron po yan siyang mangosteen, moringa, ampalaya extract, and of course, spirulina. Nandyan yan mismo sa ating pong Santone Gold Coffee Mix. Nagandahan yan, mga katropa. Ay dinagdagan pa yan siya ng collagen and glutathione na napakaganda para sa ating pong overall health. Ha? So mga kababayan natin dyan, ha, gustong maingatan ng kanila pong pangangatawan, ha, yung mga elderly person na nagkukulang na ng collagen. Kasi yung mga ano pa eh, mga younger ones, sapat yung ano nila, yung production ng collagen sa pangangatawan. Even yung glutathione, maganda ang production ng glutathione ng katawan ng mga younger ones, ano. Pero pagka umiilad na tayo as we age, ano, ay paunti ng paunti yung production. Hindi na ganun kaganda yung production niya. At ganun na rin sa mga nagagawa natin, mga lifestyle natin. Maraming nakaka-apekto na nakaka-hinder sa normal production ng collagen and glutathione sa pangangatawan natin. Ano? Kaya kinakailangan natin ng pang-replenish na ng mga collagen and glutathione na yon na nawawala sa katawan natin. Kasi mararamdaman natin yan pagka bumababa yung level ng collagen na yun and glutathione sa katawan natin. Nandyan, una-una sa collagen. Pag bumababa yung collagen sa katawan mo, una-una sa skin, nakikita yan siya. Naglulus yung skin natin, ano? Nagsasag kung tawagin, ano? Lumalaylay yung balat natin. Yung firmness niya, nakukuha mo yun dahil sapat yung collagen sa katawan mo. Pero pagka nababawasan na yung collagen or umuunti yung collagen sa inyong pong pangangatawan, nagsasag yung mga skin po natin. Ano? Lumalaylay na. Ayan. So kung gusto nyo na maging maganda pa rin yung skin po ninyo, collagen dapat sapat sa pangangatawan mo. Ang glutathione naman, hindi lang sa balat mo mismo nakikita na pag madaming glutathione sa balat mo, maputi ka, makinis yung balat nyo. Hindi po, ano? Ang glutathione, pag sapat yan sa pangangatawan natin, malakas ang heart area mo, malakas ang immune system mo, even your liver is healthy kapag maganda ang production ng glutathione or sapat yung glutathione na level sa inyong pong pangangatawan. Ano? Yung ganda ng kutis natin, kumbaga sabi nila, side effect na lang yun ng glutathione sa katawan po natin, mga katropa. Ha? So yun yung nagagawa ng dalawang master antioxidant na yan sa ating pong pangangatawan. Ha? Kaya nga bawat higop natin ng Santone Gold Coffee Mix, nakukuha natin. Ano? Yung mga ano yun, mga benepisyo na yun mula dun sa kanya pong mga sangkap. Ano? Nai-enjoy pa natin yung sarap, yung taste niya, ay kuha-kuha yung lasa, panglasa ng mga Pilipino. Ayan. Okay, so mga kababayan na gustong makatikim, makasubok natin pong Santone Gold Coffee Mix, ay pumunta na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At ipagtanong-tanong nyo ang ating pong Santone Gold Coffee Mix. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga mga sachet, mga blisters ng ating mga produkto para makasigurado ha na legit yung inyo pong mai-intake, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health.
0: Okay, so mga kabayan, ako meron kayong mga katruan, huwag po mahiya mag-turn. Text line sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Meron ang tanong dito. Doc, tanong ko lang. Ok lang po bang uminom na ako ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at Santone Plus Coffee Mix? Tapos madami ako maintenance. Hindi po baka makakasama sa akin. Senior na po ako. God bless. Luvi ng Cavite. Ayan. Magandang katanungan, ano? The answer is yes, ano? Short answer is yes. Pwede kayong makatake ng atin pong mga produkto, yung mga nabanggit nyo po na products natin, ano? Pwede kayong makainom yan even though meron kayong mga maintenance medications na iniinom. Isipin nyo lang, always think, ano? Na yung mga supplementation natin serves as functional food ng atin pong pangangatawan. Kumbaga, parang kumakain. Pero yung kinakain mo na yun, is dense with nutrients. Ano? Kung bagay yung ipapasok mo na yun sa pangatawan mo ay punong-puno, siksik na nutrisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, hindi yan siya. Ano, eh. Yung mga suplemento natin, hindi yan gamot. Hindi pamalit sa inyo pong mga gamot, kundi pang supply ng sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Parang pagkain na kinakain natin, hindi lang natin ginunguya. Ano? O kasi inano na siya, extracted form na, standardized extract na siya ng mga herb na nandun sa pwede nating kainin sana, ano? Like yung, for example, garlic, ano? Pwede naman tayong kumain ng garlic araw-araw. Ampalaya, kung kaya natin kumain ng ampalaya araw-araw, eh mabuti rin. Mangustin, kung meron mangustin din yan sa iyo, pwede kayang kumain araw-araw din, ano? So, yung mga

may inom araw-araw. Isang kapsula, dalawang kapsula, o tatlo. Every day, nakakapagbigay yun siya no, ng napakaraming sustansya, nutrisyon sa atin pong pangangatawan, katulad ng mga pagkain na atin pong nakakain, mga kaibigan. Ano? Plus, yung santong vitamin C. Ito talaga, yung santong vitamin C. Hindi siya, ano eh, hindi siya option kung tawagin, ano, na kung kulang yung vitamin C mo, okay lang. Kung madami, okay lang din. Hindi po. Ano? It is a must na dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha natin every day, ano? Araw-araw dapat lagi meron tayo, ano? Kaya nga sa mga pagkain na atin pong nakakain, doon sana dapat tayo talaga kukuha ng pang-araw-araw na amount ng vitamin C na kinakailangan natin. Ang problema, hindi na nga tayo nakakakuha doon sa pang araw-araw na nakakain natin. Yung mga nakakain pa natin paminsan-minsan na mayroong amount ng vitamin C, eh hindi pa na-absorb ng maayos sa atin pong pangangatawan for some reasons, ano? Hindi maganda yung panunaw mo, hindi efficient yung inyo pong pang-absorb ng nutrients, ano? Madumi yung bituka mo. So, ganun yung nangyayari, ano? Yung in reality. Kaya nga, nagkukulang talaga tayo sa vitamin C, mga katropa. Ano? Kaya nandyan din yung Sound Tone Vitamin C, para mag-supply ano, ng kinakailangan na vitamin C sa pang-araw-araw po natin, mga kaibigan. Ulitin uli natin, ang vitamin C, hindi yan na i-stored, hindi na i-stock sa atin pong pangangatawan. Ano? Ginagamit yan ang katawan natin in everyday use. Pagka may susobra doon na hindi niya na kailangan, tatapon niya na. Ano? Pagkakulang, yan ang problema. Ano? So, kasi hindi niya magagawa efficiently yung trabaho ng iba't ibang sistema ng katawan natin na nangangailangan nung vitamina po na iyon. Ano? So, kaya hindi siya option, ano? Yung vitamin C sa katawan natin, it is a must na vitamin C na kinakailangan. Meron tayong supply every day, mga kaibigan. No? Yung Santong Plus Coffee Mix naman natin, ito yung napaganda sa Santong Plus Coffee Mix natin. Ano? Tinatawag natin yan, ano, eh? Friendly Neighborhood Coffee. Parang superhero. Ano? Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan, safe yan siya. Kahit sa mga bata, pwedeng uminom. Mga matanda, pwede rin uminom ng Santong Plus Coffee Mix po natin. Ano? Napakayaman yan sa mga isoflavones, ano? For growth ng ating pangangatawan, for balance of hormones ng katawan natin. Ano? Yung mga isoflavones na nandyan, glycine, ano? At iba't iba pa, ano? Dicin, yan sila. Mga isoflavones yan na napakahalaga sa bawat cellula ng ating pong pangangatawan. Even yung paglaban sa mga free radicals, ano, na nagko-cause ng oxidative stress sa katawan po natin. Tumutulong yung mga ano na yun, mga isoflavones na yun, mga kaibigan, para labanan yung mga free radicals na yun, ano, sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya sarap inumin, ano? At talagang napakaraming benepisyo ang maitutulong sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kahit na meron kayong mga maintenance medications, pwedeng-pwede nyo po yung isabay ang pag-inom ng atin pong mga produkto. Ano? Pero huwag nyong gagawin, ha, na pamalit dun sa mga gamot na inyo pong iniinom. Kasi iba, Dok, meron akong high blood. Uminom na ako ng Santon Gold Capsule. Tinigil ko na yung mga maintenance ko. Hindi po ganun, mga kaibigan. Ano? Tapos pagka biglang tumaas yung presyon nyo, nako, pupunta kayo ngayon sa mga doktor nyo, ano? At tapos i-explain nyo kung ano yung ginawa nyo, nako, mawapagalitan po kayo, mga kaibigan, ha? O kaya po, yan, ina-advise lang sa mga kabayan natin, hindi po yan pamalit sa mga maintenance medications na iniinom po ninyo. Pwede nyo silang inumin, i-integrate nyo yung atin po mga suplemento dun sa mga maintenance medications na inyo pong iniinom. And that will bring a very nice result, ano? Napakagandang effect sa atin pong pangangatawan compared sa puro maintenance medications lang ang inyong iniinom, ano? Wala kayong iniinom na any source of nutrition sa inyo pong mga supplementation. Iba yung pakiramdam talaga. Marami na bahagi ng kanilang experience, ano, on how those supplements affect their daily life, ano, na before na puro maintenance lang ang iniinom nila, wala silang mga sources ng nutrients sa kanila pong pangangatawan, mahina yung pangangatawan, even though nakakontrol, for example, meron silang hypertension.

0: function. Nakokontrol yung blood pressure nila na hindi tumaas. Pero yung lakas ng katawan nila, mahina. Mababa yung level of energy, ano? Plus, meron pa silang nararanasan, no? Na uneasy feeling sa kanilang pakiramdam. Hirap matulog. Halos walang ganang kumain. Pero after mag-take sila ng mga produkto na yan, especially yung Ultimate Trio natin, ano? And our very own Santong Plus Gold Herbal Capsule. Iba yung pakiramdam ng kanilang pangangatawan, ano? Yung level of energy, yung, kumbaga, yung sinasabi nilang feel good na pakiramdam, mga kaibigan. Ibang-iba. Compared before, ano? So, yun yung ilan sa mga benepisyon na nai-impart ng ating pong mga suplemento, mga kababayan. Ha? Kaya sa mga gustong sumubok ito at meron kayong tinitake ng mga maintenance medications po ninyo or kung ano man yung nararanasan po ninyo ng mga karamdaman, subukan nyo yung ating pong Ultimate Trio, mga kaibigan. Ha? At may bili po yan ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Another inquiry, ano po ang dapat inumin sa namamaga ang mga kamay? Isang buwan na po ito at masakit. Walang lakas ang aking mga kamay. Salamat po. Taga Antipolo, 72 na po ako. Ayun, namamaga ang inyo po mga kamay. Ipa-check up nyo po, ipakonsulta kung ano pong dahilan kung bakit namamaga ang kamay po ninyo. Ano? Yan ba ay napukpok ba? Yan ba ay nakagat ng insekto? Nasugatan ba yan siya before namaga? O walang any nangyari, bigla lang namaga? O basta-basta lang namaga? Ano? Kasi iba po ang ano yun, iba ang way kung paano po yun siya bibigyan ng solusyon. Ano? Depende kasi sa mga pamamaga ng atin pong pangangatawan. If it is because of infection, ano? Kaya namamaga po yan, kinakailangan yan ng mga antibiotics. Ano? Kaya nga mahalaga na maipakonsulta nyo kung bakit nakakaranas ng pamamaga yung inyo pong kamay. Ano? Kung yan ay hindi naman nasugat, tapos bigla-bigla lang po namaga, ang mga tendency naman yan is either mataas ang blood sugar mo, mataas ang uric acid mo, ano? Maaaring mag-cause yun siya ng inflammation doon sa inyo pong extremities na yun, sa inyo pong kamay, sa inyo pong palad, ano? Minsan din, allergy, food allergy, pwede rin siya mag-cause ng mga acute inflammation na yan sa inyo pong pangangatawan. Pero kung yan ay gradual, yung unti-unti, nag-uumpisa na lang sa pangingimay, pamamanhid ng kamay po ninyo hanggang sa katagalan, uy, parang ano na, nagsuswell na, yun, namamaga na yung inyo pong extremities, yung kamay po ninyo, yun ay dahilan sa mga waste products na napupondo sa inyo pong pangangatawan, ano? Like yung, yun nga, sobrang sugar, uric acid, ano? At iba't iba pa ng mga kadahilanan. So, mas maganda, maipakonsulta po yan. Kung kayo po ay taga Antipolo, try po, visit our Gastro Health Clinic, Quezon City, para makita po yung real condition ng inyo pong kamay, ano? At mabigyan po kayo ng complete health assessment, ano? Sa inyo pong problema o sa inyong karamdaman, no? Meron tayong mga ano naman yan. For example, hindi ka pa makakabisita sa atin pong Gastro Health Clinic, ano? Kung hindi pa kayo makakapunta po doon, itry nyo muna yung mga first aid. Ano? Pero ito po ay isasuggest natin sa inyo, pero mahalaga pa rin na kayo po ay makapagpakonsulta, makapagpa-check up. Ano? So, pwede po ninyong gawin para at least mabawas-bawasan nyo po doon sa inyo pong kamay. Pwede nyo yung ibabad sa mainit-init na tubig. Yung purpose naman nun is para hilain yung blood flow papunta dun sa extremities po na iyon, ano? Kasi pagka hindi ganyan kaganda yung blood flow papunta dun sa extremities na kung saan namamaga, hindi kasi makakapag-functions yung immune system mo para hanapin niya, para tukuyin niya kung ano yung cause nung pamamaga. Kasi ang inflammation, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ulitin lang natin ito, ano? Ang inflammation, it is a natural response ng katawan natin sa injury na nangyayari sa atin pong pangangatawan, no? Yung acute inflammation and also yung chronic inflammation. Reaction yan ng katawan natin para po maisaayos ng husto yung mga namamaga doon. Pero pag tumatagal ng tumatagal yung pamamaga, ibig sabihin, hindi nagagawa ng mga tagaayos ng ating katawan yung kanilang trabaho. Hanapin yung causes ng mga pamamaga na yon, and eventually ay isaayos, ano, at pawalain yung pamamaga. Kasi pag nawala yung pamamaga, ibig sabihin, effective yung trabaho ng immune system mo na puksain or patayin kung ano man yung cause ng pamamaga dun sa area po na iyon. Ano? So pagka nanatili yung pamamaga dun, ibig sabihin, hindi efficiently na nagtatrabaho yung inyo pong immune system. Ano? Kaya yung pagbabad sa mainit-init na tubig, tumutulong yan siya na hilain yung blood flow papunta sa area po na iyon, mga kaibigan. Ano? And then after nyo ibabad sa mainit-init na tubig, yung init na kayang-kaya mo lang, after nyo ibabad, haplasan nyo kaagad ng Santon plus Herbal Oil po natin, mga kasama. Ano? Kasi meron din yan siyang anti-inflammatory effect sa mga herb na content po nito. Ano? And then, huwag kalimutan, take po kayo Ultimate 3. Ano? Santon Gold Herbal Capsule, at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Santon Vitamin C, 1 capsule din 2 to 3 times a day. And Premium D3 natin, at least 1 soft gel, 2 soft gel a day or 2 soft gel a day ng atin pong Premium D3. Mga katropa, mga kaibigan. Ha? Para yan sa mga inflammatory diseases na inyo pong nararanasan, mga katropa. The secret. Ako, paano po? Napakabilis ng oras natin, ha? Pamanhin sa mga hindi po natin nasagot ng mga katanungan sa mga susunod po na programa natin. At ating tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Sa kanan po ni Doc Remilito, uy, atin pong butihin at gwapong-gwapong CEO at ganun din sa atin pong partner. Doc Algie Bakla na ngayon ay nandyan po sa Batangas City branch natin. Ayan. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin, ang Panginoon no, ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

pa yung mazadgo eh. Hi, Ngoti DJ. Shoutout Milanex Quiñones. Always minamina o sa may Santa Ana Barili. Clark Cabalida. Maying hapon po diha kay Charlene all the way from Bukidnon. Maayong hapon DJ RC. Shoutout kay Bok J. Akong friend nga Charlene nga taga Bukidnon. And okay. Musta naman ka Tawon friend? Ikan kay Joel from Bohol. Salamat DJ RC. Nag-friend friend na rin mo din sa ako ang comment section ha. Ipaila-ila na ko to si May DJ Bip atong taga Ronda na tuloy anak kay Duora mi og lungsod. Ayan po lang nga dili magmalampuson ang gugma nila ni ni Eman aron ikaw gyud ako ang ikaw gyud kay ikaw gyud ako basta ikaw ang ako ang patawagon puhon basta pag andam na agload sexy man si ma'am maod ang daghan fans and viewers sure chuk kadya balani napataka naman ni siyag panabiyo eh musta yung sexy oy pwede yung sexy ha ulang mani ana si Jaylord oh come here na apay tulo ka bed no mura para bang pwede kong iwanan to para bang anytime pwede kong ibtin ang lahat na mga saksakan at ako'y umalis na baka ito pa ang hangtungan ng aking katapusan ng aking buhay. Ay hinaot ay nana itong kinabuhi no once ang gusto nung tamulaag pwede na ditso. Guapa beautiful pa shoutout kog balik ni Rufino guapo upaw bahala na og upaw basta guapo. Oh okay ra man na mabuo og wala mo ra man gyapong kiuran ay kiuran mali na. sorry ang mga hugag una masuko na sa dako. Asa naman tong kuan tong black timer nga gibash ko. Nga gainan ko nga sigira na kung dili og kanang uwag-uwag. Nga ginanagod ko yagwan. Dahil sa gipag-hire ko dili sa kung amo niya, dili inani akong isgot. Ay, ba? Ano magtag ko, ano? Para baguhan, magkaskalihukan. Alam, 1:35 na katropa. Ato sa tagaanog oras yung panahon. Ato pipila ka mga pahinom doon. Niyang ato ang X-rated drama. Sa pagbalik nato, ato ng sugday na. Kung dili na nato, dugayo eh. Atong himay-himay yun. Kung unsa na sa gani problema nga nung ipadaan na po din. Uy, ang taon, maproblema mamig ato. tagbo na magani may ani, huwag ka ng kuwain. Tagbo na magani may dili, huwag ka ng uyon-uyon po sa among kapalaran. Pero di mag-uol. E bisan pa mamadan o kami problema din ni magpabilin ni sa among sinumpangan. Nga bahalag utro pong tambaganan, basta kusog lang manambag. Diba? Balik ko na ko katropa nga itong oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Mabalik ta sa itong humang sa pipila ka mga pahinomdom katropa. Ano siyang isa katukar? Ako na ipatukar? Ani sa mga gusto og chance. Ano mga gusto og gusto i-try ulit. Tama ba ko? One moment in time. Mali day. One moment in time. And one chance. From Whitney Houston. Si programang X-Rated. Bilang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo. Exciting.

0: Santon Blas Coffee Mix.
1: Ako si Juliet. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutin ng hindi sa lawas. Santon Blas Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Blas Coffee Mix, mura rin ka na kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Blas Coffee Mix Guild. Tumani, basta ka bigani sa Santon Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Blas Coffee Mix.

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sandon Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang nasin zone sa lupok ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog ni mong vision. Sublingon ko ha, deserve ni mo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil. Tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usang kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Mariton. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na may time para magsuyanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang miipong higda. Dili na po mi-active pareho sa among mga

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud ni nagmahay. Happy kaayo ni. Ug nibalik ang among regular na loving love. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sethan Plus Herbal Soap.
3: You know, Colonna, senior citizen, burn skin go for arms. Hindi makuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin go.
2: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga bani, hamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
4: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes Health, naguna diha ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka-fresh di ay hindi ka kulot. Dapat lang yun nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty ang vitamins. Of course, dako kayog impact sa inyohang panglawas ang hisgutan ng vitamins katropa. Labi na ang vitamin C ha, tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit ang ginatawag nitong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto ng Santhone na vitamin C katropa, tungod kay ang ato ang produkto ando dai mangustina, dili lang oranges ang mangustin ilado sa gilingo nato nga taas ang benepisyo tungod kay antioxidant aduna pud kani makatabang sa gilingo nato nga anti-inflammatory properties, aduna pud kani makatabang sa ginatawag natong weight loss problem, tummy problems, anything anong problema din ha except sa kwarta. Pero actually kung ligon ka og panglawas, mas paligunan pa ang imong lawas, but pasabot mas makapangita ka og discard sa kinabog. Ganyan niya tawag ng health is wealth katropa. Kaya kung ang lawas ang magluya, awa, mo na yung problema ron. Gawa na, di nakapangitang diskarte. That is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang isgutan at kinabuhi ng inyong madunggan karon, sugilano na po sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw o sitback lang kay kinahang na po nato ang inyong mga tambak.
2: Joel! Sakit ka lang yung bakit? Ano kong lato sa ano?
3: Sayawi ko. Samta mo bu ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
4: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
2: Mapalay ang putol sa inyong kinatao. Wala sobrang kadukero. Pagkaroon ko ni Anumat, tagbuhay ang tan.
4: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

Sugo sa mayang batas, oh. Sugo sa mga mayang batasan. Why love with mga mayang batasan? May hapon ka ninyong tanan. Ano na po ng laing sugilanon, laing suot tampon, ining atong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma, og pamilya. Og hisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgot kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kini nga tuwang suwat magtatampo. Ang ayahang karong suwat sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Kini siya taga-Lahog, nagpuyo diri sa Dakbayan sa Cebu. O ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan og bahad.

0: DJ RC. Palihog tagwalan ko sa pangalan, nga Zen. 26 anyos na ko DJ. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. O pangayuan. O mga pagtamba. Ikan sa mga suking tigpaminaw ni inimong programa. At rated. Ilang diri sa Cebu apan sa laing dapit sa Visayas ug Mindanao. DJ, mahitungod kini sa akong uyab. Mahitungod kini sa unsang klaseng relasyon ana ako kaniya. Ug unsa nga pagtrato nga ako makuha ngadto kaniya. Ug ingon niini ko sa pagsugod. Historia.
1: Uy, Zen! Naman sa manang imong kamot, uy! Kabasa agad, Ana! Gikan ka ng hunaw?
2: Dili din na, uy! Singot lang, ne! Singot lang yung kayo akong kamot.
1: Ala, kamainos, Ana!
2: Lagi, uy! Mauwa, bitaw ko, ani! Ang akong problema ka nang init kaayo. Kaya mutubod yun yung akong singot sa kamot. Unang diigyo ko mapakawa o panyo. Kaya aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
1: Na, tanawa ay, murag basa naman gani kaya ng panyo ni mo, oh.
2: Maulaki, eh. Pasinan eh, kapag alaginis ka basa.
1: Unsa?

0: unsa? Wa ko tanga si Joy sa inyong sabla?
1: Udi na.
0: Ay, kapila naman na niya buhatan ni mo, ha? Kapila na yun.
1: Kadaghan na.
0: Si? Kadaghan naman di ay na. Nga nung mudukot pa man ka anang tawana, oy. Pangitag lain.
1: Dahil ba bito ka, di ba? Kamunsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan, dinis akong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayad ka, ana. Mung di mahimong ilisan ko siya, dinis akong kasing-kasing. Dali.

0: sorry na ba? Sorry na. Ay, nagupangloko, babe. Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila na kayo din yung bagibuhat na ako. Ha? Di lagi kausan na.
0: Sorry na lagi. Di lagi mausap. Promise. Dili na. Ah, oo, sa may gusto ni mo, ha? Mulod ka sa mga tubangan, aron lang mapasailo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi ay, ipasailo na tika.
0: Tinol ka? Along, kinay ko sa kubin.
1: Basta, basta promise di po na, ha? Ayaw na ginagos ba? May promise, biyagyag ka.
0: Bahala, nagsintanon ka o gamot. Pero love, tika.
1: Among.

0: na unsa ka zen? Bag-o pa gani kang naabot, mug-ot na kayo ng naong nimo.
1: Makalagot kay ma.
0: Nga naman ka.
1: Usa may makawaan ni akong pagkasintan unsa kamot ma.
0: Unsa?
1: Hey, gipulan ang kiguan ni ma eh.
0: Na, di na siguro na mawa ni mo oy. Kay ako bitaw pagkadaga? Pagkadaga ako ba? Yung anak man dyan ko.
1: Ma.
0: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
1: Ma.

0: nga DJ, usahay makawala o confidence. Huwag kayo lagi eh. Hindi ko pwede nga maka-holding hands nga to sa akong uya. Usahay, murag malain ang akong buod kung inatawon po ko. Ni Joey. Sabi na pirmi niya ginaingon nga. Bisan pa daw basa ako ang mga kamot. Palangga ko niya. Amot ba? Paminaw na ako sagol yaga-yaga ngadto dili na ako ang iyang ginaingon. Daw na lang niya sa komedya. Aman mahiubos ko, DJ. Ngahimo ko niyang komedya nga hidinhin ako ang akoang insecurity. Mauna, DJ RC. Di lang ka na ang nahitabo pa. Aniya pa ang laing sumpay niining akong sugilanon. Amoy hinungdan nga mas nisamot pa ang among problema sa relasyon ni Joey. Ugusa ka adlaw, DJ RC. Maokini ang nahitabo.
1: Pulbos?
2: Zenny!

0: unsa naman sab si Miss Joey? Ibalik naman sab kalikoy sa inyong relasyon. Anawa ay wala sab katunga ha. Sige lang promise, sige lang promise. Pero tanawa, gibuhat na sab og wag yun ang anga inyo pag yung anniversary. Pero wag yun katunga ha. Kay tua nahubog kauban sa iyong barkada. Kay kuno anniversary ninyo. Huh? Anniversary? Siya may nalipay, ikaw, wak man.
1: Dina,

0: ano bang mag-antos mong ka sa lalaki nga wa maghatag og bili nimo? Ha? Nawata kong gugma. Og isaad na ko nimo. Di takapasakitan.
1: Ambot pa, eh. Nalipog ko. Mahal ang kit kayo na ko siya.

0: Unsa ni kuna dunggan? Unsa ni kuna dunggan?
1: Joey, Joey, usap ba? Sakit ka kong buktok.
0: Dunay na mo yan di mong laing lalaki sa.
1: Pataka naman ka, oy. Pataka lang yung kapasahin.
0: Ayaw na lang. Dunay nakabalita na ko. Ha? Ha? Mga? Ha? Ayaw ka kong binuang. Ay, mapatay yun ka.
1: Joey! Joey, usap ba?
0: Ay,
1: kupuke. Joey, usap ba?
0: So, tinuod ka din yung lalaki, ha? Ha? Animal ka? Ha?
1: Ayaw rin mo ang rason ako, ha? Aron inong ko naman yung nani sa pagbaboy. Sa baris ka! Ay, kaba! Joey!

0: Kuyat siya, nakahimo siya ni mo ana. Sagpahis yung tawana, way sama kaluog.
1: Wa ko magtuo nga, nga magabuhat sa ato na ako di na.
0: O niya, asa may plano ni mo ron?
1: Gusto ko makibuhat niya. Pero...
0: Pero onsa?
1: Maglisod ko.
0: Naapakay gugma niya, no?

0: bogan ko le mo aw de legi kam ba ngay
1: jowe
0: du legi du gonga bu banam
1: jowe nganong maglisod nang intahon ka uy kanang klase sa tao di na angay itinir kundi idispatsar.
2: May bahar panggut siya na ako.
1: O, unsa?
2: Magkamatay ko nung may kana ko siyang buwag ka niya.
1: O.
0: Wa ko magkumidya. Maong ay kapagpinog bagbuwag ako niya. Ako, antos biya ko ha. Bisag baka okay ng imong pagkabasa o gamot. Ako ginawat unsa na. Giantos na ko pagkasintano ni mong kabot. Mga ikaw kong binuang eh, ha? Ay, kong bugbog eh.
1: Joey.

0: Tinood ba ako na itong gaing na nagbadbaha si Joy? Di mo ko di mo siyang buwagan, ha?
1: Oo, pa.
0: Purbida! Makita ko niya ng tohana kung magkita niya. Bantay na gila siya. Pakita ko glayin siya. Ano mag-antos mo ka ng lalaki, ha?

0: Ani, ila-ila demo sa akong igalgaw o si Albert. Hi.
1: Hi.
0: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, singtanong biyaday ko kamot. Oh. Pasensya.
1: Okay, Noy. Problema na.
0: Sorry kay ha.

0: I love you, son.
1: Albert, doon ako'y uyab. Oh, tinuod. Wa na may klaro kay tagsa na lang may makita. Pero wa pa mong gabi closure.
0: Magpaabot ka, son. Paabuton ka ka. Hangtod ka, lusot ka na ko'y dina. Wala ko'y pakita ni mo na

0: problema karon ni GRC. Nako kang Joey. Apan dili siya musugod. Gibaharan ko na dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Sa may akong himuon ani og daghan pa kog mga pangutana ni GRC. Una ako sa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makigilawas. Nasupak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape, DGRC? Kahuyab man mi? Hining pagpamahad niya na ako, na dunay dugo nga mubanaw kung buwagan ko siya. Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagdan ang iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita, pero dili gid siya makigbuwag na ako. Unsa man ang akong himuon ni DGRC. Angay ba nga, dawato na lang nako sa hingpit. Ang gugma ni Albert. Tabangi in taon ko.
1: Da, ikaw ra ba yan, nasasugod pa lang.
0: Mas lang. Kalabat na gina kong ulo ni DGRC. Problema ha. Nagsagol ang kalibog ug kahadlok. Inyong magtatampo. And I Zan.

0: puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahal mo ko ng buong buo. Pero pagka pinangakong basa na ka mo. Actually, okay lang ginang basa, guys. And any aspect sa kong pinabuhay, ginahan kita na ibasa. Pero nga nung sa ka mo. Siya mga nagpunguta na, ha? O sa gusto na mo tambag sa ato ang letter sender. Nagdaghan ka ayo dito ng mga parts sa iyang suwat nga kinang lagtambag na pasin ako mapangit yung akong pag-play sa akong drama ron ay. Di ba ko siya mo-play sa akong OTS dili Doc DJ? Palusok na sinita eh. Di siya mo-play so nangita ko pamaagi nga i-play siya niya. Dili mo siya magsunod-sunod lang. Ay, kay paminaon to sa radyo. Pero mabawi na ako sa ago. Balag tagaw. So tagong oy nakakuha man dito karon naka crash post man dito na ako ning basahon diri bi mangluo ning tagatagom sa ako ang di na ko ni mabasa may pagpaminaw niyo sa tagom sa 107.1 XFM tagom gireplyan ako inyo mga message oy kay ari pa lang nga dili na ko ginapansin na di na pansinon tamo kay palangga kay tamo din ha. Diha na bagid na ako sa tagom nakitaan ang hinungdan nga nung nabuak kining ako ang lubi nga na ay... Hindi na ako i-chika kayo. Madunggan na gilis akong ex di as tagom. Ano ba tinikomment nga? Tanaw daw siya tapad. Tanaw daw ni Kuan. Ay! Gwapan na ako nun ah! Hindi na ba tataka magmahay ka? Siya pinakita na akong dughan. Grabe ka, piling gwapa gini. Natay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain on basahon sana. Unya sa tigong dia, oy makusian ta ko na imong ka nang tabanidoy. Ako sa basahon ring tagatagom dinhi nga kanang comment section ha. Kay karon na ako nabantay na man imong comment dito. Ka tropa, oo, gwapa, gwapahan ni mo oy. Shout out kung Boyet B nga hubog. May pang taga Maragusan, sige ra ka hubog. Ang among technician din na unda. Oh, may pang taga Maragusan, hubog na po. Tumantuto. Kay Dodong anak Jimboy. Si Afe Kabugwas. Hello DJ Katropa, kita nagid ko nimo bisan sa live. Guwapa man ka. Oh, marami ka. Dugay na kainin din na hibalaan nila. Actually, ang taga Cebu kabaw na. Oh, last na ni Diha sa itong caller nga nasa Pikas Linya. Last na lang gini, basta. Dindat kaayo og tingog DJ Ketropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokan. Tagnokan, Nabunturan, Davao de Oro, Navarro family, Kabugwas family, og Balista family, og sa Puroknos, Nabunturan, Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Ketropa. God bless. Tibok Barangay, Manimam Uy. Buraman tayo nag-reunion. Napo diri si Ting. Good afternoon, Ketropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagom City. Ayan. Salamat kayo sa inyong pagpamina. Lalo sila sa Mangkila, meron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Pikas Linya. Ang ko si Ma'am Ango, man. Kinsa ni Oy, kisa yung gwapong tawad ng Pikas Linya.
1: Arnel po, Arnel.
0: Tagatagom ni.
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, pero may makasama. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka? Ha?
1: Okay na po. Balot ko na.
0: Nakapalipal ka karong adlawa. Wala? Uy, makaprostate na. Ha? Ay, pangunaw. Mabali akong ginatambag, Pirming. Human gani, di mangunaw. Una magkurog. Oo, pero ana, abi ni mo. Ha?
1: Mudeng makatambok din na.
0: Makatambok ang?
1: Katong ingon mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito, uy, likay na mga inaan ha, dapat maghatagid mo upanahon na inyo ang mga tabadido. Uy, kaya maka, uy, makaprostate na siya. Oh, di ba Doc JJ? Doktor magini ako ang kauban din eh. Oo, gusto ka ma-prostate ka? Ha?
1: Ikaw sige, na-prostate ka wa.
0: Wala mo ko i-crab! Uy, ako napatanggal na magunda ako. Ay, dugay na. Sabak ka diha, Arnel, ay.
1: Ikaw lang ang nagtaga ako, corona, o. Ay, lahi ragyan.
0: Alam nga. Akong gikuan niya, hamang kong gibawagan, kay. Di naman gidaw ko niya. Ah, oh, tiyan, di ako, wala ko. Eh, di naman maghimang chismis. Wala ko niya gibawagan, ako yung nakibawag niya. Bapa, baya ko. Ano naman ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling nila lang pang upunit nila. Oo. Pero uy, dina, dili, bahing ako na itong gisgutan din, ha? Nga itong dapat din, ba? Bahing kay Kuan, kay Zen. Ang luod na itong letter sendin mo, ito na sa station ron. Oo. Sige.

0: anche di acqua un amico.
1: Dito
0: nung ginawa man ni kita basta isgutanan ganing pagpanguwag.
1: Gutanan ko pa nga kita na kadi ha.
0: Oh, wala ko nang uwag ron ay.
1: Wala
0: sa ko eh. Ala, RIP gani. Ay. Mga mo na Zen, sige pa dayon. Ha?
1: Ito ng RIP.
0: Relax, mura importante. Ay. Relax, ay, muntay una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Puno ba paniid?
0: Ay, sorry na.
1: Puno paniid?
0: Di na ko. Ayaw, nasukot magkaday na ko eh.
1: Wala, wala eh. Ha? Hindi ko magkababapa.
0: Dili na ko, oy. Dili na ko.
1: Love you, Titi.
0: Ah, dili ko eh. Dili ko.
1: Ay. Para na ako, kita ni Jay.
0: Sige pa dahil. Namin lang, Besharon.
1: Hindi siya pag anak. Ayaw siya pag anak. Ano siya yung tarong niya? Kaya yung pagpahulga. Di pa aking nagbarangay.
0: Hindi tao? Oo, sa tawag gani. I-report niya. Human ang nag-report.
1: Report na.
0: Niya ko mag-report.
1: Oh. Ano ba ay?
0: Yeah, dili na usbon. O palayo na siya.
1: Panayo ba na?
0: Oo. Actually, delikado po na. Kaya ka bawa sa sulod sa...
1: Delikado yun daw?
0: Oo. Ingon pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di daw na matagnaan.
1: Magaling na. Ito kayo ba kayo sa babae ba? Bantaan ko siya.
0: Oo. Kasi dili niya ma... Oo. Basta, eh. Pati akong kona, baka na murag wala sa...
1: Dito pa ng baga niya, wala ka tang pagsutok o kalingon.
0: Kana, wala. Basta ako niingon, ana. Ikaw rin niingon, ha? Pero bitabilib ko ni mo, Ernest.
1: Pero may na lang po. At least na, makakuan sa tumatawa.
0: Makatabang sa ito sa mga tambaganan yun ba?
1: Matabang po taba ng tambaganan. Tambaganan na, nasa lima po ito.
0: Correct. Ingon na ba yung kunin mo, Ernest? Ay.
1: Wala
0: ka may gapo na nawag? O naman ka na nawag, gapon?
1: Ano naman ko gapon eh?
0: Ano naman ka gapon? Ay uno, sa last part ka na nawag.
1: Kalukalog, ganit ka.
0: Nawag, tama din, no? Kadungog-dungog siya, gusto na po siya.
1: Panitano na dyan ka. Panitano, ito kayo ka.
0: Pinahit. Ay! Sige, kanta na. Ocean deep, I promise forever. Ano ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Basta si Arnel yung katawag, maganahan dyan ko magtabi. Bantay ko ni Arnel kay mo imo kung kanang kumidya sa agsaago na ko siya mobalik ni sa uno kay mobalik. Pero kung ganahan ba maniid ganun. Kita na jud ko ni mo dol gina search gid na ko ni nga radio station pamasin mag live ka sa radyo raman good ka na ko madungog. Hello sa number 2 caller na to sa pangalan taga Asia ni Sia.
2: Miss M.
0: Ay na.
2: Hindi ka tanga lagi no kaya makapangaw kita sa mga nato.
0: Usay basa ni mo ron.
2: Ay!
0: Ha?
2: Isingot din ko tanan. Basa
0: init
2: tanan.
0: Init mong bitaw po kay panahon ron. Ay!
2: Ay!
0: Init kay panahon. Nang sa amin ni ron, nang sa mga ikatambag, din na ako didugayon. Hala, tambagi na yun si Zen. Ay,
2: ano, buwagi na o ikay nga, no?
0: Ano man?
2: Hindi na siya makibuwag din mo kay hinungon man kang baboy. Nga? At sarang ang babae mo sa kasimong baboy. Hoy, wako pasting din ako.
0: Hoy!
2: Ay!
0: Kasok di ba?
2: Ay, asawa gani ron na panang pagsun, pagsun pagpakilawan sa bana kay pwede naman makihagod.
0: Actually.
2: Ganap pa kaya pa lang.
0: Yeah, sige.
2: Wako ilis na kumrain mo yun.
0: Titi siya.
2: Kaya pa niya yung pamataan na pagsimot ng kamot, dinit man ang problema.
0: Oo.
2: Kaya ba yan ang problema nga? Dinit na may rason nga nung inana, nag-ansos tong kigising sa kamot.

0: ikaw, hala, kagamay, nagidana.
1: Kung ano kaya ng
0: kanan. Ang problema kay Jimang Baboy. Ayaw na taon dahi, oy.
1: Oo, tapaw. Ayaw na
0: taon kasi mong kaugalingon.
1: Bitaw, undangi na, oy. Undangi na mong bisyo dahi. Eh, gugma mong gudaw siya, Mads. Masa ka man ni Mads? May gugma man daw siya, Mads.
0: Sana, ayaw na ginaan ng gugma. Kaya wag ito, nabuhay ng gugma.
1: Kabasi?
0: Ang gugma, ikaw, kay willing man ka kang magsikig pa baboy niya. Uwit, uwit, uwit.
1: Ayaw! Kapuyan ni mo, Miss M.I. Asa man ni mo na natunan, oy? Kisa may usang ang eskwilahan?
0: Ay! Ay! Ay!
1: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ingon, mausap ra o kahoy!
0: Ay!
1: Mo, manag-sorbo!
0: Ano
1: yung
0: laki ni Mala? Para pa niya
1: maikikin! Kapuy kay Kamads, ay! Mura ito yung matambag ni mo kay Kuan.
0: Oo, ito na yun. Request ka lang ko on this day.
1: Oo, di na. Dili ko ka-promise nga ma-play ang inyong request. Okay, basi magsagunson ang mga tawag, ha?
0: Lahi akong... Ay, nalangoy.
1: Sa manggin, Mads? Oy, sa mang yun?
0: Atikra.
1: Ha?
0: Atikra.
1: Atikra yung gusto?
0: Ay, hindi ko magbukod ng mga tao na pagpahukod, ay. Kagbapara na ako, hindi magbukod ko mga tao. Di
1: ba? Da! Mistisa mo rin eh.
0: Ay,
1: salamat, Miss M, all the way from... All the way from Dalaget. Katropa mo!
0: Exciting!
2: Ay,
1: grabe gini, oy. Isang ginas ako mga londi ka, ay pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M, no? Best advisor na siya. Puli-puli, lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Samo.
0: Ay, yeah.
1: Pabidahin na nagkisay hawag nila. Hello po! Ngayong hapon. Ate Color si Pika
3: sa hindi yung pin. Hello po na, hapon.
1: Oo. Wako na sayo. Si James yun, taga-Samal.
3: Oo. Mag-break ka na lang ko kay basic mag-time ako sa oras. Sayang kayo.
1: Go.
3: Oo. Diba, nagbahad nang kasi si nga kung wabang dyan ni Indahisen na ang doon ang mga dugay, dugo nga buka, no?
1: Mm-mm, dugo daw.
3: Ay, kasayang.
1: Pero singot sa palad. Ano sa man?
3: Ay, kung wala mo ka nahibaw sa bagong kapanahonan karon ron, Indahisen.
1: Mm-hmm.
3: Adto sa Women and Children and Protection sa Katubo sa Republic Act 9262.
1: Mm-hmm.
3: Diba, handa mag-inang laban sa mga kababayan kung doon naman ganyan magdaog-daog nila.
1: Mm-hmm. Yes.
3: I-report na. Para mataga magsangisi, magkansiya sa tao na. Matinood mo na sa dili. Kinailan, dili kita ang nga magpagkahinom.
1: Kaya abilos mo na.
3: Mientras, dili pa unang hiyang tanan na dumayon kayo ng mga mahan na kapaluna.
1: Mm-hmm.
3: Kasi kung saan nila ang mariskrasya na naman ang interest,
1: yes. Dili
3: pa unang hiyang tanan, pangunahin na.
1: Tama.
3: Diba, nang utana, masab siya kung katong pagpugos o pagkikilawas niya po niya ang yung huyad na si Jue.
1: Mm-mm.
3: Tulong sana?
1: Mm-hmm.
3: Rape na, gani, bisan sa kaming asawa, gani ni
1: mag-asawa?
3: Mm-hmm. Hmm. Rape na, mahod na rape na.
1: Yes, tana sa Revised Penal Code of the Philippines.
3: Hmm, gani naman po din yung puso naman sa kabinawat nga, way gusto ha ng buka.
1: Correct.
3: Huwag din sa anong gana.
1: Yes.
3: Walang sa, kwan, sa kulang ikaingon, ayaw usiki ang ikanigayon ng mintras ayaw sa iluka na na, diha tayo. Ikaw na na, yato na sa bawsi na, yato na. Para maagwa na dyan.
1: Salamat ka, ayaw ka, tropa ang James.
3: Asa pa man?
1: Grigo! Anong bundili?
3: Ikaw ba? Kami na usap sa tanong na kung mga katropa, sa mga magkumbarap ng katropa din sa Dinsan. Tanong mo dyan sa nagpagina sa... Dungan, nanginaw ko nga, nakapunong pagyawat ko.

0: yun. Kasi kaya mabagal sa pag-una kong gigalap ko sa barangay pagkabungan man. Bawi, si Brad, Jose, Punzo, Dato. Ay. Paminaw niya, paminaw. Ayun
1: na lang, makuha din yung mga pagtulunan.
0: Ang most especially sa akong wife karon nga na andang o kape. Mga pili tayo eh, DJ RC.
1: Uy, bang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Oh? Tadi ako baso.
0: Mga pili, mga pili tayo nyo, mga pili tayo nyo. Pinatuntag ako tapos, mga pili tayo nyo.
1: Sige, salamat kay Katrapang James. Ginagpaminaw karon diha, nanawag gikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani. Ano pa kay kong katrapa mo? Anak lang. Madunggan na diyan sa May Davao, ha? Sa 97.9. Sa Tago mo na 7.1. Napunta sa Gihulga, 92.9. 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107, 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato. 107.1 Tagum XFM. 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Excuse me. Anadiri siya, agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Sige na po. Sige po, pago na po. Problema pa gani may din he. Open pa itong linya ha, hangtong 39. Alas 2:39 mo, accept ako og ka ng caller. Pag wala na yung caller, I'll buy. Hello, may hapon. Kinsa man yung naadi sa pikas linya?
0: Ay, may hapon, DGRC.
1: May hapon. Kinsa man yung nga naakaroon diyan, nanawag? Nag-aasa man ka?
0: Si Joylene.
1: Asa magkakaroon? Jaylene?
0: Ah.
1: Oo, asa magkakaroon yung nawag?
0: Sa Cebu ko ngayon.
1: Nasa Cebu? Okay. Nag-usama ka sa Cebu?
0: Ay! Adik
1: ka nag-work sa Cebu. Sige. Masa may matcha ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ana-ana. Sabi, pwede ba daw?
0: Kanong mga bahina DJ sa nasa gigan sa uban.
1: Yes.
0: Pwede mo siya mareklamo na kay asking ayaw pa ka ha ang inundanang mauyat maskin giayon pa mo once itong sunjud ka. Pwede ka mareklamo ka dahi right na hindi mo mareklamo.
1: Mm-hmm. Sabi pa man?
0: Yan ka na itong nabatungin mga ulga na mga kahad. Sama sa gisulkitid sa uban at kambag sa uban.
1: Magpabarangay.
0: Magpabarangay. Sa uban, baka naman pwede na ipabilang sa'yo. Hindi kaya ireklamo.
1: Oo. So, usapay matambag ni mo, Ani. Kaya murang girecall naman yung tambag sa uban.
2: Ay!
1: Usapay matambag ni mo, Ani. Usapay agay niya yung buhaton. Katawa man niya ako, technician.
0: Oo. Ako rin ako si DJ RC. Katanya yung gilingan na panagsan na because of na panagsan.
1: Oo. Musod.
0: Oo. Wala na ba sila parang communication?
1: Oo.
0: Pero para na ako ay enough naman siguro na sapat na siguro ka ba na para mangita na siya ng kumakas siya mali ka, diba?
1: Ah, sabot pa sabot. Okay lang nga, masulong sa glaing relasyon.
0: Oo, kana kung gusto na din niya.
1: Beto, kung gusto na din niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anak-anak lang yung dalit niya
0: sa Korea. Ayun lang sa okay. Kung panawit na talaga niya siya, kaya tungod na kasi yung ang iyon na sa una eh, o narawag na niya, DJ.
1: Beto, sad. Salamat ka, Ayu, Jaylene, ha? So, in other words, gisamarize rin mo itong gitambag sa uban.
2: Ay!
0: Okay, naminan ako sa drama.
1: So, ako, bangutan ako ba? Okay ra? Okay ra, hindi niya makigrelasyon siya? Ang tanong ko balik.
0: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay tawag ko kay mapapit sa tuloy sa nila nun kay sayang ipadalok sa wato kay ang sa to katang kailan sila magkita kung saan ka sayang.
1: Ay, hindi hindi ikaw maka ano na mabisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Ay, ako bahala sa'yo.
0: Okay, okay. Pero kung gusto na
1: Ah, long distance. May long distance na Bisaya language ka, tropa ng Doc JJ? Long distance. Malalim! Malalim na Bisaya, di long distance.
0: Okay,
1: sige. No problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, Kaayo Jaylin. Salamat sa imo.
0: Ano kasi ako, Bangka City.
1: So, mostly Tagalog ginagamit din yun di pag iba kausap nyo, ganun.
0: Matagal na ba siya ko ng listener, nakikinig pero bihira na ako kamabakang busy.
1: Ay, salamat. Saan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
0: Dito na sana sa punta.
1: Oo. Punta. Inganyo.
0: Punta Prinsesa.
1: Punta Prinsesa, Palawan?
0: Dalawa kasi yung punta dito. Yung isa kasi punta yun. Sa lapo natin yung punta Inganyo.
1: Ah! Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga-Cebu. Salamat, Jaylin! Thank you so much. Katropa mo?
0: Request lang ako ng kanta.
1: Ay, hindi ako maka-request ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na basta hindi tayo maabutan ng oras. So, thank you so much, Jaylin. Katropa mo.
0: Excited!
1: One last caller! Nakapasok kayo, okay. Hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa mutambag. Puli-puli kita diri. Uy, dahil po ka muna na yung mutambag tanan. Kita na dyan ko niya. Oh, sige, siya, samot pa dyan siya makiha kay Manghulga siya ni mo. Ingon, si Francisco Chavez Ludovina. O attempted na makiha na siya samot pa dyan na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay. Atubang ni mo, wala siya katungod nga mudili ni mo. Kung mangita kaglain, siguro ang maayo o makadawat bisan unsa pa ka. Bisang gabasa pa ng imuha. Okay. Bisang gabasa imong palad. Hello DJ Rina, sorry karon pa ko naka-message, karon pa ko naka-load. Pero sige lang. Kung paminaw ni mo sa imong programa, shout out ko Kimba Kaniba Kansong Talisay diha sa Sitio Lourdes Sucogon Pardo. Hello DJ. Kapa sexy, nag-iisa shoutout diha. Ayaw pagutom para dili malipong. Ka-concerning ani ni Boss Dioy. My mods email ya medo unsay story na late jud ko. Wala na close nang gate. Ano ka ba kanabot mo? Human na kuron oh. Sayo ay ugma my mods ha. Pagkuan lang bagbakrid na lang diri ron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron sad baka apas ka ron di isa ka outdated bang. Oo, di ka maulay sa chika. Loy kay ka. Oo, na din na kami din tagas na layo na kaming naabtan. Ikaw nagsugod pa ka. Ayan. Hi DJ Chinita, guapa, good afternoon from Rwanda, gikan kay Perlita Panya. Shoutout kami taga Cotabato, naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Eh din yung gitano diya sa Cotabato. Baka magkabanggit kanya. Ha? Diya sa Kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sana ko ngayon na akong suot para tanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout ay kubali kay J-Lord D.I. Oo, kanang kisa maning bagong giapas niya pag umangkon guro niya. Shoutout ay ko ni Abay Paolo Garso B nga naminaw sa D.I. karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, pardo do sa booking. Eh di sana, oh. Si Justin Catalan daw. Tanaw do sa ako ang damit. O pa din ako magsanina. Kaya inyo naman tanawan akong sanina. Di, ay, Matik, okay, asa ni Matik, blatter na girl sa mga pulis. Aro na, mahitabo ni mo. Sa imo pamilya, girl. Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon, DJ, Chinita. Ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan, nga pirmi na paminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo. O niya, si Albert Sultan na lang. Kung dili ka ako, kung dili ka ako na lang, mutira glass si Charlie. Di ka saliga ni magtambag kay mutira o glass. Sarat kay Lanix Boy Biado. Tommy Fruta. Kuya, pangalan mo yung Muramag Juice sa kuwain. Muramag Juice. Tapat kay Hello Kaniate, Jello Kaniate. Hi DJ, exciting makinig sa'yo. Gikan kay Gutman. Kaya pangalan ni mo kuya. Ay, haya makauyab ni Ma'am Guapa. Oy, tabian. Guapa na, tabian pa. Oy. Ay, para bang sinabi mo yun lang akin ang bago. Grabe naman, oy. Ay, alas 2:41 na katropa. It's time for DJ's Reyna. DJ Reyna's tambag. Uy, napaisa. Ay, hello. Hello, sorry. Dali kaya, oy.
0: Hapit na ko na malimtan DJ.
1: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
0: Pwede pa.
1: Kaya kung nilik ka, eh, kanta ka. Nasako ka ba na ako?
0: Nari,
1: ago, masadaan, bagong tuman. Pangalan sa tong caller, taga-asa.
0: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines.
1: Di ako be. Di ako be, arwa Bugha. Kapun na ako diri si Buay. Muran ako diri o kuay. Masagi tawag ana, Doc JJ ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman ay term ba?
0: Lahing.
1: O di na ay term? O lahing. Pero na ay term. Umol di ay. Umol di ay. Nagani murag mutubo na sud sa lubi. Dugay na kuwa na buak diri ay kakapoy ani. Oy, lagi rabi sa lagas oy. Nganong Bugha kapitan ang tagong ay?
0: Bugha ka Bugha.
1: Wi sabo di panabig niya ay. Ay, nako. Ay, sige daw, be. Kung ano yung mukhang last ngayon mong tambag, eh. Ang ina po kung ano yung tambag. Go, RV! RV?
0: Yes.
1: Go na. Bughai. Bughai na. Atambagi na. Ay!
0: Diba, nag-ingo mo itong color na ginabaharan siya, no?
1: May chika, ana, Ron.
0: Kung ano na, ang nindot, ana, DJ, baharan po niya.
1: Nalita. Lahe, kung ako pa yun ay nato, no, pusilon po na ako sa dito. Nya, baon na mag... Sige, go.
0: Nya, minahagi sa pagkilawat niya, di sa gusto.
1: Oo, kaya pinugos ba?
0: Pinugos, eh, pusyon po niya.
1: Matay po niya, logic ni tawanan. Lami asa doon pa naghanon, eh. Lami kay kapaliwatan, ay. Okay, padayon.
0: Tama itong mga previous advices nga natin sa WCPD.
1: Kaya,
0: isa pa, don't mind that guy.
1: English, ege, spelling!
0: Don't mind that guy.
1: Okay.
0: He didn't like him na already.
1: Negative na, negative.
0: Don't give a damn.
1: Diba?
0: At the end of the day, ikaw man ang naidalas yung gawalingon.
1: True! Itagangi kang uto.
0: Muna ko nag huyab. Palitan niyo mong sapatos.
1: Yeah.
0: Iusag-unsa ka mahal yung sapatos yung palitos yung huyab. Di siya gusto. Di yun na niya suton.
1: Correct.
0: Pero iusag-unsa ka barato, basta ang thought counted and gusto sa gihatagan.
1: Mm-hmm.
0: Why not? Pareha ko na sa trabaho. Bisag unsa kaliso sa trabaho, basta gusto mo perteng dalia.
1: Mm-hmm.
0: Pareha na po na ni siya, ha?
1: Mm-hmm.
0: Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kundi sa gusto ayo, ipukos. No, mahadlog man siya nga naman, di ba laon, may protekta sa iya, ha?
1: Mm-hmm. Correct.
0: Wa?
1: Yes.
0: Baharan po niya. Ang sabot po na po ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya. Kung in mo kong taon,
1: mm-hmm.
0: We do have a law
1: mm-hmm.
0: to condemn you.
1: Ayan.
0: Madaas.
1: Ayan. Ayan. Mapadiin! Matanglawin! Arvin, taga-tago.
0: Basta kung ako sa malipay, ito ayaw ko itong utong ha. Una ako ng prosecution. Una matag panahon ni Rizal kay Kiara prosecution. Basta ako.
1: Kaya
0: na. Basta ko ng prosecution.
1: Tulon ko na yung microphone doon.
2: Ayaw! Ano
0: yung mga taga-tagong? Basta dito sa bunga, kapital.
1: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung ikukuras, Arvin? Yurot na niyo makukuras magtambaw. Wala, maabdan akong manain.
0: Maundanon. Basta maundanon ang tambag ko ko na siya.
1: Gani harapan, di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Nagot ka kayo. Salamat, Arvin.
0: Amural Balian, sinaman sa iwit.
1: Oh, ano, mag-in na introduction. Lagot kiko, ay. Sunod ha, sa'yo manawag ha. Sa'yo ka manawag. Ganun kayo, sa'yo ka manawag.
0: Pagbigay, sa'yo ka manawag.
1: Ugma ha?
0: Ikaw kay. Mag-indot ang imuhang outfit.
1: Ay, mag-bra na lang. Ugma, kakapoy ba ninyo, ay?
2: Ay,
0: may lami na mag-bra. Ayaw.
1: Binlan ako, binlan.
0: Pan-aid lang.
1: Tanggalon ko na lang yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay, nilantor mo sa kong programa kahit tungkol sa kong suot ba? Anak man lamang.
0: How true you
1: are. Na ako actually, inanin magkumanamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
0: Katubahan niya pagkagong?
1: Oo, oy, mugay na bigahan ito siya sa ako, ah. Oy, ito nagtubod. Murag nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, daga na kayo kung matugan yung sikrito ay kakapoy, bibig mo yung taon mo, eh. Chat-chat na lang to, ay, bye! Katropa mo! Wala na.
2: Exciting!
1: Gibihan ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman yung kinsaman ni Silo, eh. Hello po, ano eh? 544th Engineer Pioneers. Basta mo na sila di. Kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Pero tambo sa ako. Basta mo na sila. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City pod, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mabiya, akong ginibasahon din ang akong tambag sa imo ha day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba yung kayo ka ng bana-bana direk tama ba ni akong ipangyaw-yaw, no? Karon na ako na pamatundaan niya na nanaura mo sa akong live kay mo, li-li mo sa akong outfit. O ma, di na lang ko magsanina ba? Oo. Nagbakus na gani di. Di na ko eh. Mag-file ng Barangay Protection Order BPO sa barangay para di siya makaduol ni mo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw mag-file ng VAUSI. Oo, anak siya. My Mods Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Palag wala siya kaapas. Maing hapon DJ na minamil sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay, kung Milo ni, mura man na yung katungkuan. Anakuan ganun sa mga on o ganang kuan. Basta ay Milo ay. Bato, kaila ba mo anang Milo? Dali sa amuha sa Mindanao, Milo may tawag na. Apilo mga Ginita good nga di man taga Mindanao tanan. Watching from Nabunturan DJ Reyna Chinita gikan kay Rhea. Hello po sa imo dia Rhea Jean na may pagpaminaw. Richard Bautista DJ Reyna Chinita pa wash out din ha from Pagsabangan. sa imo aday ang ako raging ikatambag sa imo aday kanang bahin sa imo ang kamot aduna tay tambal ni ana adunay mga ginatawag natong pampawala sa singot ah. Ang tawag sa imo ang kamot day ang sitwasyon sa imo kamot palmar hyper hyperhidrosis ah, oh. Kanang mga magtubod gani yung kamot mo nay tawag ana ha palmar hyperhidrosis ah. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog nga nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay, kung naamong inana, na atay ginatawag na itong tambal, ana. Anti-perspirant, oo. Anti-perspirant nga ka ng mga liquid or powder ba na din ha, nga ginabutang sa kamot. Yung mga aluminum chloride, pang kamot nga anti-perspirant. Usa ba, papuna ka sa di, ay! O na siya ibutang dai. Pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog. Naaman na sa mga butika ata, ma'ams og. Pwede po ka mapacheck up. Ano siya. Pwede po mo undergo ka o ginatawag na itong lontoperosis. Ginatawag ning mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot. Nang sweet talks, pwede po na siya. Mga pamaagi na sa medical o siyensa. Oo, karon na matagaan mo og tambal. Botox injection, makapahunong og singot sulod sa pipila ka buwan. Pero medyo sakit siya sa kamot, huwag mo nang gamiton. Nandiyan po yung surgery, nga last option, ginatawag na sympathectomy. Kanang tanggalon nito mga kuan sa imong kamot, nga mo hinong nang gatubod na imong kamot. Bahin sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imo haday, adun ay balaod ni Ana, ang Republic Act number 8353, nga nagingon niya, nga ang kining pagpugos sa usa ka tao, usa ka partner, ginatawag siyang rape, usa ka crimes against person. O, labi na, bisa dili pa minyo, o baga, bisa ganig minyo, para og kung naapailain pa di ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa ex o karelasyon nga pagpangabuso katong una nga kung ibasa ganiha dili siya mahitabo to siya ikaso sa mga wala may connection gani wala may relasyon ana. Sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha. Kung kinahanglan niyo mag legal help, pwede mo duol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk, sa Police Station, sa PAO Public Attorney's Office, pa, sa Philippine Commission on Women. Daghan pwedeng kuan pero again, pinakadali mo ka sa barangay magpa-kuan kag barangay protection aron mas dali og mas efficient og paspas sa imong nga end. I sure jud ko dai nga kanang pagbanta-banta niya sa imo dai maabot ang panahon nga matinuod ka na kay wa ta kabaw sa utok sa tao protection ni imong kaugalingon og imong pamilya kay walay kumo sa pag huna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko sa kung admin mang humana na ko ay tara na ay maabot ato si katropang Eric Manaitron. Good night katropa asa di sila ka Plodia. Okay na pahuway sa sila oi kay busy ka sila sa ilang vlogging sa. Pahuway sa ninyo sila papukusa sa didto ha. Ako sa dire ako ay bahala kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapon.
2: Exciting! Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, par! Pakuratira ko ng imong lolo niya, par, nga. Ikaw mo yung mawidro siyang pensyon? Yung tano na bitaw na, par?
2: Exciting!
4: XFM.
5: XFM.
6: Marami na ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
8: Marling, okay ah. Masuyok akong bumapiging gasuyok. Nung ako magbabungog, binog ako Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Naayo siya.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jud kong inom og kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Mispalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag

0: kuan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahal, musta na ka dyan sa abroad?
9: Nagpadako nilang babagi ka sa Midas. Nagpapalit ba itong kuog Santon Vitamin D para sa mga bata?
8: Ay, salamat.
9: Para din sa daling tapkan ng mga sakit, sama sa upo, sip o naghinanan.
8: Ikaw po, pag inumog Vitamin C, ha?

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
2: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
3: Sus! Nga naman eh! Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV aron masayod sa lakat sa panahon lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Ura, kapitan.
7: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
6: Hot!
7: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
6: Nuod!
8: Exciting?
6: Exciting!
9: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
10: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM。
1: Cool Mamino Ka, sa XFM。
2: Hoy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalam, ining break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
3: Exciting!
1: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
5: Aba ta rin mo. Dahi kagyong ko. Sige, panahon ang bitaw na ito. Kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, aba ta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usaka simana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Get ready, Windsor fans. We've got

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Wasa na addicto.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Nison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Nison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagang salamat.
4: Sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Okay, good morning, class!
6: Good morning, sir!
5: Our subject for today, yours among innocentes.
6: Ako!
5: O sige, ora! Ikaw! Ha?
6: Abunda is coconut is the best!
5: Yay! Okay, very good, very good! O isa pa, usap pa!
6: Ako kap!
5: O sige, Budoy! Ikaw!
6: Among kabiro, ikaw!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sa usa ka haya o dinhi?
2: Kap, kap, mamunin ang tagulikap.
3: Ha? Kasi yugod. Ano yan, master?
2: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign dihaw? Oh, kita ka?
3: Asya?
2: Kala na sa iba babaw na? Maniguro ng takap kayo? Makakakita niya nga nakapaskil niya skirid ka? Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Kasi mapirta, lisod na kayo. Kapasin na ta.
3: Exciting.

0: FM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
2: Millions of bacteria,
1: virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan.
2: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system
1: para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
2: Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system.
1: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Ito ay may taglay na vitamins, minerals,
1: phytonutrients,
2: at immune stimulant properties
1: na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
2: Santone Plus Herbal Capsule.
1: Garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Babalik-balik lang! Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sample Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Ika Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Karoon ay kikugabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya nalira kaayo, sakit ang akong mga jowog kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa mga bukiga.

0: sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pangsyo da bay? Nga na good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ni. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Pagko manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par! Alay bagol par! Pakuratero ko di mga asawa par, ay na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par. Sige na, par!
6: Exciting!
7: XFM.

0: trading.
1: Fries, Salat und Side.

0: na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Aba ta rin ba? Dahi kagyog ko. Pero sige, tanaw ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag ina mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na kubalik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Nga murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you. Basta naka-turbo.
6: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever. Dari na ta sa Sess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
12: Gilbert po. Security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Ano man, usan na adik to?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
16: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata kung sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko! So kagalamin ako sa X, wala ko ka-grocery oy! Alang-alama, naala may CCTV! Ha! Exciting?
19: Mga katrupa, exciting!
20: XFM.
21: XFM. XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.
22: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ludi!
1: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
0: Ha?
1: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
0: But, Manay.
1: Gano man?
0: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Morning, Ochia, 55. Santan daw si Bo. Masiyot akong bumag, piging gasiyot. Nagwakag mabungag. Kasi sa ayo to, di nang akong Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo ka ayo siya. Gamit si Bo Santon Plus po, dapo pa yung kayuhan sa atong lawas. Dapo dito ay isatabang sa pantang lawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahi si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, mas kayo akong sugar. Rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Pipili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Sun.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako di ay si Danny, usap ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
5: Symptoms persist, call the doctor.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Sunton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Are you looking for full sublimation?

0: Bukidnon near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Puruksyete Butong Highway, Quezon Bukidnon near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
2: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Kung ikaw mga kita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw o XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kung kanya naminaw ko, karoon pa. Nadawa.

0: Oh, bisa menurak.
1: Tinoot ba? Matok ang ista?
0: Nah, ambut lang urak. Kaisukan pa masukan. Wadyog ko ga kitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para og junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JLM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong biskuto na hindi sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban mga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Diay si Jimmy Torres. Dayta'y 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na dai ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apag ipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hustle labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. So wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagkagabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule ug sa paspas ug hapsay nga resulta. Mao ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kadaan lang yun kung nga take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavowasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Gamit na!
10: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Girl, naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
13: Hi, Moni Laay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot mat sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ayaw ka ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Redel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
16: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko. Minaw ba? Inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naganda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
19: Exciting!
3: XFM.
19: XFM.

0: Master,
1: oyo sa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy parang naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shani Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, Paco, Lamawan. Kaming akong country, 1976, komisya ng Tugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagtaungon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulog doon. Dili mo nang na akong baba.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: premium.
1: Ha? Unsa man ding kapihang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Kating! Babalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank?
1: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
2: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please? Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yester Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
8: Exciting.
9: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM.
1: XFM.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
3: Pare.
4: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
0: XFM.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon. Zanton Plus Gold, papak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zanton Plus Coffee Mix.
8: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumo kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Di na akong gareklamo sa mga sa pagkahalap, panan-aw, pagpabili nga mamasko, bubalinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag, mas sinaw ang ako panan-aw sa tadaan na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mag premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kung pagminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma dagani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
13: Turbo?
12: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutog sing new ni Mrs. Moon.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
6: Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Hala, happy na akong June Day. Pero sa akong mani, wala ko ikagasto.
17: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman, unsa na addict to?
17: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuot? Walag yun?
17: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
16: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na.

0: ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagan salamat.
1: Hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong pangunyaban, ayaw pagsugo-sugo, ulat langgod, ang sagog ka! Exciting!
4: Mga katrupa, excited!

0: 怎么办 ？Exciting！
1: 乌拉，卡皮丹！
2: Kung guapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Addict!

FM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong pupol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may pupol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong pupol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Medica Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab inun ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Dr. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminorea. Centum Plus Herbal Oil.
3: Eh? Ikaw na?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon!
3: Ako'y mamutana ni Muliana. Remember, ahim tibi ako. So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ahim ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy! Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakaya magod siya ni ini. Kaya sukad nga, nag-maintain siya ni ini, dahil nakaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon, immune booster maguni Santon Vitamin C. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C,

0: Kong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang sure da bay. Nga na gold.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa nay kamasayon bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom sama sa may, mais, gulay, dulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa Craft Gold, pwede himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugan pa ba, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa bingi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay, kay mapalit kong Craft Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: halah naon sa maninga kong muntikab ng lahi na maningtingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mo mga kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot ng gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niyo biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos nga silo. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Igas Mati City! At sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ng Ghost X! Di na ko lagan!
6: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kay katago-tago kasi mong utang! Yari di mong utang, oy! Ako sa kong tagon, lugay na kong kayo ni last year pa!
5: Balik na mo si Judith. Matago ko din sa ilalom sa rep. Exciting!

0: inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dada!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo,
2: kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana may gastos kayo.
3: Pinasun lola, nagpapwapa.
1: Taon, himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko, aron mo guwapa ng imong lola.

0: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katugon. Nawala, kaning driver ka, di pa di malikayan, nga ulang init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Busa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty, makabatiyon ako ang sakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion, mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man itong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kaming kasakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong Premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon ako na, Miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maka o labuwas ka. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa niyahan ko. Narwa katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sumang
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gis!
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Hala, hapit akong junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
14: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
13: Nga naman! O saan na adik to?
14: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
13: Ha? Tinuot? Wala yun?
14: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
13: Sa lahat kayo day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
14: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
15: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
16: Aron malik- Kapayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posturo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Par, dali pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
19: Exciting!
20: XFM.
21: XFM time, it's 6 o'clock. Time check, brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
22: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Kita jumpa. Exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Kung guwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
1: Soulmate.
2: Kung pangit gani ang mutapan,

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at mukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia,
4: taga Puro
3: Diamond,
4: Matina at Playa.
3: 75, Vero Baskog pa.
4: Ay kayo, wala pag bisyo kayo, nagainom kong kape.
3: Dili pa kining atong nadunggan sa mga kauban na po na kining
4: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
4: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, muramag ni Baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba?
3: Sao na?
4: Oh. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
3: Say, magina kong lahat ng panahon.
4: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kaya akong pumati dyan.
4: Atong mga karyan ako na senior citizen, inainagagtuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga ginawang ko. Basta pinood yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang kausab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Gusto paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
10: Sugar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapat tabang aron malindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Stone, nagpila inyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo!

0: passada. Una lícia s'ha llegit. Una bàlia i el pa. Quina l'àsia d'hospital. Unya. I Bogotà, l'àsia de doctor. O un tingui. Com us sona manant que la gaia, nyu?
1: Ui, ang akong pa amay na bale. Ganon ang akong lagay managimog ipangutana, dok.
2: Ako si Jubilene, ako ay gueter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako og gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sasang Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa opera og bali. Mao to paspas og tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Lex Plus capsule sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Lex, try ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Hindi ko ganaan magsigit ang libino sa ibang tao kay Madlo kung kasi naidal lang ang virus na. Kaya nga, kabigit ko na tumar sa Premium D3. Para ano siguradong protektad, magigit dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premium D3 user, testing ko
3: din. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolitz, 50 anyos. Sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo, danger na lang. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadalunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisan kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa pahigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirni ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
4: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap.

0: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
2: Naunsa naman ka, oy? Mura naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
3: Hi, Monila ay karon. Masa ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Nanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kong buhok?
3: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wag ko kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Na ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, mag-satisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanan hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure. Well, nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Riddell Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Huwag yung iluyab! Sukat ka na minaw kong XFM! Kwartahan ako! Naapag yung iluyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang mo, init pa. Kipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Nagrabi kayo na pinatulato libre. Oh. 150 lang, 150.
7: Mga katupa, exciting!
1: XFM.
8: XFM.

0: Ura! Asa man ang bataan eh? Ura!
1: Bakta man!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tag-mat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y!

0: exciting.
1: XFM.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasiniyo. Bilis na sa ganyan yung tibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ako kay, di magkakatulog o bayo. Huwag magkamatulog ko. Buga na sa pagbalik katulog. Huwag manatili ka. Tuwid na bilis ko makatulog bayo. Bao niya. Mayo akong tulog. Magbango na gudgo. Kaya to bilis man. Masama. Di man ko Santon Plus.
2: Kamusan? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Tika Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man isang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali-lagid ba lang? Intagali mabayad sa tuition mo?
1: Oo, gali. Dali yun.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanson Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Naiba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliha ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sigangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taranat mag selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang money tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago bagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank?
3: Uy bay, ngano diri man ka magpaggas pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris.

0: Meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal na siya, range, ano? Mm-hmm. Abnormal response na ng ating pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagkukosa na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs. Sistema sa
0: kung baga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niya, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santon Plus Gold at sabayan niyo rin ng Santon Vitamin C at ang ating pinakabagong produkto, ang ating pong Premium D3 para mabilis pong mawala ano, yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay magandang po tuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text now sa ating pong numero, ating pong text 9096960965445.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Yes.
4: Turbo, may maca at clavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang alaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
7: Ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
8: So I take
9: Premium D3
8: araw-araw.
9: Effective talaga, subukan nyo.
6: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Siyempre ang programa po ito atid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So, mga kabayan po natin, gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inilataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yun, isa sa tumutulong po mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng ating pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa ating pong mga dugo, napakahirap pong dumalo yung dugo sa ating pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa ating pong Premium D3, tumutulong po yan, ano, para i-normalize yung saktong volume ng ating pong blood flow. Ganoon rin yung viscosity, ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Ha? Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, maabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, dapat po bigyan na yan solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng Premium D3, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
0: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement, ano. Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang

0: symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyo ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yeah, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, punta po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellphone Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, the mga discounted products po natin mga kaibigan. Oy, Doc, mayroong nag-text dito. Medyo seryoso to na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede ko ba ang Turbo Foods Blend for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan Negros Occidental.
0: Talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh, pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
1: Mm-hmm. So, sa mga kalakihan dyan, no? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
0: Oo, seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalakihan, no? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kansawan ka lang lagi, no? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, no? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, walang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahambal po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bacla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang willing God, Sir Michelle Hinas, magsamata lang ko paalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionets Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Ano man? O saan na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinoon? Wala yun?
5: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, excited!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Baby, putahe. Naun sa daig ko tayo pasabi.
3: Exciting!
2: Putahe sa gabii na.

0: It's so very, very hot. Bito ay igang lagi oy. Bakit kaya ganito ang weather ngayon? Kisa naman po'y gisapot din ha. Ay, nagkadamay-damay naman po din taon mi oy. Ayaw daw mo pagsapot-sapot di. Kinadamay na po ni. Bito, mayang gabi, Ebebe. Mayang gabi po sa tuang tanan. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Murag na, nindot kag mood ron tayo. Nakapaldo ka? Wala, oy. Okay lang, giigangged ko, Bi. Actually, ang among aircon, muna na yung full blast, pero igangged gihapon si Za. Ano kaya ni? Sa mga gipang sapotin ha, ayaw biya minin nyo damay-damay ha, ang mahiangim, ang nindot ninyong buhatan karon, mag-inom mo og Santon Gold Herbal Tea ka ng bugnaw nga version. Pwede po nga mag-inom ka og kape nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, pero imo siyang i-cold version as well. Itimpla lang nimo na siya sa cup nyo, butangan nimo og a few drops of ice cubes. Lami na gid kaayo. Para mubugnaw ang itong mga utok din ha, og dito may madamay diri sa kaigang sa panahon. Ay, makasasala pa more. Sa man ni practice na ni daan. Ay. Karong gabi una syempre bi magchismis gihapon kita. Katangin ninyo nya taod-taod ang atoang putahe confession. Could it be live? It could be live or it could be a letter reading. Depende ha, kaya medyo lami-lami ra ba ito ang pag-iistoryahan karon. Murag magdebate hay ta ani karon. No, kaya murag daghang gid kaayo ang mga maigo ani ato ang question karon, kay mo gid ni ang isa sa mga trending karon sa social media or even sa mga poll mga survey kung nganong ingon ani gid daw ni. Dinako maglangay pa ha, ato ang Sir Vivi question for tonight. Ang atong Sir Vivi question karong gabi una hatod kay nato sa mga produkto sa Yes to Health. Pampaligon sa to ang mga immune system, ilabi na sa panahon nga haskang inita, importante gyud nga maprotektahan ang imuhang immune system para dili ka matakdan sa mga sakit-sakit nga dala sa init kaayo nga panahon. Ooh! Ang atong mga produkto sa Yes to Health, mapalit po kana siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide, o pwede po sa mga online platforms like Lazada, Shopee, and TikTok. Kinsa man gyud daw, or kinsay mas lami mahigugma, ang mga batan-on or ang mga idaran? Muraga, daghang gyud mo react ani ron. Muraga, makulba-kulbaan nako. Murag wala ako kabalo kung asa na ako i-position ng akong kaugalingon. Nabilong ba ko sa mga idaran? O nabilong ko sa mga kabataan? Abot lang. Basta kung kamo, kung namoy mga reaksyon din haakaroon, pwede ninyo nga i-comment sa to ang official Facebook pages. Naka-live me karon, baby ha. Pwede ninyo nga i-search ang 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And of course, sa ato ang XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and ingon man sa official radio station and FB pages sa Radyo Amigo. Maayong gabi, gihapon sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow man yan. Pero bito, no, balikan na itong ato ang Sir Bibi question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una kay di magina sila ka-relate sa tuwa sa una, pero sa karon with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma kaming mga idar? Wala na, giangkon na giamin na gyud kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? or kamong mga batan-on. I-text po ko ha, ay bibigyaw pero mas ako sa text line B, 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat kayo, Mihan. I cannot wait to see my new jewelry set. Pag, mas lamig yun. Huh? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kaya wapo ko ka-try. Ambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran mang God, ako na lang may ingaw na kailain po kayo akong aminon nga bata pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran mang God, lahi mang gumi magmahal because we've experienced the worst things in life mang God. Mga experiences lang, hinug na mi ana. Hinug na mi ana. So, technically speaking, kabalo na mi sa mga pasikot-sikot ka ng mga ilad-ilad ninyo. Kabalo na mi ana. Kana mga paasa-paasa ninyo, kabalo na mi ana. Kana mga saad-saad ninyo, kabalo na mi ana. Whereas sa mga kabataan-unan karon, wala ko gimaliit, ha? Ako alang kay. Depende sa ininyo yung kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko nabilo. Naragunan ninyo good kung unsa inyong mga reaksyon diha agud uy. Pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Ranz, maayong gabi. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, maayong gabi po. John Andrew Torres, hi po ate, ano number niyo po? 0975-474-9153. Will Mawakin, maayong gabi ma'am. Ako depende na sa nindot mo dala sa... Ay! Will ma ha? Modi na siya basihan. Kahadlok po ni si Wilmo. Ay, kinaagid siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan. Oh, sa top of the world. Hello po, Ericilia family of Simaya, Malay Balay City. Thank you! May gabi iingon po si Texter 335. Cute lagi gihapon kag tingog mura jud kag 14 no 14 mga idaran ang lami gyud magmahal kay kaysa sa mga batan-on uy. Mga batan-on paningog mo ha kay basig ma luoy pud ang ato ang mga flag diri. Oh, ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Oh, basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod kabalo na mi mag-adjust, kabalo na mi magdala sa relasyon. Matyar. Pero kasagaran sa mga broken hearted mga idaran. Ingon kay Howd magdalag relasyon. Unya daw bi, ngano mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ra manggod mi ninyo. Nitingong. Alangan bi kay. Siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyok ko ninyo. Patuyok-tuyok ko ninyo ang mga utok. Kunting haplos, kunting halik lang, okay na ulit. May ingon ana. Ah, may ingon ana di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kayo sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mommy Jacqueline Labis halaoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on. A.K.A. Manager. Ang manager. Ano bita? O, di ba mo na akong giingon sa inyo, ha? Nga, kaming mga idaran, nindot kami magmahal. Kay, we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinug na manggod mi. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy yung mga batanon nga, hawad kayo magbilog-bilog sa mga utok, nga kami siyempre gamay lambing lang. Maulian naman mi. Hi Cindy, sa mga naminaw karon dire sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Ay, may gabi po, salamat kaayo ha. Thank you! Basta kaya nga tuwa din ha, kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batanon karon, it doesn't matter. Kung kinsa man jud, sige ato pa na siyang idig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, Kay basig na partner uri ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iyaha. O basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinakaimportante din ha. Dapat loyal gihapon ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naay pagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana, ang isa wala pa, mag-away mo ana. Gubain yung mga mood ana o. Oh. Ingon na dayon, may pagnipili ko ka edad nako kay ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana ha. Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag abot sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tuwag-ana isang ato ang Turbo Men Enhancer. Si Turbo Men Enhancer pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang benefits ani is maghatag siya sa imuha o kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon. And of course, sa mga kababaihan, maghatag kini siya og dugang gana. Muanang sa mga curious din ha, tagpila maginang Turbo Men Enhancer for as low as 75 pesos per capsule. Ma-experience na ni mo ang kaanindot po sa Turbo Men Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasayrog sa'yo,
2: aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, nakugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si John Mari, sa ako construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always ragya po na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting jud kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix.
2: Kaya ako, sa una, na mandugay na to. Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako, inom anang.

0: Tostos Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user Atong Paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
4: Ako si John sa kataksi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One, turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilain yung gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

video. Pwede rin mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22. Kaya murag, nagbaga-baga, naging akong gugma. Balik kita sa itong program. Akarang gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanon? Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kinito ang programa, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado gid kita, dapat sigurista kita nga tanan natong ibutang sa tuang makina. Mapamotor man na or masakyanan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyod nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na Shell. Pero kung narika sa Bukidnon, na kita'y branches sa Maramag, naapog kita'y branches diris Valencia and diris Malaybalay City. Duha, ang isa-isa atbang sa Polymedic, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials, naa kitay Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gid mo ang imong Shell Asia app. Katugong mo QR, imuha na siyang ipascan. Kay para na kay mga points, kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya, could be magpagasolina ka or mag grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silipo ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaction. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pagyod. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masaudling ang crush doon ni Texter 454. Nanapod niya yung ipang-greet niya. Di gapon mo kuwan sa iya, ha? Dili mo tubag sa iya. Ana man ang gyud tungod kay sa kamaayo mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo gimahal, mausad na hinung-hinungdan magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po nato ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghang kay tagimahal sa tuang kinabuhi, no, nga masking kinsa-kinsa na lang ang naabot sa tuang life. Kaya syempre kita mong gyud nagaim manggidag usa ka tarong na relasyon. Na maskin unsa pa nato katarong, binuangan lang gid gihapon ka. No, haskan sa kita, no? Di sab makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. May gabi, mamangita akong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, walay problema pero mas maayo nga imuhang, imuha akong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. Na? Uy, si Ma'am Nolly Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din ha sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Nolly. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agitaran kay gahit na meaning daghanag kasinatian sa life. Ayaw, balik-balik ka kay sakit, kay dalunggan. Makita kitang muli. Oh, palungan na, tama na. Ayaw, si balik-balik ka lagi kay samok kayo. Masakitan, palunga ba? Sige, ako nalang palong dari. Bibijaw. Palihog ko. Ayaw kay balik-balik ka kay sakit, kay sa dalunggan. Ako ba yung full blast dari. Pagsaba, pod.
para dili po ito makurat-kuratan. O, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Jesus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, galove na ako. Asa ka ang babae nga mag-love na ako? Kulanga po ninyo sa mga discarte, uwe. Kay, kami mga babae, eh, siyempre, nature man na dili sa Pilipinas, na dili mi pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amuang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dali sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gud mo nga mulihok gud mo para sa mua. Kamo gud ang mangita og paaging, kung gusto gud mi ninyo, duol mo, lain pod. O, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double B? Good evening, Disney Princess, sa tanang mga suking tigpaminaw. Lami gyud ang idaran. Oy! Oy! Oh, lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran mang good. We are already fully equipped. Ooh! With the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, oh, nanasa mo ang bitsin, ang asin, ang magic lami. Nananatanan sa mua, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openia, di ay ni from CDO. Mas lami yun magmahal ang idaran, bibi, kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po, Ate Cindy. Asa day dapit inyuhang broadcast among station. Ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City, Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante gud magpa-prenatal check-up bi para mabal-an nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsa or man bi kung kulang sa budget ang mga mommy? Hala. Ay mo kabalaka bi kay ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. Oh, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Prenatal, libre na. Magpa-check up, libre na. Oh, ang pedya ni baby ay hap mo uli. Pag manimog panganak, tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambal ni mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitaon ni maasa pa man intaon ka, ana. Niya ang pinaka-the best pag-yod. Kay, mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff mapinanggaon, sige na sila ngisi, pag-abotin mo ito, mag-ngisi, ragin in town ni sila. Aside pag yun, anak, B, pag panganak ni mo, naapagid kay pa cashback! Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Masabot naman siguro taon si cashback. Tagaan mo og, it's either money, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa ibibijabasin pwede nimo i-flash ang number unya. Unya taod-taod sa baba. Sa mga ganahan magpa-check up, diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size ha. Kanagong ang ilhanan ana is kanang kilid lang or it's either atbang sa Das Marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha diha Ate Cindy. Tagaasa mang ka sir. Paggabiin na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabiin na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O anytime na gusto ni mo, pwede ragid kaayo. Just bring with you your valid ID and your proof of purchase.
Muka ay. Panimbayad din ako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab. Magbuot man ka, uy! Pasagdiigod na siya kung mag-chat-chat, uy, at least kay. Ha? Ang number? Number? Saan sa man? I-type na lang, Veve. Okay. Dili ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, o pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. O. Sikin. Sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Tinuod ni? Ala, naaman dito fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, o? Kaniya, sige, ako nang yan, kuan, ako nang basahon sa ha, kaya wako kabantay ani. Wako kabalong, nagpa-discount, di ay halawa. Oy, sa mga magpagasolina din ha, atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila ay pa, pa-fuel discount na ano mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kinisya, bebe. O, unya taon-taon ha, atangin ninyo na siya unya taon-taon. B! Ang atong putahi confession uniya, live kita. Live good kita kay atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabatanunan versus sa mga idaran. Iandam na inyong mga cellphone unya taon-taon kay pwede namong manawag abrihan na ako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaay ninyong mainom kapag nagapanghina ng inyong immune system. While waiting, pagtimpla usap mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod. Ang ato ang live putahe confession. Mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa mang yun, ang mas lami nga magmahal. Kami ba yung mga idaran? Or kamong mga batanoy? Di lang tanin nyo mga personal unya, ha? Pero iandam na yung mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin nyo unya. Happy birthday! Happy birthday po sa mga nag-birthday karon unya, taod-taod ha. Ganahan kay kung nami mga participation unya. Again, 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG. Ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: pandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo ako kay Sirin doon, natistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Teko, ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Taon na, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero, ni gamay po. Naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na ako,
1: kanyang produkto sa Yes Toil,
2: na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma.
10: Kuha.
9: Tried 7 Plus Herbal Soap.
10: Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
3: Prime Check, brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: Hi. Ayun lang tayo. Ay, kimurang nalain man. Maguba man ang kuwan. Hear me calling. Diyos ko, Lord. Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod kayo na to sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka na kayo plano mabisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang gid ka. No? Importante mi na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili baho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Ha? Paningkamot na okay gid ang ato ang kaugalingon ha, wala tayong mga baho-baho sa kalawasan. Mo nang strongly recommended na ko ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin siya yung mangosteen that acts as an antibacterial sa ato ang kalawasan, mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa ato ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Munang kung nagproblema ka karon sa imong pamanit, basin na kayo mga buni din ha atinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kayo nga sabon, ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay, sa mga kuandihaan na masahero din ha akaroon, ilabi na sa mga motor, mga sakyanan, nga ani akaroon sa bukid nun. B, nindot kayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel. Tungod kay naa kita ay 5 pesos per liter na discount. O, dako kayo na siya. Dako na jud kayo na siya. Sa kamahal ba naman sa gasolina karon? Sa kamahal ba naman sa diesel karon? Kinsa bagod ang dili gusto mo avail, ana. O, kanang pales na to nga 5 pesos per liter. Available ka na siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. O, sa mga four-wheel vehicle, o, sa mga four wheels nga sakinan, every 1.5 ninyo nga tubil, naaka na siya 5 pesos per liter na per litro nga discount. Og para sa mga 2 wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos per liter na discount. Makita ninyo sa to mga official Facebook pages karon ang atong April fuel discounting mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Amazing gid kaayo bi. No? I-avail na ninyo siya from April 24 to April 30 of this month. Kaya para nindot yun kaayo para kung kani siya ha, it's either Shell, kanina na kay Shell Asia app. Tanan ni siya no, tanan Shell National, International. Dari sa Pilipinas ra. No, tanang Shell ni siya ha, available kini siya. B, kanang gina-encourage na mo nga dapat naamoy Shell Asia app. Kaya mas nindot kung naamoy application sa inyong mga cellphone, kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga, welcome ni siya ha, actually welcome ni siya, it's either naa kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application, pwede ra gid, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imuhang phone nga gi-download ni mo, kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang muna diri sa bukid nun mo magamit imong Shell Asia app, magamit gid na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, di ba? O na kung sa may kipaabuti mo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants, or di kaya ang mga diesel imuhang gipangita para sa imuhang makina, sa imuhang sakyanan, or sa imuhang motor, dirita sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ha, kita mong padayon sa tuang live Putahe Confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang pahinomdom. Always ginako ni nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo habiha kay basig na ate mga maingon nga mga buta nga dili mo ganahan unya na inyo mga anak na minaw din ha karon basig unya og ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa tuang programang rated SPG ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
2: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo, papriso ka. Aga!
1: Sexual. Horror. Og droga.
4: Ayaw, di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting! Thank you, naka-lipstick na ko. Welcome once again sa taong program. Oh, di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay Muragdos pad kay kukagain na bi. Importante gid nga dapat red lips gihapon. Kay para dili ka o oh, dili sila makaingon nga wala nagmahal sa imo. Ano? I should not shut the one. Welcome once again sa taong programang Putahe Confession. This is again live Putahe Confession. Abrihan na nato atong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa ko akong kinsa bang yun ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan? O kaming mga idaran? Bibi Jow, paliwag ko flash sa question sa toang screen. Ayan. Pero bago na ko to, bago na yung mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, diha all the way from Cotabato City. Masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaming mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo ng masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw kasi kaming mga idaran, no, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, ana siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na, ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan, di ay ni? Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig yun daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragyod may mga idaran, no? Wala'y makikuan niya. Asa naman ito mga kabataan din, ha? Abingan ng murag, wala lagi ko'y nadungog sa inyo, ha? Marlo and Dapan, maayang gabi din, ha? Sa imo, habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Daw, B, tingog mo din, ha? Oy. Pwede ra ID sa office, pwede ragyod kaayo. Basta dili pwede magbisita o gabi, ha? Kay dili namin mo allow, ha? Ang among visiting hours starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili namin mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Santon Gold coffee mix. I think naana siya sa mga 1. Nalimot ko sigihatag sa ko ang price sa Yes to Health. Pero I think na siya sa mga 170 to 180 pesos. Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170. Pero wala pa mangod na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies, ha? O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Barato siya dito, Daddy, Daddy Opeña. May gabi din, ha? Sa imo, ha? Abri na ang linya! Ayun mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa bag yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Blain na yung kasindirela ay kinibaliktad na lagi ka imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidaw B? Oh, kadali lang ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Ay ha, narabang mo manawag, huwag ka dlaw na. Ay ha, napang mo manawag, huwag ka nang muuli na ko. Kainya d'yo kong ipa-overtime. na. Oh, sige, balik ko na ko ha. Again, 0975-474-9153. Mayang gabi. Aray. Hello po, mayang gabi.
4: Mayang pong gabi.
0: Uy, nung. Ikaw, klaro kayong tingog nung.
4: Ganoon.
0: Klaro kayong tingog nung. Uy. Nong,
4: gani.
0: Kinsa man joy mas
4: klaro ganito rin ting.
0: Nong kabalo yud ko nong ang imong pilion karong gabi una nong. Mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit why ngano?
4: Ah, siyempre, naagi ana man ato na. Kana nga siya, kana siya nga pangutana, dili gyud na pud na kumusupat kanang mas lami gyud ta nga idaran mo hatag og paglabso sa kababai.
0: Mm.
4: Pero magdepende lang gyapon sa mga tao. Dili tanan tao, dili pa tanan pud idaran nga hapsay ilahang pagdala sa usa ka relasyon.
0: Oo. Ah, so dili, so ginaingon nimo sa ko ano, na dili tanan kabalo, dili tanang idaran kabalo mo handle og relationship. Dili po tanang dili po tanang mga batan-on nga dili kabalo mag-handle og relationship.
4: Oh, na aduna gyapon yung mga batan-on nga labi pud mo love.
0: Oh. Nakasuway na ba ka magmahal og batan-on nong?
4: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa mo ko ato.
0: Pila may inyong age gap?
4: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor.
0: Mm.
4: Ah, ang akong edad ato na ako sa 25.
0: Ah.
4: O nga, pila ni katuig. Pila katuig ako ang pag-antos ato sa iya ha.
0: Pilagi ito 6 ba ito? Nalimot naman ko nung eh.
4: 6. 1 year. Ang tagal, pero nahimo siyang 6 years tanan.
0: Mm.
4: Imagine na ito, giunsa na ko ito siya pag-atiman, pag-antos.
0: Mm.
4: Pero not expected pa ako, spermero at ito nga, mainlad sa kuwa or mainlad na ako kuy batiyon siya.
0: Ah.
4: Siguro, hantod ka ron siguro mo, nang wag hapon ko kita, gihapon ron o laing ginuhat tungod kay murag nawad ana po murag suga ba himbra na out na.
0: Pero nakita ante ka sa mga group sites no nga. Na, kita na ko ang imong mga comments dito nong na I'm looking for.
4: Kanin kamo tin taon lagi pero unsa taon ta man na lagi nga atik-atik ra mugto gud unta gud no na imong kagat nga ako mapung ati ako mapung entertainon pero sa tinuod lang no. Naman gid ko yung pag-uan sa mga inana, sa mga group-group, group chat, inana, pero...
0: Inana mo ko sa una, no?
4: Madlock naman ko, eh, kanang murag mula, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong agian.
0: Pero kasi garam po nag-reply sa'yo mo, anong lucky man?
4: Ambot di tao, eh, kay mo ingon, man po lagi po nga, magmamang sa kuwa, di akong giingnan lang nga, babayaan ako yung lalaki.
0: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, nong, sa kailangan, gawin mong lalaki yung pangalan mo, Bilarmino. Masyado kasi siyang ano, nong, oh, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo, Vilar.
4: Usama na ako paghimok panglalaki akong pangalan, nga mo naghihatag sa akong mga ginikan ng pangalan kay di-combine man nila ilang mga pangalan.
0: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So, pwede na to siyang tungaon, di ba? Pwede na to siya himuong Vilar o babae ra pud ang Vilar. Mino, pwede. Mino. Mino boy. Ano lang.
4: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si Masuko itong namatay. Nangamatay na rabato. Saan naman nga. Maon naman yun na ilang gihimo nga pangalan. Vicente Marlita.
0: Bahala ka na di ka mahalin do.
4: Oo nga. Katong kung mga ginikanan. Lami po kayo sila mahigugma o ganang naglove sa usag-usa. Kay mga idara naman yun po ito. Okay. Ba't kita ang nakapulod na ko sa kung mga ginikanan nga. Nindot yun di ay mo. Hinoon. Kato sila po noon. Nagminyo sila naana sa mga hapit 40. Oh, nagpakasal. Ah. Siyempre, idaran naging sila nagkakuan. Oh, gani, no nga, burag na ihid ng gani ko kami kay katapusan na siguro to.
0: Pero no, ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress. Kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa to ah, ang ilahang age kung asa na gamin nyo sila is nasa mga 50 to 60 years old.
4: Bito po, no?
0: Oh, so dili ka pero, dapat ma-stressed.
4: So may ikatambag na muna ko ano, mabalik ko og Europe or magpabilin ko dito sa Pilipinas?
0: Mas may pag mabalik kag Europe nung kay unang-una ako ang makabenefit. ba? Siyempre, mag-expect yung kunong since na naman ka sa Europe, sa palagaon, yung kunin mo, kay imuha man yung igagaw. Ano? Unia.
4: Awa! Wala may problema. Kaya huwag naman. Naman yung mga kaila dito. Ako ang mga parintis ako ang dati. Atong aking semana, nag-inons ko, nag-chat sa kuwa nga. Dito lang ako mag-birthday. So, anak ko, dili ko andam kaya wala pa ko kakuan. Imagine mo kapoy na magpadlupad, no? 18 hours. Padulong ato, gikan Pilipinas.
0: At least na kasi Europe.
4: Kapoy niya, ikaduha. Wala po yung mabilin po sa kuang... Kasi sa kuang kuan farm. Saan lang ni? Wala yung mabilin.
0: Magkuha tao ka ng anyone na parin. Eh, di na problema ako, nung! Hino ako, nung! Laghangkig paraan, nung. Ang ato is, we have to grab the opportunity. Eh, kami gani, gusto gani kami mag-atuog Europe, pero grabe, pahirapan ka, ayun, nung! No? Ikaw na noon na... Ikaw na noon na naikuan. Una ay opportunity sa imo, nag-knock na. So, nga nung dili mani mo i-grab?
4: Nag-promise mong ko sila hagod nga pag maabot na sila mga 78k. Siguro lang naman sila ganoon po doon karoon. Pero kaya pag nila magkuhan sa ilahang parang po nila dito sa ilahang.

0: kamahalin. Okay? Kung wala sa Pinoy mo ang swerte, nga, basing naa din tunong.
1: Kay ako alang, sa ako alang kagalingon, ako ang kagalingon akong pangatanon, lami nun ta gyud kumula ug usa ka tawo pero nganong wala man gyud ko na kursunadahan og naakoy makita nga gwapa igo na lang ko mga gwapa ba ni oy igo na lang ko mo dai pero wala gyud hakbang
0: wala pa nung dili pa gyud siguro wala pa gyud siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imong dughan ay lang pagdali nung be pati ako kaka-stress ni mo nung kisa may single din sa nasa Facebook Live, B. Kung nai single din ha ang mga babae, B. Ati manan ninyo ni ako ang igagaw in tao, maluoy mo, B. Naka-stress na ko ani niya.
1: Ala kabalaka nang, kay muabot gani ang panahon gani nang, mubalik, upitik ako kasi niya, nanak ko masugatan, mga Pilipino man o unsang lahi. Ikaw yun ang pinakauna na kong, kuanon, ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaong bridesmaid.
0: Niya na ito nahisgutan ng ugnanan nung.
1: Hindi man pwede maninang.
0: Lain po kay ininang ko niyo, igagaw man ito.
1: Magmama manang.
0: Lain kayo nung. Anyway nung, salamat kasi mong pag-share sa imuhang point of view and hopefully nga maabot kiyod ang babae nga para sa imuhan nung din. Ang siguro tayo magdali nung kay kaka-stress na pud ko nung. Ha?
1: Gani, no, kanamurad ka na ganing pangayot na ito sa Ginoo niya. Ako pong simpatiya da sa ato ang katrupa sa XFM dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney princess. Now ta no na nga ang trabaho ang tingig intog mahal nga gusto pa may makadungog intog mga audience ni mo diri sa live streamer
0: ay kabalaka noon
1: imong mga balak noon kay mga pamulong
0: lagi noon.
1: Gani, ka na mamaligyan na gani ka sa imuha kong panginabuhian. Ganahan yung kumaminaw.
0: Salamat kayo, Nong. Gito
1: nang, tagaan po na to. Sige, tagaan na to ang uban nang. Huwag ka nang panahon po nang matawag sa imuha.
0: Amping, Nong.
1: Ingat nang.
0: Amping.
1: Ikaw po. Sige, okay. Simto yung manang. Bye-bye.
0: Ako ang igagaw, ha, nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Yan na, balak siya to. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Oh! Hello daw, Kang Siang Lai o Kang Siang Loy from Salazar, Nagmati City. Try na to i-play mo ang request ha. Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag. Uba. Talagang gusto mo ha. O sige, tawag na ha. Oy, may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi daw sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi eh.
2: May gabi eh.
0: May gabi eh po. Kinsan ni Palihog?
2: Si Ranran po ng Alameda.
0: Ah, sige ng Alameda? Asa kayo ng Alameda po?
2: Alameda, Cotabato.
0: Ah, Cotabato. May gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga batano o ang mga idaran?
2: Mas lami gud mug mahal ang idaran.
0: Nan idaran na kabi? B. Diri ka paminaw sa ko sa cellphone ayaw sa radyo kay late kay na diha.
2: Oo.
0: Idaran na ba ka?
2: Bata pa.
0: Pero pila may edad ni mo?
2: Nga 25.
0: O so, bata pa ka eh. So nga no makaingon man ka nga lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad.
2: Ako man nahibawaan sa akong mga mama o papa.
0: So ikaw, dili ka lami magmahal?
2: O, lami po.
0: Sige, ayo. Imong mama ang papa, lahi siguro na sila nga istorya. Pero sa imong edad atong basihan, ikaw ba karon in a relationship ba ka or single ka pa gihapon?
2: Single pa.
0: Pila naman ka katuig na single o pila ka adlaw?
2: Sukad pa sa una.
0: Ah, wala pa dyan na ka oyab sukad.
2: Wala pa.
0: Pero nagka-crush na ka.
2: Opo, bebe.
0: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
2: Maulaw.
0: Ano? Nung maulaw man ka. Nung kalami ka magmahal. Bakit man mahiya ka? Bangano maulaw man ka mo ingon? Bebe. nawala si Vivi.

0: Pero feeling na ako ha, ba't anon pa man siya? Nalagpas na ba ko, be? Lagpas na po! Oh, ba't anon pa siya pero lami siya magmahal? I know, lami gid siya magmahal. Base ang giingon, kanang wala pa magod siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience, eh, because you have to teach them. Hello kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi di ha, bibi, ang idaran ang mo'y magmahal. Mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa inidepensa sa mga batanon ha. Grabe pud mo oy. Kaming mga idaran na lang gidaay po maninuti. Oh, pwede na mo manawag ha. 0975-474-9153. Kining programa hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa natong buntis na nagpangitaog ka ng mapa-check upan, prenatal check-up, unya mga anak na wala, zero billing yun, like wala kay bayaran, legit yun nga wala kay bayaran. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop, o Atbang sa terminal, habal-habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito na ana siya, inaman sila yung signage di adto na. Pagaw lagi ko ay. Ahem, mic test. Oh, pwede naman silang adtoon dito. Pwede ba daw itong ang gabi? Iayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in mong god is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kay gatindog ra ko. Kay ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upyok. Oh. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Ana gid na mam-an. No. Kitang mga idaran gid ani muraga winner gid ta sa kanang kung kinsa gyud ang pilion. Kinsa gyud ang mas lami mahigugma ang mga idaran ba ang mga batan-on. No. Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaction din ha. Tawag lang mo anytime abri na nga to ang linya. Sa kopong side, ako kay idaran na manggid ko. Pero when I was young, katong bata-bata pa noon ko, makaingon jud ko nga kanang dili ko kabalo magmahal. Like I'm into emotions ba. Gameng duda away. Ay, seryoso na kana. Compared siguro sa batanon pa, syempre ni agi manggid ang tanan sa pagkabatanon. When I was young, wild and free. Pag na ako uyab, katong na ako uyab sa una, gamay nga ko ang text mo sa una, no, wala man na iuso ng mga chat. Wala pa ko dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster ako naabtan. Friendster. Wala dilipod kay ko ingon na into Friendster kay naga text lang man jud ko. Yung paminaw ko radyo pag naay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang sabi ha para masako. Naagid ko sa part nga take notes go sa mga number kay gusto jud pug ko og textmate. Kung ako yung pangutan-on when I was young, bata pa ko, kuan jud ko kanang gamay nga bikil. Away gyud. Kay dili man ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Gisugar ma. Buang-buang po ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap ko siguro magmahal pero kung kasalanan man ang mahalin ka ay nakahanda na akong magkasala. Maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na ako, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran mahigugma kay tunay walang halong biro Cinderella yung si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum. Para sa ko, mas lami mo higugmang idaran pero mas lami mo dalaog. Huh? Ang kulayan, dili na ko na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best gyud daw ang mga batan-on. Mas mapusok po ang mga batan-on. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batan-on. Siyempre, kay wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampa sila kaysa sa mga idara na parehas na to. But, kuya, wag din si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako ni maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina. Apa, mas lami, dyan ang idaran. Gigamit raman gali ko. Nakanarga lang siya, gikalimtan na daw yun ko. Ah! Wala ganyan, uy, closure ba? Mula noon na ang lisod gay o oh. Ay hanggang ngayon wala pa ka rin kayong proper na closure eh malay mo pag uwi noon sa Pilipinas maghingi ng closure sa iyo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes. Oh! Texter 4796 we are. Yeah. XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dabi ato ning silipon din ni Abby. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Uy! Thank you! Lamat ka ayaw. Napaaka na ako hindi la. Kaya ko number. Gabito na ito nito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Gilibak ko ni P. Dili di ay. 18 man. QR. Huy! Kaya ayaw mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan ha? Isa. Dili. R. R siya R. Ngilingig. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hello, maayong gabi po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone eh, para magkasinabot. Sir! Hinayi imo radyo, sir. Unya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone.
1: Okay, ma'am.
0: May gabi, madungog ko ni mo.
1: Oo, oh, madungog niya.
0: Ako, di ko kadungog ni mo, sir.
1: Huh?
0: Di ko kadungog ni mo.
1: Sana, madungog na.
0: Okay, na, madungog na. Kinsa ni palihog?
1: Sana, madungog na.
0: Ah, dungog na kayo. Kinsa ni?
1: Hello?
0: Oh! Madungog na, tika. Ako, madungog ko ni mo.
1: Madungog from...
0: Kita ba kasi nabot ani. Pag manawag gali mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo ha. Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, ana. Maglisod na ko sabot sa inyo, ana. Mas maayo nga, sa cellphone na lang mo maminaw, kay para magkasinabot kita. Depende si Romsky, taga-tangog, taga-nguog city. Ah, didapit. So may nakadepende, tarungan na mong dipindi ha. Ako bibi na kauyab kog batan-on nga babae 22 tapos ako 45 na. Tinuod gyud masarap magmahal ang matanda kay batan-on si Stephen James. Mo ba? Sakto ka bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta kay i-block. Tarungan gyud ang mga rason nimo din ha Armand, kabalo kang di na ako nakaya basahon. No. Dili lang ta magbinastos mga bebe ha. Okay. As much as gustuhon man ako basahon on air ninyo ha mga reaction, naga-waste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ana nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po.
1: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
0: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
1: Ma'am.
0: Ha?
1: That's Abdul.
0: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
1: Pwede hindi Bisaya, pero mas magandang Tagalog, ma'am.
0: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
1: Yung mga mamatanda.
0: Oh, wag naman ganun, masakit yun. Ano lang siguro?
1: Yung edad.
0: Oh, yung may mga edad na or yung mga baby pa.
1: Oh, yung mga sagban. Mas maganda yung mga bata kay.
0: Bakit?
1: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
0: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. O bakit amoy upos?
1: Ma'am, pwede ako magbati?
0: O pwede ka masyadong magbati. Sige, go ahead.
1: Yung mga pinsan ko na ngayon ko kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagiginig sila ngayon, mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na ko diya, nagapamino ka ron, maing gabi sa inyo na.
0: Maing gabi po.
1: Diya kay Inday Palomina, ang mga igagaw na ko diya. Diya sa Inarin, kay Pamela Lingrin. Oh, special kayo nga, Ma'am Cindy.
0: Yun
1: sa Bukid Noon.
0: Saan sa Bukid Noon?
1: Diyan sa isang siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
0: Oo, oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
1: If I Never Fall in Love Again.
0: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
1: Wala pa akong asawa, eh.
0: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
1: Kasi hindi kami ng asawa ko. Diyan sa Tagapigkawayan.
0: Sandali lang. Ikaw ba pila naman edad? Alam mo, hello, Diyos ko, Lord. Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
1: 50 kilo, bata patignan.
0: 50?
1: Okay, bata patignan. Hindi ba siya matanda?
0: Hindi ko man. Sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan. Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
1: Nakasawa na ako, may anak kami isa, namatay.
0: Naghiwalay na pala kayo.
1: Kiniwan niya ako kay Tagapigawan man yan, siya. Ni Tibo, diyan na may barangay rin ni Bon. Kalaw.
0: Ah.
1: Siguro nag-asawa na yan, sobrang na pumakatulig ng pag-iwalay namin.
0: So ngayon naghahanap ka na ng bagong makakasama mo sa
1: mahal. Kaibigan muna.
0: Ah, kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
1: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
0: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa ano, sa ingon ana.
1: Ma'am, hindi. Pakilag na yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
0: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
1: Kaya ko. Mamaya man ako.
0: Sige na, huwag kamaya. Maganda yung boses mo talaga, yung marinig nila.
1: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, Ma'am Cindy.
0: Ha?
1: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
0: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
1: Kaya kami sa'yo.
0: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
1: Okay. Sige, Ma'am Cindy. 09-35-47-03-715.
0: Ulitin mo ulit.
1: 09-35-47-03-715.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: Yung request ko po, Mama.
0: Oo.
1: Thank you. Salamat.
0: You're welcome po. I-play natin itong request niya, ah. O yung If I Ever Fall in Love Again ba yun? Sige, ilagay ko dito. Bibijawi ko na yung bahala mag-adjust nito, ah. Kasi... Sorry, Bibi. Ha, nasayop ko. Okay ra kayo. Basta ayaw lang yung mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha. Kay I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay man gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mga po na akong ginaingong bitong mamaan ay. O saan to man na, mauman siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani, bahong upos. Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og siopaw. Grabe magmahal akong asawa, idaran na din. Si Francis nakasulod jud ko sa Bohol ni every night and di ka mo jud ang among ipaminaw. Diri sa Bohol. Thank you. Sa XFM sa Kalapi di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? Eh, when it comes to edad talaga, kitang mga idaran mang good is kabalo na mong ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Bibi kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya ha 26 versus 34 mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako ani imong ginaingon ri Jazz ha. Mo ni mo bagong partner karon Jazz. Rekatungdaan ni Jazz nga si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di I know. Saod to man na. Sige, inya taod-taod ha mo dawat. Kung tawag, inya taod-taod. O, inya na ta... O, oh, tawag na lang mo, sige. Hello, mayang gabi eh.
2: Hello, mayang gabi eh, be.
0: Mayang gabi eh po, kinsa ni?
2: Run po ng alamada.
0: Ay, Run, mayang gabi eh, Run. So, ano ang reaction, unsa may reaction ni mo at Run? Kinsa daw ang mas lami mahigugmaran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
2: Kami magmal ang idaran kay nakahibawo na sila o unsa ang himuon sa panginabuhi.
0: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon panginabuhian lang gid ang atong hisgutan?
2: Oo.
0: Eh? Dili na lang gid hisgutan, dili na lang gid pwede maglambing-lambing sa each other. Kay panginabuhian na lang gid permanente.
2: Oo. Tanan ra.
0: Sige, tanan na lang, uy. Mora to, Ran?
2: Mag-air ko og number, be.
0: Ah, sige, Ran. Go ahead. Sige na, Ran. Pag-air og number.
2: Ikaw na lang mag-air, be.
0: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran. Kay gakapagaw na rin ako diri, Ran. Na.
2: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Hmm. Sige, 09. 67. Mm-hmm. 67. 90. 62. 7.
0: Balik ka pag i-run.
2: 09. 67. 67. 90. 62. 7.
0: Sige, Run. Salamat ka, ayo, Run.
2: Salamat po.
0: You're welcome po. Thank you! Si Run. Madungugid na ako ang mga kuan, mga krekit sa iyang background. Maybe ako taas among edad, pero kay pugihon man sad si Jazz. Si Jazz nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo manawag mo. Taas-taas po niya akong oras. Oh. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masani? Lagi. Tama, lagi. O, kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga bata noon gud daw ang mas daog. Ooh! Which is dili jud ko mo opposed ana. I super agree nga ang mga bata noon pag-abot sa mga labing-labing eh mas active gyud kaysa sa mga idaran, kay ang mga idaran daghan naman ni grason. Dili naman sila kayo kasugakod kay ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung guna anak man na? Ay. Sorry, good na igo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oh, dapat. Like 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka. Ayun na siya. Hindi pa na nimo paliton. O, alkansi ka. Kung halimbawa, idaran ng imuhang partner, ikaw bata noon pa. O, ikaw, halimbawa, lalaki ang bata noon. Kanya ang babae ang medyo idaran na. So, kinahanglan siya. Pag-abot sa performance, kining si lalaki dapat mag-perform. Kinahanglan siya na ay Turbo Man Enhancer. Tawag na mo ha. Once again, 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, kay mo uli na ko. Char lang. Pag-miss call na lagi mo eh. Pag-miss call, daghang kayo nagatawag mo, ragi na drop. Dili man sigo, wait lang ha. Oh, wala man siya naka-automatic drop. Drop it, drop it, drop it. Wala man siya naka-automatic drop ha. Pwede na mo manawag ha. Ito lang balik ko ng number. Saka sakaling di pa mo ganahan manawag, kapang hunat pa mo din ha, adi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutang ni isa kanta. Aha man itong kuang request kay Aina. Aha man ito, baby chow. Aha. Ano na ito ha? Lampas na. Litan ko kaya ito. Ayan. Andali. Sige. Sige, pwede na. Pwede na, pwede na. Sige. Di mo manawag. Sige. Hindi na lang mo panawag, ha? Ako sa nang i-play ning kanta ni Dato Abs. Ni Dato Abs kay. Masig manluod siya sa kuha. Sa pagbalik na to, atong tiwaso ng atong pag-iisgutan. Kung kinsa gid daw ang mas lami magmahal. Ang mga idaran bagyon. Like amo, like kami, or ang mga batanon. Dirigyapon sa itong programang Live Putahe Confession.

0: Zantown Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kakukay ko, pasalamat sa Zantown Plus Gold. Tumang good, sir. Dinigdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zantown Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zantown Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zantown Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zantown Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zantown Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zantown Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zantown Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zantown Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zantown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantown Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zantown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zantown Plus Herbal Soap.
11: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsa na adik ko?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
11: Salamat kayo day ha! Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
16: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
17: Mga katropa, exciting dito!

0: Ma-remember mo sila itong mga kabataan na ni Sa unang panahon, mga gininga mga kanta ang sikat ka, ayaw niya, magtulot-tulot dahil na ito ang luha. Kaya the broken heart, di ay ito. Yes, you belong to me. Diba? Ang kabalo pa kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-principal.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na hawd na tamukanta. Di na ako maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa to ang Facebook Live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayaw, ha? Thank you! Tinood na, bibi, kay ako 56 na ho karon. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malobat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa. Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song. Count on you. Ako yung pulihan, bibi jawa, kay gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may edad na magmahal pagdating sa pagdating na sa salpukan kasi wala namang rayuma. Sige, sa inyo na yung mga words na yan, hi. Labanan pa kayo ng mga dila, hindi ko na kayang basahin to. Masyado na siyang below sa akin, sorry po ha. B, I have to be honest with you, hindi ako, dili ko sanay, wait lang ha, Tagalog kasi, hindi po kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I wanna be professional po sa inyong lahat. Ooh! Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan. Mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa ere kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Ginguog City. Depende sa babae o lalaki. Kay kung walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho, parehas na ko. Mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugman ako. Nga nung wala. Wala man na siya sa ako, Rombi. Wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas, kung ako inyong papiliyon, mas gusto na ako kanang secured gani ko. Kanang kung dili ko magselos. Kanang wala na gani ko'y huna-hunaon. Nga na ako'y kalaban. Nga ako ang partner. Nag-cheat sa ko. Dili ko, ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa ko. Dili ko magsettle anang tao nga, oh, dato. Pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink. Kay dili dai siya loyal sa imuha. So, yes, sa imuhang pangutana sa co-texter 061, sa imuhan na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na. Nga nung walay magmahal sa imuha, kung duol pa lang ka, nga nung dilita kahigugmaon. Asa ka dapit sa bukid nun, kay gaagi mi diha sa una, kay ga-pick up mi sa stock sa Cagayan, tugnaw ka ayo din ha. Dirira mi just sa koan, Malaybalay. Sentro gyud mi sa Malaybalay. And I'm pretty sure nag-aagi mo dito sa among balay dapit. Hapita lang ko puhon-puhon, Jas, ha? Huwag naka sa bukid nun, Jas. Kaya, willing yun kay ko nga mo entertain sa inyo, ha? Basta kay naalanggid ko sa balay or wala langgid ko yung trabaho. Usually, mangod kapag kaadlaw, Mondays to Fridays, wala langgid ko sa balay, ana. Kinabuhi sa usa ka kuan. May gabi, eh.
2: Mayng gabi.
0: Mayng gabi po. Kinsa ni?
1: Si Miss M from Dalagate, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon ani ato ang Sir Bibi question? Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batan-on ba daw or ang mga idaran?
1: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ana de ina.
1: Labi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Kaya mabatan-on na ikwarta, ikaw pa'y pangayo aglod.
0: Hoy, legit lagi ni.
1: Lagi?
0: O, naka ikaw.
1: Mabatan-on, labi nag-standby, way trabaho, man, then nga.
0: Ah.
1: Anong power on?
0: Tapos ha? Ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batan-on pa sa imo?
1: Wala, pasok mga yung load. Ah, wadam si isa ka bulan. Uy, ah, wala, uy.
0: Alo, hindi lima. Lain mo na ingon na ano. Uy, mas gustuhon ba na ito ang kita ang gina-baby, diba?
1: Oo, oh, masindot na kita ang gina-baby. Pero ayaw na sad ng idaran ka. Ayaw ka na ano, ng tabako. Kana lang igu-igu lang.
0: Uy, kabalo ba ka kung kanang kana ganin pareha sa ito? Pila may edad ni Moron?
1: Mura na nag atong amahan?
0: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imo paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang mabana puhon na nasa 50 ang edad. 50, 60, bahalag hinay na, pero pag abot sa ka ng pagmahal, spoiled kayo ka.
1: Ay no, una amay turbo.
0: Oo.
1: Pero lahin man kayo, na labi na kong gisuroy.
0: Ay,
1: wow, man ta.
0: Kung love ni mo, dili ni mo, ikaw lang. Ikaw ba ko si unti karon? Dili oy, kung love ni mo isa ka tao, dili gid na nimo siya kaya ikaulaw. Pero kung dili gid nimo siya love, ulaw eh.
1: Kay na bito akong manghod, namin niya siya apam tiguan na kay na iyang bana. Natang palangga kay siya. Sabi na kwartahan pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag ka love ni mong isa ka tao, masking uugod-ugod na masking unsa pa nay naong ana or unsa pa'y kahimtang ana, kung love ni mo, proud gyud ka.
1: Okay ra siguro ako, 37 man aron. Okay ra siguro mapukit ka. Pero kung 60, murag di na madaoy.
0: Bala ka diya. Bala ka diya. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
1: Nya, mulihok pa day na.
0: Mulihok, uy. Uy! Ikaw ba, dili mangina ni mo siya mabalaan kung dili daw ni mo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gud kay na sila magmahal gyud kay palang.
1: Okay, kay basta nagdagan kwarta mo, testing lagi ko.
0: Unya ka balo ba ka pagtulog ni mo anak kay hapu-hapu po ng imuhang buhok. Ano kung nga, bibihon ka. Yan, dili na ta kakitag ingon anak sa lain, oy.
1: Nya, yeah, makabitin man na sa kalipay.
0: Dili lagi. Trust me, dili jud. Ayaw sa lagi pagsalita o patapos kay daghan nag-react o. Oh. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa sinta kay kaya pag daw kuno kabali-balihon.
1: Ang baya! Nga mahot ba ang stock na turbo? Unsa una lang?
0: Mga tug pharmacy. Oh. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o oh, kay dili daw, daw na sila basta-basta daw.
1: Ano on? Oh. Masalig man nag-turbo.
0: Ikaw ba karoon na? Ano ba kay hinigugma? Wala pa.
1: Ano hinigugma pero kanang dili siya, Pepe.
0: Pili edad.
1: Parehas lang may edad. 30 plus ang siya.
0: Ah.
1: Hi, Jayco ni Edner. Ah, nagkaila may tungod sa XFM Cebu.
0: Uy! Ano sa pangalan? Si Ed...
1: Edner.
0: Ednel to...
1: Nagkaila may sa...
0: Ednel to dumagtoy?
1: Program DJ na.
0: Si... Kisa na nga Ednel?
1: Ah, basta. Taga-siargaw na siya.
0: Dili si Ednel to dumagtoy?
1: Ambot.
0: Wow, murag maugin na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednel.
1: Oo, tagapuan na siya. Naama sa Cebu magtrabaho.
0: Si Ednel lagi. O, kaila ko, Ana. Buutan na. Maalaan na. Katong maalaan na siya babae.
1: O, dili na ba na siya bastos. Ganahan, lagi ko niya.
0: Ay, congratulations! Sana all. Yamaora to,
1: eh, makasto. Okay, natuwag na siguro siya.
0: Oh, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
1: Oh, bye-bye. Did you, Cindy?
0: Bye-bye. Thank you. Miss M, baka alive gihapon ka, ayo. Kamuda eh, ni Ednil, ha? Okay, baby, ka lang kanta na, ano, palihog to karninot, og na ay sabaw. Ha? May sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. kaka mo kasi hindi. Bitaw. Oh, bitaw ha. Wala gyud oh. So, majority sa tong naka-istorya karon bibi is ang ilaha gyud is kuan gyud oh. Wala gyud koy nadungog nga mas lami magmahal ang batan-on. Hello.
2: Hi.
0: Hello po. Kinsa ni?
2: Hello.
0: Hello po.
2: Yeah, hi.
0: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni?
2: Dili? Ha? Isin dili?
0: Yes po. Pwede na po dili.
2: Ha?
0: Pwede po, pwede si Cindy, pwede na po dili.
2: Amo ba? Sorry. Radio delay, but I was listening to you on the radio, and then I was actually moving around a different area.
0: You're from where po? You're from where?
2: I'm from Tandag.
0: Tandag, Surigao?
2: Yes, that's from Surigao.
0: Ah, so technically speaking, nagbibiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko sa'yo.
2: Actually, yeah. Nagbibiyahe ako kaya lang. Medyo, to be honest, naganda na ako sa boses mo. Medyo nagbibiyahe ko yung topic mo. So,
0: gusto niyo pong magbigay ng ano, ng komento?
2: If you let me to, why not?
0: What? Go ahead, please. It will be an honor. Oh.
2: I'm sorry again.
0: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
2: Oh yeah, okay. I'm sorry. Opinion ko lang. Siyempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may what's na. Kasi, may experience na, right?
0: Mm-mm.
2: Rather than din sa mga you find.
0: Mm-mm.
2: Now, the next question would be, if you are going to choose para sa'yo,
0: pa sa akin po,
2: are you going to choose a younger one or a matured one?
0: I'd go for the matured one.
2: Really?
0: I've been to a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap, ako pa yung mag-adjust. Ayoko na.
2: Ayun nga no, ikaw yung mag-adjust. Supposedly, if I were to be, then ako yung mag-adjust for you, right?
0: Ilang taong gulang ka na po?
2: Me, I'm around 40s.
0: I'm already 39.
2: Oh, we're almost there.
0: Yeah, 39 na ako, pero mukhang bata nga lang yung boses ko, pero 39 na ho ako. Oo, pero kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko talaga na yung talagang may edad na. Kasi siguro sa experiences ko, mas gusto ko talaga na ako yung parang ako yung binibaby.
2: Ikaw yung binibaby?
0: Mm-mm. Hindi naman ako spoiled brat ng dating.
2: With your current state ba, is someone doing babying you?
0: As of now?
2: Yeah?
0: Wala eh, kasi busy ako sa pag-aaral.
2: Busy ka sa pag-aaral? You're 39 years old, then nag-aaral ka pa. Wow.
0: Nagmamasteral po.
2: Nagmamasteral?
0: Yes po.
2: Nag-aala ko yung master.
0: Nagmamasteral po ako. Ang dami ko po iniisip. So, hindi pa po muna talaga po mapasok sa utak yung love life. Pero gusto kong talaga.
2: Gustong gusto mo.
0: Gustong-gusto ko
2: na. I mean, kaya lang that's why mature guys most preferred, right? Kasi yung mga mature guys naman nakakaintindi.
0: Oo.
2: If you're busy with your studies, then nakakapag-antay naman yung mga mature ones, right?
0: Oo naman. Ang hirap kasi kapag kabata yung pipiliin natin. Kasi unang-una magtatanong bakit wala kang oras sa akin, ganyan.
2: Now, the question is, are we on or are we off?
0: We're on. Narinig ho tayo ng Visayas sa tindahan.
2: In other words, you need to hang up na kasi we'll be talking personally. In other words, ganun ba yun?
0: Ano po?
2: Nabingi bigla, no?
0: Nakikinig sila eh. Naiingit na nga sila eh.
2: Ganun ba? Oo. Sabi ko, I believe we need to hang up kasi kinakailangan we need to talk personal.
0: Ay, ganun? Hala! Talaga ho?
2: Teka lang. Masing may masukot, taga-tagom.
0: Wala, uy.
2: Taga-bukid nun siguro.
0: Wala, uy. Wala, uy. Uy, laagan lang ko.
2: Wala, okay, sige.
0: Wala'y masuko.
2: Sure, ikaw ay masuko, ha?
0: Wala'y masuko.
2: Okay, so in other words, we're onto it.

0: gusto mo?
1: Ano? Yeah, I'm expecting.
0: Gusto mo i-on ko or off pa rin?
1: Play the song, we'll talk off air. Kasi I wanna listen to the song. So,
0: magpapaalam muna ako sa kanila.
1: Okay, kanino? Sa kanya?
0: Hindi! Kasi 11:30 lang ako eh.
1: Ah, okay, sige. Go ahead.
0: Thank you.
1: Go ahead, Cindy.
0: I'll talk to you soon.
1: Alright, okay.
0: Bye po. Uy! Alam mo, ginalambing na ko. Ay, magkaibog. Inantaw mo, di ba? Lami, magmahal ang mga idaran. Ma? Okay, you definitely understand each other. Pero ay, ako magbabay. Ako sa nimpambasahon siguro. Bibi, lami, dyan mahigugma ang mga taga-bukid noon. Kay bisan di kaila ang babae. Ikalit may phone book ang number niya sa akong cellphone. Hoy, Joss, ayaw to i-save. Kogid Joss, ha? Wala man na siya sa lugar. Yung ano, di ay na, nga, wala man na sa lugar. It's either taga Bukid noon ka, taga Cebu ka, taga Davao ka. Kung lahi gyud ang imong standard, kung mas mature jud ka, mas lami gyud kang magmahal. Bibi, basta walay diabetes ang tao, kahit 70 pa tumayo pa yan. Reaction nyo yan, na wala akong alam dyan. May gabi, sige jugo paminaw sa imo, hagwapa gid ka, matulog ko, ganahan pa ko maminaw si Dani di ay ni sa Gihol nga loy maulam si thank you Dani uy. Pasanong gid nimo akong bangko Dani. Hala si Daddy Paolo Avilito nagsiselos, so who's that? Cindy, pasensya ka na sa akin, pa-play naman ng song, sabihin mong lagi by Men Oppose. Cindy, ha, kinikilig ka dyan sa kausap mo. Ngayon ba, selos ako niyan? Halag yun. Di mo musugot mahalin ko? Grabe, sad mo, ha? Cindy, ask lang ko. Ang turbo, delikado, ang hinay, ang resistensya, tapos ka nang naay ginabati. I would strongly recommend magpa-check ka sa ano, sa mga dool na Yes to Health clinics. Kung taga-Mati ka, di ba natin clinic sa Mati, no? Sa dapit sa Pag-ibig office sa second floor? Naa sa second floor sa, kalimut ko sa address adto. Pagpa-check ka sa Yes to Health Clinic eh, para ma-advise ang ka ni Doc CJ. Si Doc CJ kasi na-assign doon. Si Doc CJ ang maghatag sa imuha o gana. Recommendation kung unsay pwede sa imo para mapaligo ng imuhang resistensya. Mag-request kong song, Abisaya, andam ko, mobiya. Ayos, agbiyay, sa'yo pa man. Anyway, be mo uli na ko, biha. I need to go kay unsa nang orasa o 11:30 ra ko tamay. But anyway, magkuyog-kuyog kita the next day na po. O, kabalo ko nga, excited na gidkaayo mo. Nga magkuyog ta. Diba, nindot ka tong live po tayo, confession, no? Gagaaway na tang tanan. Sige ra. Wala ko yata ugma. Wala ko duty ugma pa magpahuway sa ako, uy. Nakoy klase ugma. Bitawbi, salamat kayo sa inyong panahon, na salamat kayo sa pagstay with me, sa pagstay ninyo sa kuang panahon, sa kuang time. Kabalo kong katugon na kayo mo, kabalo kong gaduka na gid kaayo mo, pero naalang gihapon mo din, ha. Thank you so much. Thank you. From the bottom of my broken heart. Salamat kayo sa inyong pagkuyog sa kuwa sa pipila kang mga oras. Kinigihapon po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oh, naglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM. Marami na ang natulungan lang Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang panggung plus. Malabihin ko na tuwid na bilo ko makapuro ba yung baw niya. Mayo na kong tumog. Magbangbo na good ko. Kaniya to bilo ko yan. Basta mag-iwan ko ang panggung plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo,
8: taga Samal Island.
7: Ako dahil sa katrabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mong tayo pag-uli, distingin niyong inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, ano sa manang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tinipa.
10: Oh, mo ba? Tigamit to nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
11: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, making batok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
11: Oh, wa na sa mood si mama pa? Paim nyo na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, laki na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
2: Ako si Ad

0: Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System
2: Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kay ikatulunan akong inom na wala na dayong ang sakit sa akong likod.
1: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms present. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos sigang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
4: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang manitay. Iba kita sa...
5: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, ngano diri man ka magpagas? Pero ni?
6: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
8: Sa Yester House, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
9: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit na mutaas o dili kaha nagbago ang pulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy par, pakuratin ang rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ganyan to. Sayang saat? Uy! Wagoy na to man!
12: Exciting!
10: XFM.
13: XFM. XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na.
2: Action ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Ang ito, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingin la.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, prim gid kong natumar o premium D3. Aron nagsip pirmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot mo yata nga mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-kikita ko ten.
8: Dili na lagi.
7: Kalit mo lang nausap ang imong nauna, uy. Dili man na mga itong sabot. Nausap man ka.
8: Sa muka, uy.
7: Nung ba? Giminaw ba yung panin mo, ha? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung?
8: Usap ang gil.
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imani, arong ganado ka. Sige na.
8: Turbo?

0: Men, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo at malakang. Mabilis din ako mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hala, hapit akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
5: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman. Wasa na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Pero what? Wala gyan?
5: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagbisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gibuyan nga mga pulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsaling umugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
7: Virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Huki ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CBRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRNO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Plus Gold users. Atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga ng Trandado de Oro. Ang kreatin ng taas, ang ihi, isang kapag-ihi, itong putol, dahil gabi niyo nga liwa tulong.
0: Zato Plus Gold.
1: Kerting lami anak ko log na kayo ko sa ihi o kira kayo ga ora ko kreatin en 94 lang tong naka paminaw sa tong gi panulti ka sa mga balati ang yung tulayan na log ko sa yes reality mo kayo tapang na sinyo ang lawas.
0: Plus Gold. Adunay malungdi leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kadapuntag, inigman ako o binungsat ang kape, kaparap ang ulcer. Naging una po, sulayan ako kung inom ang santong kukumix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong kukumix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Pagkunanuan kayo ko gasto. Testingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko na gato para sa premium D3. Kaya ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagato man nako wala na jud ko masakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa labo. Sulayan ni niya. Wala ni DI kagana.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XPM, may palit tayo ko. Bisan tradi, pagkapi na nga akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kotse. Patumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sumayo sa din mo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santa Claus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit kung Santa Claus Herbal Soap. Dura ang nakandang itong sa mga panit.
7: Santa Claus Herbal Soap.
2: Ang dami gig!
7: Santa Claus Herbal Soap.
2: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Karunay kayo gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joke kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the contrary. Sa mga butika. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.

0: dagan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold bay? Pang sure da bay. Ngano gud?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midako akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa ni ka masayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwede nimo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
0: Mao di na ang Craft Gold bay?
1: Oh bay. Ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Ako, manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landakan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, MABDURS, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Pinoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga bingbing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM,
5: kadali lang par imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.

0: sina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap?
1: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan o mga virus sa palihot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol na apay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Sentin Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatapitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
4: Atak ko, iskunta.
5: Ang imong bawang ng kwenta, katagar ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
5: Ay mo vitamins, nakainom na ka.
4: Satan, pwede na siya? Hala, himot ka?
5: Nasa ha, kuha, okay? Yan o. Niya, igdaan sa kanilang tubig daan. Ina, na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galipura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buwinaw sa gani ko ino.
6: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
0: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santo Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang moringa seed oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling napuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Sister Pain.
7: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant na gapangita mo o pain relief. Dari na ta, success the pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang bra. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
8: Sister Pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist all the doctor.
9: Gilbert po, security guard. Uyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kapit akong tsunti. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. O saan na adik to?
11: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala yun?
11: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay habuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
13: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw magkatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy Madli, kanang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: FM。
1: Kapitan Ludi.
2: Oh, unsa man urak?
1: Labing gay ka kay Lula ba?
2: Oh.
1: Imong tawag niya kay Darling.

0: nakakaintindihan talaga. O kasi maraming ano yun, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahandangan kasi maraming namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, yung sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung lalo yan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi natin ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
2: Matanong ko lang, Dok, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Dok, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
2: Nako.
0: Oo, may mga
2: kasi merong iba, Dok, nagsabi, ito yung ano, ito, maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang naririnim sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
2: No.
0: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
2: Akala natin, nare-relieve. Kumbaga yung iba, Dok, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
2: In the long run pala.
0: Napapatindi eh. Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
2: Oo.
0: Yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
2: Ayan na. Sa mga kabayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So, the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa ating pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Tama, sabi, lagi mo sinasabi, yes, yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sinura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 20 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yun, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So, you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
2: Okay, yan. So, mga kabayan po natin, ha? Pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano? Yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Because, number one yan, nasisira, ano? Yung protective lining dun sa atin pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa atin pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa atin pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Saturn Plus Gold, ang Saturn Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
1: Ako si Marlene Reyes Oro, taga Molino Bacoa ako. Tapos, nandito ko ngayon sa Hong Kong. Diretso ako dito.
2: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
1: Kasi, ano, nag-diagnose ako noong 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot si dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos yung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala nang sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, nakahindi niya ako masagot ng direct.
2: Tapos nagtake kayo ng produkto natin. Mga gano'n na kayo katagal uminom ng mga produkto po natin?
1: Since 2018, bago magtapos ang 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon na uminom na ako ng...
2: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after mga inom na mga produkto natin?
1: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko noon mula noong nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
2: Apo.
1: Ano muna, gold at saka itong ano... ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero, sinusunod ko yung sinasabi ni... kasi nakikinig ako every night, di ba? So, sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos, ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule lang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O, ang lambot na dudo ko. Di ba pag maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kayo na dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano? Lumiliit siya. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman siya ba sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.0 yata yun nung nakapait nila ito.
2: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol? Parang normal?
1: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
2: So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
1: Ano, sana pag narinig nila, edi ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko, kaya dapat ito din, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mga 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi para hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
2: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am? Edad at saan po nang
1: era? Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos ano, 60 years old na ako ngayon.
3: Summer Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na lang Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santum Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santum Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko siya, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi narecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, ZN Pharmacy, Olen Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Española, Palawan. Sa Butika Fresha, Butika Plus, at Braille Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Braille Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
2: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya... kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
0: Kaya nga ginawa natin, eh, instead na pagbawalan, eh pinaltan.
2: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, eh hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga eh, sa termino ng iba, na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Eh ito po, eh masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw eh baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano? Pero naging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try niyo po ha. Para mapatunayan kasi marami ito eh, itong kape natin eh one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan eh marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
2: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ating pong Samsung Plus Coffee Mix, magbibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar. Ako, Dok, wala na po tayong oras. Yeah. Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po na marami sa inyong pagtutok, sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
2: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigyan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
8: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Aba ta rin ba? Dahi ka gyud ko. Nang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang, gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. Nga pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo indom ko. Baka hybrid ka gud. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Hey guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, i-recommend

0: Express Palita. Express Palita. Express Palita. Express Palita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:05 na sa buntag. O ganyan na ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
1: Sa balitang lokal, 464 ka mga barangay sa Bukidnon na kadawat o handle the radios.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, duha ka bata nakaplagang patay sulod sa abandonadong sakyanan sa Naga City, Cebu.
2: Headlines.
1: Sa balitang nasyonal, 5 anyos nga bata nga biktima sa brutal nga krimen sa Navuta City. Namatay human sa 41 ka adlaw nga pagpakigbisog sa ospital.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, Royal Air Force gireklamo tungod sa delikadong pagduol sa duha ka Russian planes.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, OKC nakabawi sa Game 2 human gilampaso ang Spurs.
2: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, Uganda nagpatuman og Ebola prevention sa mga tulungaan.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Alex Gonzaga malipayong gipaambit ang iyang pagburos.
2: Headlines.
1: Ug sa balitang kakaiba, buntis nga dialysis patient sa Bukidnon nanganak nga normal.
2: Headlines.
0: Express Balita. Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
0: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Biyernes, Pizza 22 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Nanukad sa luwak balitaan sa XFM Bukidon. Kini si Katrupang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang
1: Express Balita.
0: Samtang madungog dai kita ninyo pinaagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7. Live us up kita ninyo nga makita sa tong Facebook pages. Sama na lamang sa 101.7 XFM Bukidon. XFM Bukidon News Entertainment. Ug bus ay Bukidon. Sa atong wala pa naka-like and follow sa mga Facebook pages, please like and follow na mga katropa. Ingon man, please subscribe sa moang YouTube channel nga XFM Bukidon. O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal. Nakumpleto na sa Provincial Government of Bukidnon ang pag-apod-apod sa 464 ka mga barangay sa ilang kinanglanon nga two-way handheld radios pinaagi sa fifth and last batch nga mass turnover niini. Mayo 21, 2026 nga gipahigayon sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. Tumong sa distribution of handheld radios nga mapakusgan ang linya sa komunikasyon ilabi na sa panahon sa emerhensya ug sa higayon nga maghatod sa batakang serbisyo diha sa kabarangayan. Gipangunahan ni Provincial Governor Virgilio Neil O'Neil Roque uban ni Vice Governor Clive D. Quinio ug sa mga miyembro sa sanggunian panlalawigan ang pagtunol sa fifth and last batch nga dunay gidaghanong 1270 units of handheld radios alang sa 127 ka mga barangay nga magkumpleto sa 464 ka barangay sa lalawigan. Anausab sa mga kalihukan sila Manolo Fortich, Municipal Mayor Rogelio Aquino o Malaybalay City Mayor Jiwarin Pabilyaran. Samtang matag barangay gitanganagaan o one set o anaasa na pulo ka unit sa mga ekipo. Kung aha, mikabat usab sa 16 million pesos ang gitagana ng pundo sa provincial government alang sa maong proyekto. Dugang sa balitang lokal. Drug bypass operation gipahigayon sa MDU Kalilangan. Duha ka suspek sikop. Ania karon ang report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Ang gipusasan ang duha ka drug suspect sa gipahigayong bypass operation sa MDU Kalilangan alas 11:41 sa gabi Mayo 19 sa May Prok 1 Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon. Naila ang mga suspisado nga sila si alias Damboy 44 anyos og alias Leo 34 anyos, parehong newly identified drug personality. Atol sa operasyon nakuha ang 5 kapakiti sa tuohang Shibu, 500 bypass bill, pitaka, motor og sidecar. Ang kinatibukang gibugaton sa nasakmit nga illegal nga druga motimbang sa 9.46 gramos nga adunay standard drug price nga 64,328 pesos. Ang mga dinakpan gi kustodiya na sa Kalilangan Municipal Police Station og pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon pagpamaligya sa ginadiling druga dito sa korte. Mga katroparon makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang lugar, balitang sanggan. Express Balita. Express Balita.
0: Mga to ang atong mga balitang lokal. Mga katropa, dagan ka na ba o gagibati sa mga panglawasa? Kung tungod din mga katropa, gididan ka na sa mga doktora. Pagdidaan ka na sa imong doktor, mga katropa, nga dili na mga pitungod sa mga side effects ni ini. Mga sulay yung mga katropa, ang Santhon Plus Coffee Mix. Healthy coffee nga walay side effects, mga katropa. Mupaligon usab sa ito ang panglawas. Aron nga malikayan ang mga nagkariyang mga balatian. Okay, ang Santhon Plus Coffee Mix puno sa antioxidants, makigbatok, mga katropa, sa mga nagkariyang mga sakit. Aron dili na mutapot sa ito ang lawas. Ang Santhon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga nagkariyang butik at parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Sa Balitang Regional. Ana-ana sa state of decomposition ang patayng lawas sa duha ka mga batang lalaki kaansa nakaplagan sulod sa abandonadong sakyanan dito sa sitio Yuso, Barangay Tuyan, Naga City, Cebu, pasado alauna sa hapon, Mayo 19, ning tuiga. Ang mga biktima, gilang sila si Remart Cunaga, 7 anyos, o Jeff Asian Abilara, 7 anyos, kansa managigala o managsilingan dito sa sitio Tapon sa nasangpit nga barangay. Matod sa ginikanan sa mga bata, nga alas 4 sa hapon ni atong Mayo 17, nagpangitaay na sila sa ilang mga anak kuman wala na nakauli. Pagkasunod adlaw sa Mayo 18, nagpatala na sila sa buwatan sa kapulisan nga missing ang duha kabata. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Hepe sa Naga City Police. Samtang ilang isubay ang CCTV camera taon-taon, dunay nipay balo kanila nga dunay natimahuan nga laing baho sa mga giparking ng mga sakyanan dito sa sitio Yuso. Kundi ini tugma usab ang lugar nga katapusang nakitaan ang duha base usab sa kuha sa CCTV camera. Di ang ilan ang giamblihan ang maong sakyanan. Dito ni patimaw ang patayng lawas sa duha ka mga bata. Ang patayng lawas ni Jeff Siana anaa sa driver seat, samtang ang patayng lawas ni Remart anaa sa likod nga bahin sa passenger seat nga naghigda. Samtang walay nakitang foul play sa kamatayon sa duha, din ilang gituohan nga sa ilang pagbira-bira sa abrihanan sa pultahan hangtod nga naabli kini og nisulod ang duha. Gituohan usab nga nagdula-dula ang duha hangtod nga nalaka ang pultahan sa mga sakyanan. Tungod kay mga bata lagi nga wala makaibalo kung saan pag-abli, hangtod nga nahutdan og hangin nga mo'y hinungdan sa ilang kamatayon. Tungod kay naagnas na ang lawas sa mga biktima, gilawas na lang kini og lubong. Sa Balitang Regional gihapon. Kapin usa ka gatos ka pamilya dito sa Davao dili na buot papalikon sa Barangay Kapitan sa ilang panimalaya human sa landfill landslide. Sa irontang detalye sa report, pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. XFM report.
3: Moabot sa total 126 kapamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City, ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadayang panimalay niini, human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao, kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos, nasabdan matod pa niini nga ang pagpangolekta og basura sa mga residente, maunay nahimong nagunang panginabuhian, apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga nasakupang residente.
4: Sa pagkakaroon, wala pa may matubag parte sa pagbalik. Ang mga karoon, dili na gudunta na mo sila pabalikon tungod kay delikado na gudang mga lugar. Kaya nakita, naglihok pag itong basura nila sa naglihok pag ito.
3: Nunutsab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuyan, tubag sa kapitan.
4: Parte sa barangay, sir, wala may luna matag kanila. Pero kami manang maningkamot yung mga yung kay Mayor kasi mapakitag pamagi sa ito ang city housing. Kaya sa una, last year, nag-upir mangguto ang city housing mag-fill up silang form para itong ma-apply sila itong ilang kabalihinan unta. Nag-schedule big date dire, so ang atong mga katawan wala magkong sila nag-ani. Sumoto nga, nawala, napunto nga, sayang itong opportunity unta para sila.
3: Nasairan nga usa ang namatay, duha ang samdan, ug duha ka senior citizen ang pabiling missing, human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura, nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa Barangay New Carmen ang mga gipang bakwit o gipasalig sa kapitan nga mahatag ngadto niini ang mga nag-unang panginahanglan inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan Ceballos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report. Balita regional. Balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga to ang itong mga balitang regional. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, nangita ka ba o suplemento nga makatabang usaba nga malikayan ang mga balatian? Sama na lamang mga katropa nga malikayan nga matubuan og bukol lang ato ang lawas. Mag Xanthone Plus Gold ka mga katropa tungod kay extracted nga gama mga katropa sa mangosteena, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Mga sangkap mga katropa nga makatabang usaba sa overall health sa ato ang panglawasa. Tungod kay ang mangosteen mga katropa rich in Xanthone's potent antioxidants. Mura nga malikayan ang mga nagkariyang mga balatian. Pakusgon usab nga ato ang immune system. Ingon man aduna kini anti-inflammatory properties. Nga muhilis usab mga katropa sa mga bukol-bukol sa ato ang kalawasan. O malikayan ang mga bukol na matubo sa ito ang kalawasan. Ang Xanthone Plus Gold, mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Nasyonal. Gitahasan ang Philippine National Police og National Bureau of Investigation sa pagdakop sa puganting si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa press briefing, gikumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga si Senador Bato usa ka fugitive from justice og kinahanglang dadon sa International Criminal Court aron atubangon ang mga kaso Bato kaniya. Matod sa usa ka opisyal sa DOJ, subay kini sa giluwatan nga warrant of arrest sa ICC nga valid. Kahinumduman nga si De La Rosa kanhi ginganlan nga usa sa mga co-perpetrators sa kasong crimes against humanity. Kalabot usab sa giingong libuan ka mga pagpamatay ubos sa anti-illegal drugs campaign sa Duterte administration. Dugang sa Balitang Nasyonal. Cinco anyos nga bata nga biktima sa brutal nga krimen dito sa Navuta City. Namatay human sa 41 kaadlaw nga pagpakigbisog sa ospital. Ania karon ang report pinaagi ka trupang Bong Umaki Algabres sa XFM Davao Region.
1: XFM.
5: Namatay o gilubong na ang 5 anyos nga si John Francis Molita human sa 41 kaadlaw nga pagkigbisog sa iyang kinabuhi sulod sa ospital kinsa biktima sa brutal nga krimen sa Navuta City. Kahinumduman nga ang biktima gigulgulan ang diog, giablihan ang tiyan o giingong gitilawan pa sa suspek nga gituang adik ang bituka o tinay sa bata. Base sa report, mitaliwan ang bata niya to Gabayo Jace Tuig 2026 human sa dugay nga pagpailalom sa pagpatambal o pagatiman sa mga doktor sukad nga nakita siyang grabing nasamdan sa usa ka bakanting lote ni atoga Marso 31 ning kasamtangan nga tuig. Samtangan na sa kustodiya sa kapulisan ang suspek nga giingong nalambigit sa insidente ug padayon ang legal nga proseso aron makabot ang hustisya sa kamatayon sa bata. Nanawagan usab ang pamilya nga hinaut adunay abogado nga mugunit sa ilang kaso. Katropa, sipon og gahi nga ubo ba ang imong problema? Mag-premium D3 ka ang maski pakusog ug maski paibiktibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3 alang sa regasang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Patay ang duha ka mga piloto sa Philippine Air Force kon PAFA o man ni bagsaka ang ilang gisakyan nga trainer aircraft o aircraft sa kabukiran sa tuba ni atong Miyerkules sa buntag Mayo 20. Matod sa investigasyon, ang eroplano nga SF-260 trainer aircraft ni bagsak sa Mount Santo Tomas sa sitio Kabuyao, Barangay Poblacion, Tuba, Benguet. Samtang nagahimo og navigation training, gikumpirma sa kapulisan nga usa sa mga biktima mo si First Lieutenant Ruth Angelic Pasos. Samtang wala pa ipagawas ang identity sa usa ka piloto. Dali nga niresponde ang kapulisan, BFP, MDRRMO o mga residente sa lugar. Apan nadala pa sa ospital ang duha ka mga piloto o gideklara ang patay. Padayon karon ang imbisigasyon sa Philippine Air Force aron may baluan ang inungdan sa maong trahedya. Mga katropa, para mamintinar nato ang tataw nga pananaw o klaro nga pananaw mga katropa. Mag Vision X Plus Softgel Capsule ka mga katropa. Kaya ang Vision X Plus Softgel Capsule, aduna kini lutein, beta-carotene, siasantin o vitamin E. Nga mutabang nga malikayan ang mga nagkariyang nga mga balatian. Ingon usab mga katropa, aron usab mamintinar ang klaro o tataw nga pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mapalit sa mga nakaring butigang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada. Parayon sa pagatod sa tuwang mga balita sa Balitang International. Royal Air Force giriglamo tungod sa delikadong pagduol sa duha ka Russian planes. Sa Irotag Italia sa report, pinagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon. XFM Report.
6: Gikasugo sa Royal Air Force ng REF sa pabalik-balik nga delikadong pagharang sa duha ka warplane sa Russia sa Black Sea. Ang Ministry of Defense miingon sa duha ka Russian nga Su-35 warplanes ang niduol sa ilang Rivet Joint Surveillance Aircraft kini nag-aghat kanila sa pag-aktibo sa ilang emergency system o pag-disable silang autopilot. Dugang niini nga ang Su-27 jet niduol silang REF plane unum kahigayon. Gipadayag usab sa Defense Secretary John Haley ang professionalismo sa piloto sa REF tungod sa dili pag-apil sa mga warplane sa Russia. Mga katropa, para sa bagong panahon, kinapretado yung kukulingon, ibus ang imong immune system pagdumar og santon vitamin C. Alang sa Nikios ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Dinerlao, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Mga katropa, naglisod ka na ba sa paglihok matag-adlaw tungod usab sa pamao sa mga kalawasan o kapagpanakit sa mga kalawasan, mga katropa? Mga gamit, mga katropa, sa Haplas sa Yes to Health na Santon Plus Herbal Oil. Tungod kay maayo o kini mga katropa sa mga adunay pamaol, pagpanakit sa kalawasan, panuhot, sakit sa tiyan. Ingon man mga katropa, maayo usab kini sa mga adunay rayuma. Ang Santon Plus Herbal Oil, mapalit sa mga nakaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports.
0: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph. OKC nakabawi sa Game 2 human gilampaso ang Spurs. Sa Italia sa Balitang Sports, sa iron tapin agin katrupang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
7: Nakabawi sa Game 2 sa Western Conference Finals sa NBA ang Oklahoma City Thunder. Human kilampaso ang San Antonio Spurs sa scoring 122-113. Ang OKC nagpakita sa ilang kabangis human sa grabing kapildian sa Game 1. Girasbakan sa OKC Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 2. Aron tablahon ang ilang best of 7 series sa 1-1. Nanguna sa kadaugan sa OKC si reigning MVP Shai Gilgeous-Alexander. Pinagi sa iyang 30 puntos sa performance. Samtang miamot og 17 puntos si Alex Caruso, 13 puntos si Chet Holmgren, og tigdo si puntos sila si Kayson Wallace og Jared McCain. Bisan pa sa paningkamot sa Spurs, kamo poste og 2-0 nga bintaha, wala sila hatagi og luna sa Thunder. Og nasayang lang ang 25 puntos ni Stephen Castle, 22 puntos si Devin Vassell, og 21 puntos ni Victor Wembanyama. Mga katropa, aron healthy tayo everyday, mag-sentin vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Rizak sa FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News.
1: XFM Health News.
0: Hugot nga gipatuman sa Ministry of Education o Sports sa Uganda. Ilabi na sa tertiary institutions ang mga preventions o pamaagi sa paglikaya sa sakit nga Ebola. Samtang nagsugod pa lang ang pag-abli sa ilang klase. Nagpahimangno ang mga administrators sa mga ginikanan o lokal nga gobyerno na masayod o ipakatap ang standard operating procedures. Human sa pagkadiskubre sa duha ka imported cases, ni abiso ang health ministry sa publiko nga magmapinantayon nga bisan wala pa'y community transmission. Namugos ang health agency nga kinahanglan nga stricto ang pagsunod sa mga giya. Ang mga tulunghaan gikinahanglan usab nga magpatuman og mandatory hand washing, temperature screening sa entrance, og dili tugutan ang pagtungha sa mga adunay sintomas.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, virus ba nga sakit? O virus nga hinungdan sa sakit ang imong gikahadlukan, mga katropa, susama ni nga Ebola, mga katropa. O nga pagmintinar, mga katropa, o nga inom o tumara sa premium D3 soft gel capsule. Ito kay aduna kini Moringa o nga VCO. Nagipakusog, mga katropa, ang premium D3 soft gel capsule tungod sa Moringa o VCO nga nakita usaba sa pagtuon, mga katropa, nga muhataga o nga instant nga kusog, mga katropa, ang premium D3 tungod sa sangkap nga VCO o nga Moringa oil. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit sa mga nagkaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita nga showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Malipayong gipaambit sa aktres o social media personality nga si Alex Gonzaga ang iyang pagmabdos niadtong Mayo 21. Sa usa ka online post, gipakita ni Alex sa usa ka video o ang usa ka video sa iyang journey sa iyang bana nga si Mikey Murada. Matod sa social media post ni Alex nga human sa unong katuig nga kaminyoon o sa tulo ka heartbreaking losers. Wala sila nawad-an og paglaom og padayon nga nag-ampo sa Ginoong nga magkaanaka. Dugang ni Alex nga nasayran nila ang natural nga pagmapdos samtang nangandam na unta sila alang sa IVF. The Lord Jesus truly answers prayers. O prayers, please continue praying with us for a safe and healthy pregnancy until our baby arrives. Sumala ni Alex.
1: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, para sa overall wellness sa tuang tibuok nga pamilya, mabatukan ang mga nakarya nga sakit. Hilabi pa sa pabag-ubag-ong panahon, mga katropa. Adlawan mo init. Pagkahapon o kagabi, mga katropa, mag-ulan. Tungod sa pabag-ubag-o sa panahon, mga katropa, dagan usab nga mga sakit nga pwede nga mutapot sa tuang kalawasan nga virus, fungi o bakterya ang hinungdan. Alang sa proteksyon sa pamilya, mga katropa, batok sa mga nakariyang sakit, mag-Santhon Vitamin C, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, puno kini sa antioxidants nga makigbatok sa mga nakariyang sakit. Ingon man, paliguno ng ato ang immune system, mga katropa. Ang Santhon Vitamin C, mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.

0: La Fortuna impasok ang Bukidon nga wala na siya nadalapa sa tambalanan ni atong adlawa. Human niboto na ang iyang panubigon ug dayong pagawa sa iyang baby nga matimbang sa 1.6 kilo. Saysay pa ni Elvie nga naglisod siya sa iyang kahimtang isip dialysis patient. Samtang nanamkon kay katulo sa usa ka semana siya ginadialysis. Nitong June 2025, na-diagnosed si Elvie nga adunay kidney disease. Samtang July 2025, nagsugod na siya og dialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Barangay Shati, Malaybalay City. Sa sinugdanan, wala kini nagdahom nga mabuntis sa iyang ikalimang anak. Kalit lang matud pa nga nidako ang iyang tiyan, hinungdan nga gipa-ultrasound kini sa posibleng pagdagan sa tubig sa iyang tiyan. Apa na namkon na di ay si Elvie. Sumala usab sa datos, anaa sa 1% ngadto sa 7% child-bearing rate sa mga babaeng dialysis patients sa tibuok kalibutan. Ang kidney disease makapugong sa normal nga ovulation o pagrigla sa mga babae. Samtang kapin 90% usaba ang successful births nga muresulta sa premature delivery. Apan milagro nga do kang Elvie ug sa iyang banang si Albert Ilaw nga alive and kicking ang ilang baby boy kinsa ni gawas nga insakto sa bulan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Grabe kayo ni mga katropang storya sa kinabuhi ni Elvie Ilaw nga taga La Fortuna impasugong Bukidnon mga katropa. Gani sa mao nga dialysis center mga katropa, una kini nga kaso nga usa ka dialysis patient nila mga katropa nang anak nga normal. Sumala usab sa mao nga buhatan mga katropa o sa mao nga pasilidad. Nga aduna sila dialysis patient kani adto nga nabuntis gihapon mga katropa apan nakuhaan kini mga katropa kaya lagi ang mga dialysis patients nga makababayenan mga katropa kini sila mga katropa is ginapainom na gid ni sila mga katropa o kaning pangpakontrol mga katropa aron nga dili sila manamkon kay dili taon dali mga katropa nga magburos na orka na ay gamayng bata mga katropa samtang nga nagadialysis. So ang nahitabuan ni mga katropa dito na nahibal-an nga 6 months na ang tiyan ni Elvie kay tungod kay padayon nga nagadako ang iya nga tiyan og kinimanggod mga katropa ang kidney disease mga katropa. Mao na nga gapamurot na dunay mga pagpanghupong sa lawas mga katropa tungod kay grabe na ang tubig uhugaw na ang tubig sa ato ang panglawas mga katropa. So ang nahitabo ani mga katropa so abi sila mga katropa nga tungod lang sa kadaghan sa tubig mao to nga gipa-ultrasound mga katropa apan bata na di ay ang sulod sa tiyan ni Elvie Ilaw. O gani mga katropa instead nga dito kini sa tambalanan, dito na ni nanganak mga katropa sa ilaang balay, human nga nibuto na ang iyaang panubigon mga katropa o nigawas na dayon ang bata nga nitimbang og 1.6 kilo. Kung nga imog yung tanawon mga katropa, gamay gyud ang bata mga katropa kay bisan pa man mga katropa nga tungod lagi sa kahimtang usaba ni Elvie mga katropa nga siya naga-dialysis 3 times a week. Gani sa gagapon mga katropa, but sa ato ang na-interview usab mga katropa nga human na lang baguhan lang na human mga katropa sa iyang pagdialysis kining si Elvie. Dili taon lali mga katropa og magdialysis kay kwaon manguni ang dugo mga katropa limpyuhan og ibalik dayon mga katropa. So ing ana mga katropa ang kaagi ni Elvie Ilaw mga katropa. Bisan tuod na humana ang Mother's Day mga katropa bata. Mother's Day is every day mga katropa. Mo nang apasidunggan gid nato ang ato ang mga ginikanan honor and value, love and care your wife, ang imo ang inahan mga katropa kay ang inahan gyud mga katropa bisan pa og irisgo ang iya ang kinabuhi. Alang-alang lang maluwasa o adunay kaluwasan sa iyang mga anak mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 38 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa.

0: Sa to ang mga katropa diha nga padayon nga nagapaminaw sa 101.7 XFM Bukidnon. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa to ang mga live viewers, happy watching kaninyong tanan mga katropa. Paspas kayong adlaw. It's Friday mga katropa. Adlaw karon nga Biyernes mga katropa. Katapusan nga adlaw sa weekdays. So good morning di ay kay katropa nga si Ma'am Josefina Tinambunan. Good morning katropa ang Miss Anilo. XFM Express balita pa shout out lang ko dito sa taga Bugkaon Lantapan. Kay Busing Band, salamat, happy Friday. God bless from Tinambunan family. Ato sa mga pahibalo sa ato ang mga class members and class coordinators. Sa bulan sa Mayo 2026 mga katropa, o ni ato lang nakalabay nga Mayo 17, 2026, aduna kitay natunulan og tabang pinansyal nga pamilya mga katropa. Human usab aduna sila ay miyembro sa pamilya nga ni Taliwana. Kini mao si Carmelita Lambana sa edad nga 68 nga taga Purok 2, Flores Village, Labo, Malaybalay City. Namatay ni atong Mayo 15, 2026. Ang dependent ini mga katropa mao si Gian Lamban, coordinator si Ma'am Anita Hinampas. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa, wala kita igong oras sa pagpadayon sa ato ang programa karon. Tungod kay musunod na mga katropa, ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Remilito oy. Ingon man ang programang Bullseye karong alas 7 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag kauban si katropang Prince Obra. Sa ngala na lamang sa kinatibukang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department, sa pagpanguna sa karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si katropang Prince Obra, o sa naginusara namo nga DC Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Sindicala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. O kini si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Master,
1: ayo sa malkap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili ka. Uy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Uy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health. Sa Pasko.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa imaayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyong gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Sa Pasko.
5: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan ako. Pasulod sa 5 katuig na ko pang wilde, medyo na ako'y problema sa pumalawag. Hindi na ko kaklaro o mga gagmay litra. Gamitan lang ako o ganchihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya niarang-arang nagin ako mata. Di na pariha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-anchihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Zafa Plus Coffee Mix User.
8: Ito, sukay ko mga pin. Pag-abot na akong 40 anos, na akong ginabati ng acid reflux, tinatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinong dalini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, sa Santon Plus Coffee Mix Radyog ko, niya. Pag-ni lang acid reflux yang natambala, rati akong arthritis, hantul karo. Wala na ko kakiang kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampa Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede muinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
9: Bisag barbero lang, pwede na. Kay mao mapud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
10: Basta man.
9: Oy, bata maning ni Abris puntahan. Day.
10: Basta ato.
9: Ang mga play unta ko barbero.
10: Hala, showy. Showy ha? Payog yang. Amo. Titawa din eh.
9: Bayot na di ay inyong ginadawat din he.
10: Bayot ka?
9: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?

0: sederhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa atong rins bitaw, nga ay mga bubong-bua kabuang marad na kukoto sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Marad po, wala na yung kwa na, nilahimil na siya, at magkameme siya nagkawala siya, nagkawala at nawala na yun. Mga ganito na kanibibis na kinawala, magod, basta ka ako sa gugumutis ng muna niyo, alanga, minut yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging mamamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung mamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyo mga smoking butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibaw number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihanisip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pakyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo!

0: ihalah na unsa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina. Bako manunta ni gasolina, malawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Na Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathy Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunayng mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Sa buntag. Oras, tatod ka ninyo sa Windsor, Win from Within.
2: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininyo programa atong kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.
1: Katropang Eman Moreno di Asumay Sambuanga. Si Kim Armonio, good morning. Si Jun Diampon, good morning, attorney. Ma-pressure na kita ni Jun. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, no? Happy Friday, Sir Arnel. While watching you, of course, drinking Santon Gold Coffee, makahamis jud sa mga senior, mawab forever. Okay, mga good morning sa ato mga seniors diha. Si Uncle Dars from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Humpy Dumpy. Morning, proud Sir Congressman Agusan, Davao Oriental. Pusa ko na. Si Josephine Pero Villarama, Vicente de la Rama. Good morning, sir, from Nueva Fuerza, ni Atudak Bayan sa Tagum, Davao del Norte. Yus Jun nga, morning, attorney, angayan yung ka. Sanggalaka, Edward Lara from Panabo City, good morning. Rinili Capilio from Sambuanga, Sibugay, Dasumay, Malangas. Cherishmi Coloma, good morning from Federod 2, Santo Tomas, Davao del Norte. Kasilingan Vlog, Ma'am Richie Miasco. Dasumay, Kumbustela, Maing Buntag. Ricky Ruyo, mayong pagpuminaw ng lanog-lanog, Dasumay, Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Ingon si Kasilingan Vlog, pagaw-pagaw, lagi kaambot nga nun eh. Mauna sa di may gala kong napanuhutan na sa tingali ni. Sige lang kay pa-Biyernes naman po. Pagka Sabado, di sa tamagtingog. Wagi tingog. Si Aldrin Arandia,

0: yung kami duawa in town sila. Og hikapa o hatagi sa kaayuhan na dugay na nilang giampo. Kiningtanan o amahan, among ipangayog ipasalamatan diya kanino. Pinaagi sa imong anak sa Yesu Kristo nga among manluluwas. Iya sa panaghiusa sa Espiritu Santo ang among manlalaban. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Katropang Armel Cortez.
0: Oras may kalado na tayo, 13 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Sa mga nagunan, may kalang mga katikaran, mga balita, tungkata, kabagdagan, sa tumbag, panagumanuban, sa tulumanong, Bullseye. Bullseye! And of course, may kalang kini nga itong programa, hatod kaninyo, sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga igala, makahatag na ito, og healthy nga body, og stronger nga immunity. Sa ito, may kalang pag-inom ni ini, mapanalipdan tala, binanining number one, may kalang sakit sa mga Pilipino ron. Kining sa tawag nini may gala, diabetes. Ha? Diabetes. Ay, gano'n mo kumpiyansa na ba eh? Kay, dagag mabalda sa pati ko di mong love life, mabalda ng diabetes ba eh? Tinood, bitaw na. Yang uban, mabatanoon pa kayo, no? Pag sundog mo na mo diri ka. Di na may mga white rice, oy. Black rice na yamuha, mga igala. Bahala nagmabuiluhan, usahay. At least mga igsoon nga binin mo kana magong isa ka cup nga rice matud pa mga igalas mga eksperto nga kanang usa kuno ka cup nga rice mga igala equivalent ni ana tulo ka kutsaritang asukal laliman ka ana nag mura kag nag-usap dai asukal ana ari na lang adiretas black rice unya kuan gyud maintain gyud ta mga igala og Santon Gold Santon Plus Gold kay dako kay nang tabang mga kaigsoonan. No? Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na may gala sa naguna mga butika sa inyong lugar. Diri mga higala sa Tagum. O, diri sa may gala sa Bukidnon. No? Duawa ng mga butika niya. No? Nada yung Santon, mga kaigsunan. Glenong Guria, sir, na mo yung station Cebu, sir? Na! Duha ka buong station na to, niya. No? Ang 88.3 XFM Cebu. O, ang usagay na yung frequency Solid FM Ganigab sa Cebu. Kalimot sa ko, no? Ilang katropang Eric Manait, unya ang sa XFM Cebu, ang ka-program diha sila ang katropang John Levi King. Oo, munay naa diha Glenn, no? Gusto kag maminaw sa dito. Okay ra sa gayo na ba sa XFM diha po? Og drisal sa Bukidnon, mabati ta karon mga igala, naka-hook up sila karon. No? Alas 7:15 na may gala Dagnas Buntag. Mayong buntag diya Zenin Amoy Israel. O nindot ang everyday nga opening prayer. Salamat. Thank you. Elrin Diginion. Good morning, Katropang Arnel. Bullseye na bud. Naglanog-lanog diri sa may New Corillia. Thank you. Si Henry Nagalisa, mayong buntag. Mayong buntag, sir. Lanog-lanog nasab ka diri sa among balay. Managar yun ang mga ukop ya. Mga... Aka na mga ariti. Nadungog sa kong tingog. Si M. Soldoitis. Yung siyang, good morning, Sir Arnel. Sipa kayong imong tingog din sa among TV. Uy, hikot din yung TV kaya masing mataga. Nalimang kagma, sipaan, mga igala o gatingog na to. Oh.